0: Was si kasamang GQ. Ako si Radyo Man Buen Alguno, magpasalamat sa inyohang pagkaminaw. Himayaw na Ginoo, maayong tungang gabi, Pilipinas.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: Was si kasamang GQ. Ako si Radyo Man Buen Alguno, magpasalamat sa inyohang pagkaminaw. Himayaw na Ginoo, maayong tungang gabi, Pilipinas.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

Cuya Polión, Cuya Polón. Y Cuya Polón, un niño de menos de 1,000 boys. Nining, mga orasa, kumusta ninyo nga taksa-taksa kakinabuhi niya? Okay na ba? Yara, bay na itibo kalibutan.

Og ako na ulawan Busa May padaklim na lang

0: 17 minutos na manakalabayang alas 12 sa kaudohon. Ining nakalingaw natong tulumanon. Maghatag kong kalingawan ninyo ni ining kaudohon. Samtang nagungitungit mo niya. Okay, loto na. Loto ng sudan, oy. Oh, hasta lami asudan. Gaso-aso pagsabaw. Gaso-aso pagsabaw nung jiro. Hey, lami. Lami, ana. Ting suga na to, anero. Ang sinugbang isda, o ang sinugbang baboy, haunab, o balihab, balihan, ana.
1: Ay, ay, ay.
0: Mapagod na, mapagod, mapagod, balihab. Ay, kalimte, ay, kalimte. Dulat. Ubalubang tahan, tunla, una na ta. Inig atong hudyaka sa kauntuhon sa DYHP Armen Cebu. Nagi sabak na to, inig tulumanon.
2: Ilang wakang
0: ipuran. Ubalubang po sa inyong Kuya Poloy.

0: Bueno, tengo horas 22 minutos, no van a clamar. A las 12, saca un tojón. Chaca, saca un tojón, sa DYHP, Ironman, Cebu. Nag-isabak na ito, nining tulumanon.
1: Ilang ba? Ipura!
0: Loud and clear ba itong signal na itong Jerome sa itong on-air? Dari sa itong Facebook Live, sa itong official blog page sa Bisayang Magsisibya. Ako man siguro yung problema, loud and clear man siguro. Ato na yung basahan yung mga greeting ko na sa itong mga minilyon. Yung mga minilyon yung mga followers na ito, ha? Kanya, buhay na yung mga ACRO members gahapon. 53rd anniversary nila. Amigo ni na ito. Ang, ni sila, no? Naatay mga amigo, ano yung police. Membros ACRO sa mga sakop sa itong kapulisan. Yang ipinim, inot, Odilot. Ato niya, mayong odto, Kuya Paul. Great na ko akong anak, si Ella Toledo. Samtang naghimo sa iyang project sa science na minaw diri sa barangay Higusuan, Tomas Opol, Southern Leyte. Salamat sa imong pagbasa, Kuya Paul. Kika ni Inot Odilot. Iyan mo nang ibalay yun ilang apelido. Tulido mo nang ilang apelido. Tulido. Marag lugar din sa ato, basta Cebu City. Ang kay Tulido din, Tulido City. Iyan yung himong apelido. Niya si Ariel Lubiano, may ngunto Kuya Paul, i-greet ang akong agaw niya sa Bunakan, San Isidro, Leyte. Minister Lubiano, Boy, Rubin, Jose, Romy, Cedric, o sa tanan na lang mga kabanay at Kuya Paul, mga pamilyang Lubiano, o mga pamilyang Lubiano, Kuya Paul. O gilabi na diya sa kwan, sa tanan mo ng mga kaparintihan o sa mga nagpaminaw po na mo sa San Jose, San Isidro, Leyte. Salamat sa pagbasa, Kuya Paul. Yan, Jonas Coyno, mayong odto, kasamang Paul. Shout out ko sa tanang taga Concepcion, Mabini Bohol. Ilabi na ni Mix Baliesera. O ni Noy Cosme Kasayas. Sa Kamarsyal Libo, Cebu nga, Cebu. Ano ba yung disgrasya sa Libo, no? Tayo may ganitaon to. Kaya i-greet ang iyang anak dito nga si LCI Coyno. Romy Sato Arisgado, pa-shout out, Sir Paul, watching from Karkar. Salamat kaya kini itong mga followers sa itong official blog page sa Bisaya Masisibya. Please sa share na, ha? O nag-follow o nag-like na mo. Palihog, ihatag sana dito sa inyong mga friends. I-share nila. Ingnan sa sila nga i-follow, i-like o i-share po. Daghan na itong makaibaw nga naarin yung naglanog-lanog na ini. Ang atong tulumanon din sa labing lanog na tingog sa Kabisayan ug Mindanao nga pabiling overall number one radio station DYHP RMN Cebu. Size 1-2 sa dial sa inyong mga radio. Onya Dore Mihurada, ayong odto Kuya Paul, greet ko happy birthday gato ni Sel Vincent Dore Mihurada. Ang galot sa Matinaw Carmen Buhol. O niya Bradix Bandoy Erasmo Magali, greetsan ko sa conference Kuya Paul. Si Annabel Mahinay Masukol Pinote niya sa Tikad, Bantayan Island. I-share ni dito ha, i-share ni niya. Kutob sa inyong dipang-greet, i-share kaya ron maka open siya. Magkabatin siya sa inyong mga greetings. Maria Diniela Miano Galo. Ayong odto, Kuya Paul. A shout-out sa tanang na minaw diri sa among sa imong programa, ilabi na akong mama nga nagluto o banana cue. Wow, kalambiya na. Lata-lata na nga, kuwan ba? Lata-lata na nga saging, lamig na.
1: Ay-ya! Ay-ya!
0: Lamig ka na. Ang mga iwala ba? Luto ko ng banana cue. So, sa iya ko nung papa, sa iyang papa nga sorry? Sa akong papa nga nakatulog samtang nagpaminaw sa imong programa, hasta pa ita. Ay, wala, kaya ron makapaminaw yun. Gika ni Maria Diniela Daniela Miano Galo sa Mabini Buhol. Sa Mabini Buhol ng ila. From Mabini. Mabini ba ni nga Buhol? May sumpay ko. From Mabini raman. Niya si Romy Sato. Arisgado mura po kag si Dan Pistanio, Kuya Paul, dagan o tingog. Kami mita itong ubana rito sa una, sir, sa DYCB sa una. Kami itong ubana rito. Kaming si Dan Pistanio, kaniya ito, ang mutasa na ni tinuod rin. Italiwa na ni sila yung kalibutan, wala lang may ginilog kita ni. Ako niya akong mentor sa Search for a Man with a Thousand Words. Tudlo na ko ka lain ng mga tingog. Engineer Wilson Aliganga, mayong oto, Kuya Paul. Ayong oto, shout out sa kuno siya sa taga Station 7 in A1. Yan naman, naminaw sila dito. Very accommodating and courteous is ano na ito maka dito ito na ni Patrolman Rubia Patrolman Rico ano na ito maka dito Engineer Wilson Aliganga niya sa St. Jude Acres Barangay Bulacaw Cebu City there is because iskina ni Agio Nila ayan na itong set house broadcast center sa inyong Kuya Puloy inyong Kuya Pul lamat na diri sa Charlie Bill Lakaw nga po. Namin ko rin yung nukad sa itong broadcast. Anakay, i-report itong nga problema. Okay. Okay na niya. Walang problema na Station 7 na Unity's Officer niya. Namo asikaso na yun sa mga i-report na mga problema na may kalabigitan na itong kapulisan. Uy, lamay ni Takingking ako, ano? Ang sabi ni Takingking dump truck ni Takingking man eh. Diyan sa kanal, kaya nahog sa kanal. Na barangay Pundol, Balamban. Ilan, hopefully nga, waray na angol, ani. Okay, samtang nag-broadcast, ha? Sa time monitor diri, no? Monitor sa dos mga paghitabo. Atong sa ka-page sa Pulauro na itong page Paul R. Lauro na muna itong news and public affairs nga deputate. Sa itong mga programa sa DYHP, arin ninyo ma-view o mapatalingog o makita ang kagwapos inyong Kuya Puloy. Diri sa itong official blog page sa Bisayang Magsisibya. Anya si Abimay Amigable. Shout out ko Kuya Paul sa pamilyang Amigable. Sa Barangay Tugnaw President Carlos P. Garcia Buhol. labi na nila ni Imelda Armando Marcos Gadabina Odere. Salamat kayo sa pagpaibaw, Ma'am Abby Mae Amigable. Naglanog-lanog dahil kining atong programa sa DYHP niya sa inyong lugar. Awas ka, paksit!
1: Pite!
0: Pagyod! Dahil laing awit, napasayawon ta ni Bet! Sayaw! Okay, sayaw. Pasayaw ako dahi.
1: Ayaw.

un palco minoso a Di María Luz Abeliano. A Doña Mayon Otto Guapol. All Luz na Jodming na minaw sa DYHP. Halo sukad pahang og hangtod karon sukad sa una og hangtod karon DYHP na jud mi, thank you kayo ha. Igreet na ko ang tanang na minaw po diri sa sityo Busya Barangay Magdugo Toledo City labi na ni Mama Juliet Lolo Felix Lula Luding at Mary Jane. Pagsakong mga Iksoon, Kuya Paul, Mangon, sila Jesse, Jocelyn Dexter, Lucia. Pagsakong pagkumangon, Giselle, Colleen, GC, GR. Pagkakong bala nga si Alan Balberos. Salamat sa imong pagbasa, Kuya Paul.

0: y 36 minutos, humana kalabayan alas 12 sa Kautohon. Hudyaka sa Kautohon sa DYHP Ironman Cebu. Nagkisabak na tunining tulumanon.
1: Ilang ba? Ipuran!
0: Don Jerome, mabalik ang atong tulumanon.
1: Ilang ba? Ipuran!
0: Humano na nining imong giriding ang mga commercial. Manyadugang greetings atong basahon sa atong pagbalik.
1: Ilang ba? Ipuran!
0: Atong oras, 26 minutos humana kalabay ang alas 12 sa Kautohon. Balik ta humanining pipila ka mga pahinomdom.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta manhutsuot ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos, mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Samok na ubo. Undangin na. Tusira.

0: toothpaste. Maximum fluoride protection with regular use. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
2: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washy!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
6: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
11: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasagamo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
13: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasagamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Lumbi, pwedeng San Miguel Litro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, B.
15: Oh, ito. Carl! Palihog gani sa litron.
16: Carl, palihog po ng bupis, please.
14: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Oy, i-share po, B.
17: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay, o katawanan. San Miguel Litro. Share sa kalami.
14: Ihatagan ni Carl ang bill.
16: Carl? Asa man si Carl?
17: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
18: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
21: Ilang ba? Ipulang!
22: Hintay 5 minutos na man nakalabay ang alas 12 sa kauntuhon.
21: Ilang ba? Ipura!
22: Huwag mga greetings na to at umasahon sa nebe. At iba na to pag-rito ng atong duha ka-karakter at ang kauban. Sila si Pretty Boy, huwag siya ba'y sungubay. Ay na'y pagpaminaw ni Nang Tisandia sa F. Bulia. Barangay P. Padilla, Cebu City. Lingaw ko nung kayo siya ni Kuan, lingaw ko nung kayo siya ni Pretty Boy ko nung kailang mamaligya o Kuan, baka lang malunggay pandisal.
21: Aya, aya!
22: Astilan. Ay, ngunto ni mo, diya ng Tisan. Tisan pa niya nga, limot ko sa nga nga nga nga. Ania, naigdo ka greetings diri, may ato ni Basahon sa kanali ha. Ni balik man ni si Abi May, Abi Gable. Iya ko may greet si Mylene Amigable, ate Annalene, o sa iya akong mga anak, Kuya Paul, si Kayla May, na Penguin, saan eh? Penguin, o Jim, o Danmore, ay nga nagsige lang, o sayaw sa... Salamat sa pagbasa. Ika ni Abimi Amigable. Okay. Ya, si... Napadiri, si... Kwan. Miles, Miles, maniyang ipini. Hello, Kuya Paul. Good afternoon. Shout out, mama, nako, senior citizen na yun. Oh, 63 anos, nindota na ni Dara. Senior citizen na, 63. Apta ni Gunandrit, kero ka, dawat ni ka ng kwarta. naminaw, yun, sige, paminaw sa DYHV, si Mama Inoria Valentin, sa Maylin Valentin sa Maglihi, taya sa Negros Oriental. Oh yes, Sam Enzo, oh John, Babe Susong, yeah, sa Sam Enzo, Sue Ripper, oh Art Sign, sa may Dan, Hungera, Corner, San Jacinto. Ingat untuk main sumpu, malinig ayo si Noy Sim, oh si Bay John Babe Susong, si Noy Sam Enzo. Si John Babe Susan sa akong mga sapatos na nangalangkat ang gilid pa kay nangalangkat ang gilid kay dili mo ng original. Salamat kay ni Sir Tisoy Ukusay regaluan tag sapatos nga original na yun. Ayos kay ba di na ito magpatahi ni Sir Sam Enzo og ni John Babe Susun ba?

Rizal, pwede mo i-grade sa itong mga soaking big paminaw. Ay, may, okay mo, oya, oyo. May, oyo, honey, ayaw, may ganyan.

0: Bisaya juga na imong greeting Luzon, Visayas, Mindanao,
1: Angel
0: kalit niya ka may lahit lahit nun may sabot sa umban ba
1: ingo
0: niya Luzon, Visayas, Mindanao. Ikaw, Luzon, Visayas, Mindanao, eh. Luzon, Visayas, Mindanao. Astilan, mura na ka lang. Lokon, Ginamos, Bulinaw. Pagkalitag paminaw. Pagkalitag paminaw, pretty boy. Lokon, Bulinaw. Ginamos, Bulinaw. Ay, kung hijara na ay ka ba, seryoso sa kay ka, pretty boy. Kanya, o, kanta ka. Malunggay Pandesal, pretty boy. Ay na, si Timinotos na lang sa dili pa mag-alauna. Karong alauna, standby mo. Ang atender ko ya po, Logang Solerans Gugma. Masunod ni Grunta Town. May isang pag naglanog-lanog, masiguro tas baluar tiro ni Classmate Yul. Ato si Ling Andres Bulacaw. Isa tingala niyang kwan diri, bata-bata diri. Ingin man diri sa ato mga kasilingan natin. Nag-wire ka sa atong broadcast diri sa DYHP RMN Cebu. Sa Hudyakan sa Kontos, DYHP. Nga gisabak nato nining tulumano.
2: Ilaw ba? Ipura!
0: O niya, napahilay.

Maraming greetings rin si Miles Miles. Gusto ko na siya kuhan kay para ko na sa iyang mama. Kili ko na iyang mama sa niyang gigreet na to. Kaya mabugnaong ang lasang. Imayang hunlak niya. At ang judisko. Imayang na hunlak. Remix na to. Para balik.

taon sa musunod na natong tulumanon. Awa naman tayo oras yun. Makapadayon pa nining atong makalingaw na tulumanon. Hudsaka sa kaugtuhon sa DYHP RMN Cebu. Nag-isabak na ito nining tulumanon. Inyong tulumanon, naghanap yun pa kayo makalingaw ng mga awit. Akong giandam ninyo, no? Nining atong tulumanon.

buhat ni kadaghanan. Na seryoso na sa ding maong at tulumunan ng mga higat. Ihuhat na sa ding kadaghanan. Ano, itong oras untuk ng alauna sa kahapunon.

0: le pauvre. Et mon compte n'est pas secondaire. Il est marqué. Magkakulka!
1: Mong langit at agnila lang na ba'y magkahupay sa nagdugubong dugan? Aliyana ang tulumanon, nabugtong makatambal na itong mga kasing-kasing na samararan. Di, kuya po, bukan suliran sa sarupa. Mga ikanan, aniya ang inyong

Higala, kumusta? Alauna na sa kahaponon, inyo na usap mapati o mapatalingho kining tulumanon.

ni inyong kuya Paul, si Paul Kenneth Law. Busa Taminawa, upatalinghuti, gining tulubano. Dear Kuya Paul, up ang suliran sa tukman. Alauna hangtod na sa alas 2 sa kapunod, upan sa mga huyawanong dambag ni inyong Kuya Paul o sa atong mga minilyo ng mga suking dikpaminaw. Kung kabuadunay mga kasinatian o kasaysayan sa napakyas ninyong mga dumba, ipaambit na dinining atong tulumanon. Dear Kuya Paul, up ang suliran sa tukma. Dinilamang na sa numero uno na sipyaanan sa Kapisayan ug Mindanao ang DYHP RMS.

Hello, friends. Good afternoon. Welcome na sa dini ni ato matag Domingo Dulumano. Dear Kuya Paul og ang suliran sa gugma. Ako nga po ng iyong Kuya Paul sa kahanginan. Si Kuya Paul Kenneth Redoble Laurogo. Udapit na si kaninyo sa pag-uban ka na to. Sugod ining mga orasa. Tugta sa alas 2 sa sayong.

mahal sa mga kasing-kasing ninyong samaran. Tungod kay ikaw, ako, itang tanan, biktima man sa kapakyasan sa gumpa. Basta kung kamuno na yung mga kasinatian sa kapakyasan sa gumpa, naalang ninyo makahatag ng pagtulunan sa uban na ito ng mga suking ding paminaw, ipaambot ka na din sa atong tulumano. I-chat, i-private message sa atong messenger sa Bisayang Magsisibya in inyosang mapatalinghog o makita na naglanog-lanog kining atong tulumano. Hindi lang na sa overall kung pabiling wa pa dyan mailog. Number one na sibianan sa Kabisayan ng Mindanao. Overall number one. Diman ni na overall number one pagyapunta. Ang atong pinalangga o inyong pinalangga na sibianan sa Kabisayan ng Mindanao. No other than DYHP RMN Cebu. Size Orodo sa dial sa inyong mga radio. Kumusta ang atong mga minilyon na nga mga suking paminaw? O na libuan man to sa on-air. Aron na punaan man to sa social media. So tibuok kalimutan na ang pwedeng makapaminaw ining atong tulumanon na nagsaysay o nagtatangon sa mga kasing-kasing ninyong samaran. Tungod kay nabiktima man ka sa kapakyasan sa gumpa. Sa itambot na ang inyong mga kasinatian sa gumpa nga alang ninyo makahatag o pagtulunan. Direct message lang na ito ah. Direct message o private message sa atong messenger sa Bisayang Magsisibya. Kaya ito na ako basahon. Kaya na kayo, inyalangan, edad, address, ngahan sa inyong hinigugma, nila mo katuig nagminalay, diin man nag-abot ang inyong duha kakasing-kasing, antun nga nagminalay mo, niya isena ninyo, ayla nyo kalimti ang mga rason, ganong napakyas man ang inyong pagminalay. Ganong nasanad man ang inyong kasing-kasing taliwa sa inyong pagminahalay. Ayaw nyo na kalimting. Ma'am na ibasihan nato sa atong ending portion sa ako niyang pagbasa sa inyong mga love story. Li-li ko rin dire kung sa atong mabasahan nga love story nga ipada. O niya, makapaminaw. Yun, hindi man pa mabasa ang mga love story nga ang atong sender. Dili maka paminaw. Dili makapaminaw. Kinalan makapaminaw. Wala nga ito yun ang kung ano. Ito yun ang siguro noon. Ito pa nila nga the more nga mabasa si Kuya Paul. Mura mag malangkat ang atong kasing-kasing. Mura mag muhilap sa atong kalabmas kasing-kasing. Na matiyon sa sila kung nagkaguol sa mga sugilanon sa gumpa. Nagipada sa itong mga suking ding paminaw. Wala, aking pagbukas din ang atong tulumanon. At laron Domingo ha, kung usbon pizza 9 taron sa buwan sa Agosto 2025. Kaya ang akong una o sinugatan akong dalit alang kaninyo. Buhong lang damdamin. Dear Kuya Paul, ug ang suliran

0: 소야골 욱안수리란 쌀국밥.
1: Okay, itong oras may gala 14 minutos na umanagilabay ang alauna sa kahapunan. Nagpaminaw ka mo sa atong matag Domingong Tulumanoy na nagtambal sa mga kasing-kasing ninyong samaraan. Hello, ito na yung basahan. Kaling mga greetings sa ato lang mga suking tigpaminaw. Si Michael Buntoy, nagkasi ni Nato Kaganiha. Greetings, ganiha ang utyo. Sa atong hudyaka, ang programa mga higala. No? Mayong hapon, happy Sunday, Kuya Po. Please shout out, Papa Rikrik. May maalis na ko, Dong Mike. Iyon man sa pamilya niya, Manikar o Manulat. Iyon man, Dimural. Pamilyang Dimural o pamilyang Sukuran. Yan isa Sityo Dungguan, Kuya Paul. Sityo Dungguan, Barangay Basak, Mandawi, Sali. Itingsika ni Michael Bintoy. Naniyaron sa Lungsod sa Konsolasyon. Naniyaron siya sa Lungsod sa Konsolasyon, Michael Bintoy. Giselle Robleza, ayong hapon kuya Paul. Sama Paul, please request lang kung Himayang Lahon. Tanan niya napatakaran, Himayang Lahon lang kung ganiyan. Remix ng Dulato. Ito ni Balikol, ito ni Balikol, ito sa Oda. Kung usbon, please, ito mga nagulang na naka follow sa atong official blog page sa Bisayang Magsasibya. Palihog ko og follow, like, and share. Share na sa inyong mga friends, inyong mga higala nga wapakaybaw na ang DYHPR Mensubu na aday di rin naglanog-lanog kining pinangita ninyong tulumanon. Manon nga nagtambal sa mga kasing-kasing ninyong samara.
0: Dear Kuya Paul, ang suliman ang kumpa.
1: So, yung mga greetings, isend lang sa atong comment portion, ha? Sa comment portion na to, isend lang na niya, ha? Sa comment portion na to, isend ang inyong mga greetings. Antonio Codera Didasi. Ani ba na ipagbasa, sir? Ato niya ba yung hapon? Tanang taga DYHP. Ay DYHP na mi. Salamat kayo ni mo, sir. Antonio Codera Didasi. Sa inyo, sir, na mga greetings, no? Niya si Maria Daniela Miano Gallo doon na pa siya dugang pang greetings day din, no? Shout out ko sa akong Tita Bibi, Kuya Paul, nga naminaw sa imong programa samtang nagputod og tanod sa kandila og sa akong tito Ado nga naminaw samtang nagduyan-duyan. Sigma, kwa na, maputo lang luyan niya sa ikubiyansa.
2: Aya!
1: Sigma, puto lang luyan niya ba? Ikubiyansa, tarunga niya nahigot, managmayo.
2: Aya!
1: Aya! Salamat kayo ni mo, Ma'am Daniela, Maria Daniela Miano Gallo. Sa imong pagpahibaw sa niya, naminaw niya po. Naminaw niya mong tito, samtang kwan niya. Nindot ka ng duyan-duyan, laminag na kailaw. sa punuan smangga sa sinduta sa hangin. Nag-aray ka sa imong radyo, Abigon. Kanay niyo radyo di Abigon pa na. Or sa cellphone niya, i-bluetooth speaker lang. Anindot kayo, tagubtob kayo ang agi ana. O, tagubtob kayo. Mas mo tagubtob pag yun na, o ato ng tukaran, nining awit ni Rico G. Puno. Arong tataon, pero kaniyo ng himayang na hunlak. Kato ka kaniyang unto, himayang na hunlak to, pero ato itong giremix. Kaya diya may kipangayo sa Japoneng awita. Kwa ni siya, wak ni i-remix ha, kining himayang na hunlak. Ingigaw ito, himayang na hunlak. Aburito sa nini, Joy Enriquez, Jocelyn Enriquez, akong amiga sa San Francis sa funeral home. So ina, ila naman na ito, no? Ila na itong gipusil sa talisay, itong nagagpatik ba? Aga Carmen Cebu, no? Ano, San Remigio, ang address sa probinsya. Ako pa ito interview itong mama ito. Matay contact number sa mama. Kanyang kadlaon sa na nag-awayay ng parking-parking diyan sa Barangay Sumba. Lingang Barangay sa Pasir. So, namatay man yung inunggap town. Pagkita pa ang nakadunggap. Eh, murang nag- Ikutuhay man ay nagdagpusil. Kaya kini nagdagpusil yung kinususpik. Ay siguro lang yun yung dunggap. San? Ay, kuhan man, na may dagpusil po ng pikas party. No. Ay, alas yung siguro dunggap yun, maita. Kaluya, namatay na may ganyan tao. Asa naman tong awit nga himayang nahunlak? Pahinungon din nato sa atong mga suking tigpaminaw. Pangayo sa ning awita. Salamat to be. Ito na ako rin sa atong digital music box lang na itong kanaw. Meron mas tinaw o klaro ang atong signal. No? Ito diri kaya inaamo sa mga awit diri nga iandang na ito namaaning lumayo ka man sa akin narawang kupas kaganiyan nagpatukartag bulong ng damdamin na unang bahin to sa atong aging pagbukas sa atong tulumanon na ito bulong ng damdamin pero ngayon na ngayo may kay wataroy mabasa ang love story ang bitanaw diri naraman tayo mabasa ron yung love story mga higala din ni atong tuluman noon.
0: Dear Kuya Paul ug ang suliran sa kumpa
1: atong tanawin rin no? Himayang nahunlak ipangayo dyan yung awit sa atong usas sa atong mga suking tigpaminaw at ano na yung naminaw sunod din yung atong

Hey, Motoy, pinangayong awit sa itong mga pipila ka mga suking ligpaminaw. Hinining nga itong dulumano, ninyong dulumano. Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma. Auman niya po ninyong Kuya Paul sa kahina. Kuya Paul Kenneth. Masatas doon ang mga greetings una diri sa atong kuan, atong live. Atong usbon na patalingog kung nakita ninyo ang inyong Kuya Paul atong official nga blog page. Bisayang magsisibya. James Martinez na patalingog kung naminaw na sa dato. I-view na nato atong official blog page sa Bisayang Magsisibya. James Martinez, wani siyang sultik asa ni ila ha. Rick Bibbs na makayos siyang awit. Maghintay ka lamang.

maghintay ako. Magaling maghintay ako. Ito ni Talawang sa itong Digital Music Box. Okay. Ang ipangayo. Ito lang na-ready ho na. Kay, magsige pa magtagbas ha. Maghintay ka lamang. Kuhan mo rin kakanta ni ka ng Did Ito. Si Did Ito may nagkakanta ni Awita, no? Maon eh. Maghintay ka lamang. Maghintay ka lamang. So, iawit din ni Did Ito, mga higala. Kwan, wala nila itong play. Tubot sa naughang sapa. Kapabog na akong sapa matuganiya, no? Sige, ato tanaw din sa itong Digital Music Box. Kini tubot sa naughang sapa. Tubot sa naughang sapa. Oh, tala na i-play karoon.

niya. Itong oras, 29 minutos na managalabay. Ang alauna sa kahaponon. Padayon mo nagpaminaw sa atong matag-Domingo niya. Padayon ko ga-encourage ninyo, ha? Kasi kauwaw lang mo. Ayaw mo ko kauwaw. Ayaw mo ko kaiko. Ayaw mo panagana. I-send na ang inyong mga love story. Alang ninyo makahatag o pagtulunan sa uban na itong mga sukitig paminaw, ha? Ayaw, ayaw ko kauwaw. I-send na sa atong messenger sa Bisaya magsisibya. Tuna na ito tanaw dito ang inyong mga kasinatian. Mga kasinatian sa napakyas ninyong buhay. Kinanglan sa mga bulawanong tambag. Ayaw nyo ko kaikog, ha? Kuha nyo na ipambita hindi sa atong tulumanon. Inyong tulumanon. Here, Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma.

0: 고약고를 꼭 암수해간 사쿠바.
1: OK, itong oras mga hingala 42 minutos na. Umanikalapay ang ala una sa kahapunon. Tanayon to ang mabasa sa atong mga greetings. Anong totoon na mga awit, no? Ipangayo sa atong mga suki niya punting paminaw. Ipangayong kong awit ni Risa sa ato niya po mga sukiking paminaw, no? Ato na masahon kinindog ang mga greetings. Ato na napatugtog ang awit nga gipangayo ni Ariel Lubian. Rito kay niya, after all these years. Okay, iya ko noon ay painungod sa iyang mga kasilinganan o sa tanan niyang banay. Pamilyang Lubiano. Pagigiga. Si Ma'am Maria Luz Abilia, kayo po siya awit, Mama, giawit ni Eddie Peregrina, o bukas na lang kitang mamahalin. Uy, yawa ni, anong ugmaon pa man siya, yun? Anong ugmaon pa man yun ang bukas na lang kitang mamahalin? Ay, ugma, og ako'y mahigugma. Ano importante kayo niya? Katong last ninyo na dungog, maghintay ka lamang by tid ito. Ipangayaw itong awit ni James Martinez. Alang ni Masultis Jim Martinez, ugasan niyang address. Masig madlock ni siya nga ma-lumluman ba iyang gitaguan. Adlo ka, James, ka, malumluman ka?
2: Wala na eh.
1: So, naka-play tarong mga awit kay... Ano sa tayo ibasa ang love story? Niya, may pagpaminaw sa ni Ma'am Pilipa Hirumo, di as mabulo. Kaya, great ko na yung mga pamilya. Sa Bagatay Barili, sila si Pedro, Tony, Nini, Eva, Belen, o guban niya mga silingan pagkidiya sa Bagatay Barili. Ika ni Filipa Romo, sa Mabulo sa Bonsari, si Bay Philip sa Leprekla, alias Leprekla. Diya sa... Marili sa Gunting Marili. Padayon sa sila nagpaminaw niya. O si Sir Igunya, atong higala po nga investigador sa Kabumiluwas, Mandawi. Magpag-reach sa niya. Ay nga po ni mo niya, Sir. Sir Igunya. Sa Mandawi City, mga higala, no? At niya, si Michael Bintoy, ato naman itong gigreet ang iya pong mga greetings. Ilagi na ka itong mga pamilyang Dimural. Ato lang ito na kuha niya mga greetings po, no? Ato na napatok, na basa ang iyang mga greetings. Well, no? Dugang awit, no? Ito ipabati ninyo kay pinangayo niya po ni sa ito mga suking tigpaminaw. Ilang James Martinez niya ay taga-Tudila din siya. Na din siya sa Tudila. Kusog ka nga itong sibiya niya. James, Tudila, no? Basta isla sa Kamutis. Sa Puro, sa Tudila, sa San Francisco. Una mo na itulo kalungso niya. Ang isla sa Kamutis, Tudila, Puro, o sa San Francisco. Kamutis, no? So, na diha tanan ang mga kuan. Wala ang paminahon kiningi pa ngayong awit kay pinungod na ba ni Maria Los Abilia? Sa tananjo kunong laminaw, ilabi na sa iya kunong mama. Sa tinga si mong mama? Wapan niya makuha. Atara. Sa tingaw si mong mama dahi. Ah, para sa iyang mama ni. Ah, para ni sa iyang mama. Na naminaw karon kining maong awit. Mama! Sa awit ni Edie Peregrina. Dara, dara, dara. At ang pabinaw, no? Mama. This song, Send Someone to Love Me. Mama. Dara. At tuloy pabinaw.

Og si Jesus mingon, Pedro, dali, uban. Og sa dihang si Pedro, mikawas sa sakayan, nakalakaw na unta siya, padung, ngadto kang Jesus. But when he focused himself not to Jesus, o sa dihang iyang gituon ang iyang sentro sa iyang atensyon, dili ngadto kang Jesus, kundi ngadto sa makusog nga hangin, hinay-hinay siyang naunlod sa tubig. O diha, may balik pagsinggit si Simon Pedro, Ginoo, luwasa ako. O diha, giluwas siya ni Jesus, o siya giingnan, pagkadyutay sa imong pagtuo, nganong nagduha-duha kaman. Maigsoon, ato bang pagkasadoon si Pedro, nga siya nalisang niya itong higayuna? Kung ikaw malunod, di ka ba malisang? Ba't atong tanawon ang profile ni Pedro? Siya usa ka mananagat. Siya usa ka mangingisda. Hanas siya sa panahon. Hanas siya sa hangin o sa tubig. Kung siya noonlod, when he start to sink, hibaw siya mulangoy. Apan nga nung misinggit man siya, Lord, luwasa ako. Maigsoon, ato kunong tanawon usab, kining maong sitwasyon ni Pedro sa atong buhing pagtuo. Kaysa pagkatinuod, kusog ta mo singgit, Ginoo, luwasa ako. Bisan tuod, kuwang ang atong pagtuo diha kaniya. Dali kitang bubungad, Lord, luwasa ako. Bisan aduna kita'y pagduha-duha. I experienced that one. I rode in a plane. Diri, padung Cebu, Gitgan, Manila. Kusog kaayo ang uyog sa aeroplano sama niya ron. Turbulent, severe turbulence. Kung naninggit ang mga tao, ang uban, Lord, luwasak, help us. Mama Mary, help us. Nang hilak na ang uban. And I said, wow, Lord, please, luwasa kami. Ako sab, lisang sab ko. Pero sa dihang pag-touchdown na sa plane, namlakpak tuod, apanjutay lang ningon, thank you, Lord. Namakpak, ugang uban, ugang daghan, nagkatawanay na lang og ilang gibiyay-biyay, ang katong mga tao nga nalisang. I said it again. When Jesus said, it is I, do not be afraid, He means it. When Jesus said, it is I, do not be afraid, He live with it. When Jesus said, it is I, do not be afraid, Jesus is sincere in saving us. But how about us? How about us nga kita misinggit, Lord, luwasa kami. Hugot kaha ang atong pagtuo sa dihang kita musinggit, Lord, luwasa kami. O di kaha, ato lang gisuwayan ang Ginoo si gayon nga kita musinggit, Lord, luwasa kami. Sama kang Pedro. Si Pedro uban kanunay diha ng Jesus. Saksi siya nga kining iyang giubanan, dili kiniordinaryo yung tao, siya Ginoo, anak sa Dios. Saksi siya mas ang makaibulong ang butang nga gibuhat ni Jesus, milagro. In a couple of hours ago, saksi siya kung unsa gipakao ni Jesus ang linibuan ka mga gutom ng mga tao. Diha-diha unta, diha sa iyang libatakan, o sa iyang kasing-kasing o gunahuna. Buo unta ang iyang pagtuo ngadto kang Jesus. But why is it in a sudden? Sa dihang siya gisuwayan ang iyang pagtuo. Nga naman nga siya nagduha-duha. Ang komentaryo ni Jesus, Ebanghelyo, pagkagamay sa imong pagtuo, pagkabiyutay sa imong pagtuo, Pedro. Ani anak ko? It is I. Ako ang imong Ginoo.

0: Ginoong Isokristo ng engkansi mga apostoles ang kalinaw ibilik ko kanyong, kalinaw ihatag ko diha kaninyo. Ayaw tanawang ang mga sala kung dili ibagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon atong ipakita nga atong panagsunay ang kalinaw manaa kaninyo. Kalinaw.
1: Bring eternal life for us to receive it. Our Lord Jesus Christ, pray for the mercy which you have to give God. Who have been the condemnation, but out of mind and body as long as God takes and sins of the mercy. Long as God takes and sins

0: magánpolgár. O Ginoo, ang pagkalawat si mong ngay mong gihatag ka namo, magluwas unta ka namo sa mga sala, o magamping ka namo na makanunayon diha sa kahayag sa imong kamuturan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Palihog, idukoan niyo mga ulo, pagdawatang panalangin sa Diyos. O Ginoo, kaluyang imong mga katawhan, itugot ka namo nining kinabuhi iya ang maayong mga butang, nga magdala ka namo nganha sa kinabuhi nga walay katapusan nga imong giandam ka lang ka namo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.
0: Og manalangin ka ng Diyos, makagagahom sa tanan, Amahan o Anak, ug ang Espiritu Santo.
1: Amen.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
5: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisang gabi?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Unsa pay gihulat ninyo? Pangita ana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulam.
9: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
11: Ang kinis na niya?
12: In fairness, nag-glow up.
11: May budget.

under Turin system. Kay sagi kaingon mga 1970s. Ni Marcos, matang sa problema. Ni Marcos, senior. Aron, mawa ang kalibog. Tanan nga mga Spanish title. Di na nailhon. Nga mao ebidensya sa pagpanag-iya sa yuta. Iparehistro ninyo pag-usab ang inyong yuta under Turin system. So, ang hatagan yun o igong gimbog aton ang

the concept of an owner. Bisan og tax declaration ra na ang imuhang ikuptan. Ang imuhang pagpuyo sa yuta. Ang balaod ni ilanimo nga tag-iya og ang imuhang pag-ugmad sa yuta in the concept of an owner is equivalent to a title. Titulo na. Pero lisod kayo na ay. Naa kay titulo niya sa imagination lang. Di man pwede nga ang new civil code lang may imuhang ipakita nga to sa registry of deeds. Nga, Your Honor, ingon si Attorney Alguno. Sir, ingon to si Attorney Alguno nga the mere position in the concept of an owner is equivalent to a title. Oh, mauni nga provision, sir. Oh, ako na di ay maoy dunay titulo ani. Dili, kinahanglan, kuha yun kag physical copy. Sa panahon lang nga, i-question ang imuhang ownership. Magamit nimo ang provision sa ato ang new civil code. Nga bisan og wa pa kay titulo. However, if your position is in the concept of an owner, that is equivalent to a title. Oh, sama ra nga duna kay titulo. Oh, ang balaod ingon nga sama ra ba nga duna kay title. Pero kinahanglanon gyud kamong mga tag-iyag yuta og ang inyuhang gikuptan nga papilis, tax declaration pa, ipatransfer ninyo ang titulo. Kaya mao ka na ang pinakataas nga ebidensya, ang titulo, nga kamo maoy tag-iyas yuta. Ang problema lang ron, kay daghan kaayong mga landowners, nga ang yuta komplikado pa. Ang tax declaration, panahon pa silang lulu ug lula, ubay-ubay pag yun nga mga testamento ang himuunon sa abogado, ana. O, og duna kamoy mga kalibog, unsay inyuhang himuon, labing maayo, muatugin mo og abogado. Personal ninyong ipakita ang inyuhang mga testamento. Og kanang inyong yuta, ang classification alienable and disposable. Ang buti pasabot, pwedeng panagiyahon og pribado, pwedeng mabaligya ngadto sa pribadong tao. Siguruan ninyo kanag patitulo. Kay karong panahon na daghan ang guwat sinanggo. Og nisamot pa yun kadaghan ang mga guwat sinanggo. Oy. Kanang registry of deeds, kapila na gikiha. Kay og magpa-cancel kag title, kay imuhang ground dunay binuang sa pagpatitulo, i-appeal maging nag-file o kaso ang registry of deeds. Daghang kayo mga kaso, gumikan kay dunay may mga guwat sinanggo. So, og tax declaration pa na ang inyuhang gikuptang papel, mo-advise ko, ipatransfer ang title kay daghan ra bang mga guwat sinanggo. Ikaduha, og inyo kanang ibaligya na ang inyong yuta nga sanggap sa title

0: pagpa-transfer sa title sa iyahangan o ang yuta ninyo tax declaration pa lang, taas-taas pag yun ang kumbate sa buyer para ang titulo matransfer na sa iyahangan. Pero kamo nga tag-iya, inyo na nang gisangkap daan sa title ang inyohang yuta, hayahay kay mo. Ha? Relax kay nyo nunughan. Ighaga na ninyo sa buyer na aday mo titulong ikapakita, okay kayo. Ha? O timanin ninyo ha. Kanabang yuta nga under sa gitawag og original certificate of title. Unya ang original registrant ana. Patay na. Unsa may epekto. Tanawa ko ninyo itulo di haron. Kamo mga land owners be. Di ba na ay gitawag og original certificate of title? O kadto mga original nga registrant sa yuta, unsay effect ana? Kun patay na ang original registrant. Ato ayan ang tubagon karong taon-taon. Unya sa atong pagbalik, mutubag punta sa inyo ha mga legal questions. Ang atong hotline, 032 sa PLDT 2561916, samtang sa Globe, 0917-124-6459. Balik ta kasamang Jerome, alas 4:10. Okay.
1: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
3: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangong kumakablog sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS!
5: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: Bilang kilo sa karne?
10: 500.
9: Hulo.
10: Ma'am, bagsa presyo na gani sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
9: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap. Palit na.
11: Sarap magkasama.
12: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic sarap.
13: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maihiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Be extraordinary with MX3.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS!
22: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
23: you need toothpaste for brushing every after kumain!
22: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula!
23: Unique.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako, kuman sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
3: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
0: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: Bilang kilo sa karne?
7: 500.
6: Hello?
7: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ako ni Ugi 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit na.
8: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
9: May budget.

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift!
5: OT!
6: Breadwinner!
5: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Swabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
7: Drink responsibly.
5: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
7: Drink responsibly.
8: Mama Mia, here I go again.
9: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
10: Ahoy! Kidney Care Time!
11: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sanguna, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni Kidney Care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
12: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
13: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
15: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
16: Tanggaling-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
15: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
15: Heavy duty linis bawat pahit.
17: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
18: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
19: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
20: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
19: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
18: ACS.
21: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
22: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
21: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
22: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
21: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
24: Bilang kilo sa karne?
25: 500.
24: Hulo.
25: Ma'am, bagsa presyo na gani mi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
24: Out of control man ang presyo sa pamaliton nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit nako, Mangi Magic sarap. All in one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken and spices. All in one salami. Mo ang pamilya, all in ang kalipay. All you want na sa all in one Mangi Magic sarap. Palit na.
26: Sarap magkasama.
27: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
28: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
29: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
30: Wala kayo sa baon ko.
31: Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
32: Lady's Choice Chicken Spread.
33: May yummy na egg, yummy na chicken, para omega sigla with proper diet and exercise.
34: Patikim!
35: Wow! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
36: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
0: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
1: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
2: United Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
0: That portion was brought to you by MX3.
4: Dito ako believe.

oras, mga kasama, alas 4.18, balik na sa tuwang tulumanon, ang lungsod o ang balaod. Muntertin ta sa inyo ha, mga legal questions. Pwede mo tawag sa tuwang duha ka hotline. Atong i-on-air ka na inyo ha, mga legal nga mga pangutana o kutob sa atong mahimo, atong tubago na o makaya o tubag. O di makaya o tubag, oh, pasinsya po kayo kay dili man ta genius din hey, nga makaya na to o tubag ang tanan ninyong pangutana. So, pwede mong tawag sa duha ka linya, 2561916, ang area code 032. Atong globe line, 0917-124-6459. Unya, kanang mga questions ninyo, agi sa atong official nga Facebook page, pinagi sa comment box, ako nang i-entertain sab niya karong taon-taon, no? Kadto mga naka-tune in sa ato ang program, salamat kayo ato ang mga actual viewers sa pagkakaroon, no? Ngani tan-aw ug naminaw sa ato ang program. Ang gibiyaan ato kaganiha mahitungod aning mga original certificate of title. Gitawag siya og original certificate of title. Sangaan plang daan, mao kana ang original nga certificate sa pagpatitulo under Torrens system. Nagpasabot nga ang nabutang nga pangalan sa original certificate of title siya ang original registrant sa titulo. Karon ang problema kay daghan kaayong mga landowners nga ang gikuptan nga yuta titulado tinuod apan original certificate of title kay ang original registrant namatay na, ang nakabutang sa title ang ila pang lulo, napasang ato sa ilang mga ginikanan, wa na transfer ang titulo, napasa na sa mga anak, wa na transfer ang titulo, napasa pag yun sa mga apo, wa pa na transfer ang titulo. Unsa effect ni ana? Ang epekto, wala matandog ang gitawag og ownership. Kay ang original certificate of title nga gi-issue sa registry of deeds, valid na, no? Legal. But dunay mga legal implications. Kay gikan gud sa original registrant kasama Jerome panalitan na po ka ektaryang yuta ang nabutang sa original certificate of title, namatay na ang original registrant. Bahinon man na ngadtos mga anak. Ug dunay na po ka mga anak sa na po ka ektaryang yuta, magbahin silang tagsa ka ektarya. Now, labing maayo ipa-transfer dayon ang titulo. Sa ikaingunan ako, dili man apektado ang ownership bisan og wa pa ma-transfer ang original certificate of title sa bag-o nga mga landowners. Pero most advisable nga ma-transfer pag-determine kung pila may share sa mga iridiro. Sa Tagalog pa, mga tagapagmana. Sa English, gitawag og heirs. Now, og wa pa na ma transfer ang title sa bag-o mga heredero, original certificate of title gihapon. Ang unang tanaw sa balaod nga ang kanang mga actual karon nga mga possessors nga ni claim nga mga herederos yuta. Ang kanang yuta nga ilahang gi ugmad o gi occupy under pakana sa gitawag og co-ownership. Maglisod pa sila ana og transfer sila ang ngalan matag usa kay wa pa mana na bahin o sa may procedure unta mag extrajudicial settlement of estate. Dunay himuon ang abogado nga extrajudicial settlement of estate. Ipasukod daan ang yuta. Unya,
i-determine og pila may share sa matag iridiro. Pagkahuman ana, ipatransfer ang title matag-usa sa ilahang ngalan. Kana mo nindot yung kayong himuon. Karon dugay kay na transfer. Kay namatay ng mga ginikanan nga nakasunod si yuta nga cover sa original certificate of title, napunta sa mga apo, sa mga original registrant. Waga po na transfer. Sige kayo na dili papiktado ang ownership sa yuta nga under sa original certificate of title. Now, pag-abot nga ito sa mga apunas tuhod, nakaamgo ang mga apos tuhod nga, uy, ato di aning ipabuak ng ato ang yuta, uy. Araw na atay kagulingong titulo. Pwede ba na? Yes, pwede na siya. Unsay mga common nga problema na, mag-ilog na og asa dapita ang share nila. Ang uban, di naman mutuman hasabot. Oh, katong sabot-sabot, o di rin mantukutob among yuta. Kaya ang naanan maya nga pamaagi sa una, tudlo-tudlo ra. Linsahan ra na. Oh, higtan rag. Kanabang, o sa ihigot ana, kanang higtan og buli. Oh, maglinsa lang og buli. Oh, gikas kay mito, paingos santol. Gikas santol, paingos abukado. Oh, gikas abukado, paingos nang ka. Oh, ana man ang panahon sa una. Unya, ugbuk-ugbukan og madrikakaw. Pagtimaan asa dapita ang utlanan. Karon sa panahon na nga ang mga apuna o ang mga apunas tuhod ang gustong magbahis yuta, daghang mga sitwasyon nga mukam ina ang problema. Kaya niadtong kakaraan ng panahon, wa man kay bili nila ang yuta. Oh, ilaram ganing pailisan o kwako ang ilang yuta niadto. But pag abot na sa mga apos tuhod, karon na nga generation, dinha na ang conflict. Kaya naglalis naman asa na pitang utlanan. So ang nahitabo, kaya nataligaman man, pagpa-transfer ang original certificate of title ngadto sa mga iridero, ni come in ang problema ngadto na sa mga present possessors sa yuta. Pero magkasinabot lang, dili mo na lisod gihapon, solusyonan. Ang buhaton sa abogado ana, muhimo siya og extrajudicial settlement of estate. Or specific kayo, ngayuta yun mo ay bahinon, extrajudicial partition of a parcel of land. I-determine, kinsa maning yuta ah. Oh, dyan naagi sa aktong sukod. Ipasukod og juridic engineer. Ipadetermine asa dapita ang mga boundary sa yuta. Ipadetermine kung pila ang actual area sa matag iridiro. Now, mahimuan na sa abogado og extrajudicial partition or extrajudicial settlement of estate, pwede na ninyo nang applyan sa kagulingon ninyong titulo. Muadto pa mo sa BIR. Anha diha maglabad po ninyong o sa BIR. Kay ang estate tax taas kayo. Hopefully matuman tong pahibaw ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Atol sa iyang ikalima nga suna nga dunay amnesty sa bitay na nga mga buhis. Oh. Ana din ha, ang uban nga mga idero dili na lang mudayon og patitulo kay nasango sa BIR tungod sa kataas gyud sa gasto. Oh. Na ako'y klinti ka sa Manjarom, didapita sa South, Kiabaw'y sa estate tax. Nga no, diabot ko og 400,000 ang estate tax. Saan ko malinamo, attorney? Kataas mas estate tax, abot mag 400,000. Unya, ato nang applyag amnesty. Di nga matumbiyay ar, humana ko ng amnesty. Na. Ug inyuhan ng ipustro ang pagpatitulo ana inyo ginang pangitaan ang gi-require si BIR nga buhis kay
dugay mo kayong na-transfer ang titulo, ana. Oo. Mao man na ang kabahin sa problema, ug dugay kayong ma-transfer ang original certificate of title ngadto na sa mga present owners. So ang pinakamaayo gyud gikan sa ginikanan, panalitan ang inyong titulo, original certificate of title. Ikamatay, transfer dayo ninyo nga mga anak. Aron dili sundon sa mga anak ninyo ang problema. Or o kananaang inyohang titulo ron, transfer certificate of title, buti pasabot, doon na na'y original registrant ana, napalit makahanas inyohang ginikanan, ang ikuptan transfer certificate of title. Then, ibalhin ninyo mga anak, ang tawag gihapon anak kay transfer certificate of title. O, TCT. Ang original nga registrant, OCT, original certificate of title. O, dili ka maoy original nga registrant, ang titulong imong kuptan, transfer certificate of title. Okay. Ang atong oras, alas 4:29, mga kasama, sa ako nang giingon, mutubag ko karon taon sa inyo ha, mga legal nga pangutana, o doon na mo yung mga concerns, nga mga problema diha, pwede ninyong ipadangat, teres ato ang program, ang ato ang hotline, 256-1916, samtang ang Globe Line, 0917-124-6459. O magpahimo ka mo og mga testamento, labing maayo, muduol gid mo abogado. Aron dili na magsigig kasango ka ng mga testamento ninyo. Kay karon, base sa experience, labihan ka estricto diris BIR o sa Registry of Deeds pag-check anang inyuha mga testamento. Ditagam na po ning BIR o ang Registry of Deeds, kasigihan lang sila kiha. O, gumikan kay nakalusot ning titulo, bisan og way, igo nga mga testament. So, karon niadto ang kanang deed of sale. Timaan sa pagbaligyas yuta. Na apakoy makitaan gani hangtod ron, usa naman ka page, ako yawaan yung deed of sale, usa naman ka page. Ha? Importante kayo sa deed of absolute sale nga ma-describe ang yuta. Oh. Importante na nga ma-describe sa deed of absolute sale ang yuta. So, labing maayo ato gimo sa abogado. O magdaginot mo sa gasto, kayo mo ingon ang uban, niya attorney, ato miss abogado, mahal man kayo. Mahal gina, kay doon na may tariff rate. But musamot yun mo kamahalan. O i-shortcut lang ng inyuha mga testamento, kay dili man makalusot basta-basta ng atos BIR o sa Registry of Deeds. O, doon na bitaw ko yung mga klinti. Nanay deed of sale. Pag-abos BIR, sango. Pag-abos Registry of Deeds, sango. Nausam ni attorney, ang hindi masango. Tanawa. Abogado ka ni pirma ni. Common problem nga magkasuhay na. Kaya mo reklamo naman itong umang party. O, man ko kapirma na. O, ang mga seller, ang buyer, o ang mga testigo. Kaya ako, muhimo kong testamento. Doon ay mga chance nga ukira o guwa ang buyer. Kaya doon na may manggoy mga deed of sale nga buyer ramay ni pirma. Ang seller ramay ni pirma. Dapat papirmahon pag appeal ang buyer. Pero kakita pa kung naghang deed of sale ron nga seller ra ang ni pirma. So ukira na valid maghihapon na timaan ang seller doon na siya intensyon sa pagbaligya sa yuta. Pero labing maayo paapil lang ginagpirma ang buyer. Unya, dunay mga testigo. Oh.
Lai mohanas office, maingon nga attorney pa, notaryo mesa, deed of sale, asang sealer, wara ba din sealer, sore kayo. Di ko ka notaryo ana, akong i-confirm kini sa sealer o tinuod ba nga namaligya siya gyuta. Kay da ay mga problema nga ni tumaw kasama Jerome, daghan kayo. Ang ilang nanay, namatay na. Pagbutang sa deed of sale, uy, tanawara ko na torneo, nga namanay na. Mao ni lang ipakita ang deed of sales. Ibaligyan ako nung mama ang ilang yuta. Unya kini ni ang pizza ha? Patay naman among mama. Usa ko magpirma. Ang balao gid untas notaryo og ang og sundon lang gid ba, no? Di gina notaryohan sa abogado kanang inyohang dokumento og wa mo diha siyang atubangan. Kay ako panalitan deed of sale. Mangutan naman ko, asang sealer ani? Wa diri attorney, dili ko kapirma, di ko notary ani, pari-ara ning, pari-adres sa opisina, kay, aron mag-confirm na ko, tinuod ba, na namaligya sa yuta. Asa ang buyer attorney, wa sa diri, kisam day, kagisugur ako. Mao ba, labi yung mayon doha. Pag-confirm, o mao ba gini, ha? O niya, labi yung mayon, doon ay mga testigo. Ako pangutanon, oy, sir, tinuod mo na maligya kag yuta o pila presyo maone? 500,000. Mao ba? Unya, nabayaran na ni ang 500,000, wala pa. Kano sa man ibayar eh? Kung muulit na to akong kuya, sa to pa, pag ganyan na daw ni,

0: Wala pa, kung dili sa tadi doon sale. Atong himuon, contract to sell. Oh, kontrata sa pagbaligya. Oh, kay wala pa man ma-buy region ang kinatibukan nga presyo. Unya na nato na himuan og deed of sale og ma-buy ra na ang total purchase price. Now, dunay uban ako mga kliyente nga dili mo tugas tinuod. Full payment na ni? O attorney, full payment na. Ah, maaba, sige. Deed of sale na, may atong himuan na ni. Ah, pagkasunod si mana, balik, attorney. Wa ba ko bayre, di pa niingon ka nga full payment. Oh, sorry kayo, attorney. Nagsabot man lang gud mi, aron mahimuan dahil deed of sale. Mauna na. Mamakak pagin mo sa abogado na. Resulta ka mo na mao'y na problema ron. Oh, ang atong gihimo, contract to sale. Kawa pa man di ay ma... mabayri ang kinatibukan nga presyo. Oh. So, ana, ha? Ang oras, alas 4:36, igbalik na to, akong i-check ng inyo ha, mga messages, kadto mga ni Kuaron, ni tanaw na sa to ang program, pinagi sa live streaming, sa to ang official nga Facebook page. Alas 4:37.
1: This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
5: Isipo sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabii?
7: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
9: Mahalaga pa lang ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga ulam.
10: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
11: Bilang kilo sa karne?
12: 500.
11: Hulo.
12: Ma'am, bagsa presyo na gani mi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
11: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D, o gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
13: Sarap magkasama.
10: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
14: Ilong Ranger?
15: Tanaw ni mo, unsa na? Sipon o dili sipon?
14: Dili sipon. Di siguro ni Madayon?
15: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
14: Sipon dayon?
15: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocef C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
16: Unilab quality yan.
17: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
18: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
19: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
20: Wala kayo sa baon ko.
21: Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
22: Lady's Choice Ham Spread.
23: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
24: Patikim!
25: Mmm!
26: Wow! Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
27: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
10: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon. With Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6. Para Omega Sigla sa school. With proper diet and exercise.
28: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
29: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise.
30: United Home.
10: Unilab yan.
29: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget.

oras, mga kasama, alas 4.50, balik na sa ito ang tulumanon, ang lungsod o ang balaod. Ako gihapon ninyo hang kasama, si Radio Man Attorney Buen Alguno. Magiguban ka ninyo hang tunta, alas 5 ron sa hapon. Isugot kita, mga kasama, o mga butang, may labot ang lungsod o ang balaod. Labi na nining mga conflicting claimants sa yuta, nga ang uban tax declaration pa lang ang gikuptan, samta ang uban doon ay titulo, pero karaan po nga titulo maoy gikuptan. Salamat kayo sa mga actual live viewers nga nakatutok sa ato ang radio program sa pagkakaroon. Matag-adlang Domingo lang ni, no? I-share ninyo palihog, i-like o i-follow ang official nga Facebook page sa Diwa HP, apil ng ato ang program, para ma-expand ang ato ang public service ngadto sa mga nanginahanglan. Kadagham kog kaayong mga managaway sa yuta unya kutos mahimo labing maayo dili na unta mag-abot ngadto sa korte. Oh. Kay mao na importante kayo nga magkasinabot lang. Pero dili na gyud magkasinabot, ang last resort mao mag-abot gyud ngadto sa korte. Kuha na gyud mo og abogado. So, pinagi sa to ang tulumanon, magiyahan mo na mo ug unsay mga angayng buhaton, unsay inyuhang mga katungod, basic nga mga katungod, pinasikad sa ato ang balaod. Kaya ang balaod, good, labihan ka komplikado. Dili sa yon ang pagsabot sa balaod. Kinahanglan imo ginang hinuktukan og maayo. Oh. Kami mga abogado, magtuon yun mi sa balaod tungod kay amo ang magkanang profesyon. So, sa ato ang tulumanon, ato alang isimplify. Dili na to, lisod-lisuron ang atong kagalingon, maghiskota o balaod. Okay, thank you so much. Ato ang mga actual live viewers, no? Pasensya kayo, kaato ang internet sa medyo... dili kayo stable ang atong internet, no? Oh, tungod magkanis mga panahon sab nato karon nga na ay mga bagyo, mga linog, uguban pa, apektado ang signal sa ato ang internet. Samot na daan nga hinay ang ato ang internet, di samot pagyud kahinay. Okay. So, kantong mga viewers na to, nga di na nako ma-mention inyong pangan, pasensya kayo, but ato nang i-recognize ang inyuhang effort, ang inyuhang kakugi, nga bisan adlang Domingo ron, ni unong gid mo nato aron nga makapaminaw sa ato ang program, no? Shout out tani be, sa di pata mo tapos, kamang-kamang sa internet yun eh. Di sa kong basas o bang nga mga comments. Sorry kayo, ha? Okay, kini. Shout out lang ni Daan. Si Juviti Arisgado, si Lorna Margarita, Cristita Marie Balunga. Okay, thank you so much. Michael Evangeline Retoya, Winnie Martin, bang hapon. Ramon Villaber, si Roel Flores, Angela De Los Santos. Thank you so much. Okay, si Renz Kinet Bayado Giosores, Ariel Lubiano. Okay, thank you. Wincy Lumapas, Jose Ferrer Cabahar, o si Ginny Aton Giray. Okay. Tanawang tanay, kinsang pangutana mo ato ang Tobagon. Okay. Gikang Angela De Los Santos, good afternoon. Kanang nag-inilugas yuta, pero ang nagunit sa mother title, nagpakahilom lang. Pero dunay nagkayahay o pangangkun. Gapahimo-himo o ilang title. Maangkon ba sa gapahimo-himo o titulo ang maog yuta? The fact na gipahimo-himo lang, piki rena. Ha? Kay og doon na panay, klarong titulo, moagi yun na sa regular o normal nga proseso. Panalitan, sila maoy iridiro anang yuta, naagi tayo makita nga extrajudicial settlement of estate.
dili kay pahimo-himo lang. Dili man na mohimo ang registry of deeds o titulo o gwa kay testamentong ipakita. In what way man nga na-transfer ang titulo nga to nila o mother title pa na sa unsang pamaagi nga nakapatitulo sila doon na by deed of sale. Pero og istorya-istorya lang, og matod pa ni mo, Madam Angela, maumao nga titulo, og maumao man ganina, so kadudahan na, og gimaumao lang ang title, doon na day maniobra na. Og ang ato ang balao, di mo sugot, nga imaniobra lang ang titulo, kinahanglan mo agigid ta sa regular o naandan nga proseso sa pagpa-title sa yuta. Okay, thank you so much. Winnie Martin, kining yuta nga among napalit attorney, kagikan pa nais among apuhan sa akong bana o murag komplikado pa yun, attorney, kay tax declaration ramani, among documents o deed of sale, gibahin-bahin kini sa lima ka mga managsuon, o kining duha ka bahin maoy sa among amua na palit sa iyoan sa kumbana wa na wa man jud mi ika pa-title kay mahal man gikan nga ri sa isability. Okay. Og naa na moy deed of sale unsa inyo ha mga testamento, tax declaration ug uban pa timaan gihapon kana nga kamo na maoy tag-iyas yuta. But most advisable puhon ka kwarta mo ipa-transfer gina ang title sa inyong ngalan. Pag-stop ka na sa umaabot nga problema, kay daghan nga mga yuta nga tax declaration pa lang giklaim og lain nga claimant. Ha? Okay, thank you. Michael, attorney, tax ra ang gikuptan, kay di man matransfer sa title, kay lahi ang name sa title, unsay buhaton ni ini attorney. Okay. Dadana inyo ang tax declaration, personal gid mong magpakonsulta og abogado. Kay ginahanglan man nga dunay igong ideya ang abogado in what way man unsang hinungdan nganong di man ma-transfer ang title sa inyong ngalan. Para ma-check sa abogado ang tanang papel og matambagan ka og sakto og unsay sunod ninyo nga move kung gusto mong inyo haginang patituluhan ang maunga yuta. Okay. Aha, okay. Lorna Margarita, doon ako no siya'y elder sister sa abroad. Last month, gibaligya ang property sa Villa Hermosa, Pilar Camuti, Cebu. Ang among property, unumi ka siblings. 1,567 square meters, residential area. Ang buyer, amuaring agaw sa Canada. O sa kanars, ang lima ka siblings nakakuha og ilang share. Dila na ko itugan ang amount. Pero dako gyud. Ako ang youngest sa mga siblings. Na hiubos lang ko kaya akong elder sister mooy naggunit sa akong kwarta nga share nako. As lang pwede ba makiha nako siya attorney na hasol gyud ko niya. Yes. But tungod kay managsuon man mo, labing maayo inyo unang kanang sabutan na. Sa dili pa mo magbarangay, pwede nga magpada ikaw.

nga share nako. As lang pwede ba makiha nako siya attorney? Nahasol yun ko niya. Yes. But tungod kay managsuon man mo, labing maayo inyo unang kanang sabutan na. Sa dili pa mo magbarangay, pwede nga magpada ikaw og demand letter. Kuha kag abogado nga may mo draft sa demand letter. Kaduna man ko yung mga tendency nga iunang abogado kay atos barangay good, labi na daghan kay mga marites, musamot hino ang away. Hinapanwa katagay. Ha? Or pwede sa collection for some of money. Kaya ang imong kwarta gihold man sa imong isuon. Pwede sa i-estafa. Criminal case. Nga no? Nag-hold gyud kag kwarta nga dili imo. Bisan pa man sa demand sa tag-iya, dili nimo ihatag ang kaso ana istafa. Okay, daghan nga mga legal remedies ani Madam Lorna Margarita, pero labing maayo isurahi lang na imo isuon sa kay basig madaog istorya. Dili na gani madag istorya adto ni gyud ka sa abogado ana kay aron ma padad-an og demand letter. Okay, thank you kayo, ha? Sige, kana lang una. Time pa. Okay, salamat sa advice. Okay, thank you. Munski nakatilaw na gyud. Attorney, nindot ni akong pangutan na ligon ba ang kasabutan nga palit-palit sa yuta, pirmas nag-iyas yuta, pirmas barangay captain as witness, dilit notaryado o abogado ang papel. Okay. Kana mga kasabutan sa pagpalit sa yuta nga dilit notaryado, valid na. Bisan pa man og kapitan lang maoy ni witness. But usa ka na ka private instrument. Usa buot ipasabot instrumento tali ninyo sa seller og buyer. Valid pero pwedeng i-contest ang inyo ang validity ana. Dili ligon nga ebidensya. Ebidensya na nga dunay pagpalit siyuta. Valid na. But pwede pa ma-question. Labing maayo, notaryado yun. Aron ma-convert ang private instrument into a public instrument. Ligo na na. Nabisan pa ang Santo Papa mo ila sa maunga testamento. Okay? Patayong nga panahon, salamat kayo sa mga nakapaminaw ron sa ato ang program, sa mga nag paminaw silang transistor radio, car stereo, o mga ni-tune in sa itong program, sa ito ang official nga Facebook page, o katong mga mo, tanaw pa, no? Kay ang uban mo, tanaw pa gihapon, bisag madili na, pinagi sa pag-check sa mga na-record na ito nga mga programs. So, at ayong igong panahon, ako si Radyoman, Atty. Buen Alguno, akong partner is Master

Patayo nga panahon, salamat kayo sa mga nakapaminaw ron sa ato ang program, sa mga nagpaminaw silang transistor radio, car stereo, o mga ni-tune in sa atong program, sa ato ang official nga Facebook page, o katong mga mo tanaw pa, no? Kay ang uban mo tanaw paghihapon, bisag madili na, pinagi sa pag-check sa mga na-record nato nga mga programs. So, atay igong panahon, ako si Radio Man, Attorney Buen Alguno, akong partner is Master

0: DYHBRMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommy, makailumdum ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisat lang sa oni mo, kugos, karga, ug duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticone Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticone Rest Time to the rescue. Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kumpirmi ka po eh. Nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
5: United Home.
6: Unilabyan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
9: Maayo na lang, na ay chili.
10: Chewable paracetamol and candy flavors.
11: Di ko mabala ka. Kay dali rin painom.
12: United Home.
6: Unilabyan.
7: Paracetamol is the generic name of Chilets. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
14: Kargado.
15: MaxFit Kargado.
16: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
17: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
18: Mga kasama, andam na ba mo nga makakuha o

0: bagong pagtulunan mahitungod sa atong panlawas. Tutok lang sa Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod Biyernes, alas 7:50 hangtod alas 8 sa buntag. Hatod kaninyo sa Liver Prime. Uban si Radyo Man Michelle Miral Galve. Ugang usa ka medical expert. Uban-uban ta nga magkat-on sa saktong pag-atiman sa atay. Ampingi ang imong atay. Dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.
1: Tofu sisig?
2: With mayo?
1: Pwede sa ulam yan?
3: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
4: Uban sa maintenance, uban sa pagliit.
5: Unilab Quality yan.
4: Vitamin B complex sa generic vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanillar.
7: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
8: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
9: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
15: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
16: Ako po, usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
14: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
15: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
16: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
14: iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
16: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: DYHBRMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
3: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
2: Kabog na nga pang negosyo.
3: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
4: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
5: Strong for the Filipino.
6: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
7: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga.
7: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
9: ECS.
6: This time check is brought to you by Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
10: Kung moingon si mama nga,
11: sige kagaw, inanani mong tambal.
12: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
10: Ang iyang buot ipasabot.
12: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
13: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
14: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
16: May tapang na hindi sumusuko.
17: May angking diskarte para magtagumpay.
18: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
19: Yan ang bangis ng layon.
20: Gerald Anderson, EZ Mill,
21: Mark Mugen,
22: Emil, and Vince of DBTK.
23: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
24: Ang bangis!
25: Drink responsibly.
26: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
27: It's Melee Friends.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Traffic! Kung mubiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direktang manhutsuhot ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos, mulong tanagahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass! Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: May budget.

0: Bilib.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako, Bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Get 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
4: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift!
6: OT!
7: Breadwinner!
6: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
5: Drink responsibly.
6: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
5: Drink responsibly.
8: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
9: May tapang na hindi sumusuko.
10: May angking diskarte para magtagumpay.
11: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
12: Yan ang bangis ng layon.
13: Gerald Anderson, EZ Mill,
14: Mark Mugen,
15: Emil, and Vince of DBDK.
16: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
17: Kain ang kwento mo! Ang bangis mo!
18: Drink responsibly.
19: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
20: It's Belly

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Pindutag aura one guapa to another. It's giving confidence Myra era.
4: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
5: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RNN.
8: Sama sa pagbukhad sa Bidlisyo sa adlaw, nga mudan-ag sa doom nga pananaw. Sama sa ayagan, aligtigon ang managlahing katarungan. Hangtod nga mulutaw ang labing angayan, ug musidlak ang bililhong bulawan sa pahayagan sa kamatuoran. Maghiskot sa pagtulunan sa simbahan, sa relihiyon ug langitnong butang, mupasabot sa mga doktrina sa simbahang Katoliko, mutinaw sa isyo nga nakahasol sa inyong pagtuo. Pahayagan sa kamatuoran ug karon ania ang inyong pahayagan, ang National Advisor sa Catholic Faith Defenders kun CFD, Brother Suk Fernandez ug kaubanan.
9: Mag-aigsun mayong gabi. Niya kita sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtong Katoliko payagan sa kamatuoran, DYHP RMN Tatak Cebu. Nagadapit kami kaninyo ning tulumanon o ato ning abdihan sa mubo nga pagampo. Sangan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ginong Diyos na magkagagahaw, magbubuhat sa langit o sa yuta, nagasalig, nagatuo kami kanimo, nagalaom kami kanimo, o Diyos, naigugma kami kanimo, o Santissima Trinidad. Ihatag ka namong kahayag, o glamdag sa Espiritu Santo, samtag sa among pagpaambit sa imong mga pulong alang sa kaluwasan. Kini among ipangayo, sa ngalan ni Jesus, o sa atong mahal ngayon, Santa Maria Birhen, siyang pag-ampo, siyang anak, aron nga kita iyang pagalamdagan. Amen.
10: Amen.
9: Singalan sumahan, og sa anak, og sa Espiritu Santo.
10: Amen.
9: Amen. Maigsunog ba na ito karon si kung karaan ng mga kapilya sa bukid, na sa mga gagmay? Og mo na ilang tapukanan sa mga pagtigom o mga pag-ampo, Santos nga Rosario, ang mga Katoliko dito sa kabukiran. Kunya malipay sila pag-abot sa mga Catholic lay ministers. Kay niya niya sa nato uban si Brad Carlos Pastorite, niya dito maglagan atong ihatag ni Brad Aling Bacalso.
10: Dagang salamat, Brother Sok. May gabi ka nimo, may gabi usab sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan o Mindanao.

0: Minaw, sa radyo. Sila si Sister Lady Cabiluna, Brother Lady Cabiluna, Willie Cabiluna. O uban sa atong igsoon nga, kanunay nagtanaw sa atong programa, Payagan sa Kamaturan, sa Praki Bakos, nila Bakos, may nga biistanan. Brother Sok, naya sa Facebook, nakita na to sa social media, usa ka protestante nagingon, nga dili gimo makabasa nimo mangod nining
1: indication and of that nga do nagi mo konsulta niya do ni masakiton kay na may doktor ug ang doktor sad mao say muhari nagagda mo kumpisal pare na na sa San Juan kapitulo 20 versikulo 22 ngadto 23 nga sa pasiyo na ana na sa tanan nga mga apostoles kinsa pare. Mabasa na San Juan 20, versikulo 22, nga 23. Unya, mingon si Jesus kanila. Gipasyonan niya paghuyup, o siya mihuyup kanila o mingon. Dawata ang Espiritu Santo. O bilang hunahun.

0: Cebu. May gabi istanan. Niya, niya man si Brad Carlos Pastorite, sa so ito paminaon, unsay ay katampong a pangutana, Brother Sok.
1: May gabi ka niyo, Brother Ding. May gabi ka niyo, Brother Sok, o sa itong sisir manager si Brother Bill Banyok. May gabi. O sa ako sa mga sakop sa balay, si Sarito, si Idna, o si Romilito. Mayong gabi ka niyo, diha. Brother Sok, ang mabasa na to sa Mateo 5:44, nag-isikot siya nga, ayag batuki ang inyong kaway, higugma ang inyong kaway. Pero, nakabasa ko Brasok sa Lucas 19:20, lain man ito Brasok. Matod ba niya, kung kinsay, kadtong dilibot ako maghari kanila, dadaan niyo sa akong atubangan o patyan niyo sila. Huwag ka niyong magkasumpake ang Biblia Brasok. Kaya sa San Mateo, ipahigugma ang kaway. Niya sa San Lucas 19:20, ipapatay mo yan ni Brasok. Paliyog o guhusayan niya Brasok, may gabi.
2: Banggis na kayo. Kung higi muna ni Kristo. Ako makaaway, nga mo dawat ka na ako, dadangari. Huwag ako ni Sempation pinagi si Espada. Kaya pagkasulti has ginudili na iyang agda ang iyang pagpakita

0: baka ni magkasumpake ang Biblia basok kaysa San Mateo ipahigugman ka way niya sa San Lucas 19:20 ipapatay mo yan ni basok paliyogog husayan ni basok maing gabi
1: banggis sir kayo kumigay muna ni Kristo ako makaway nga mo dawat ka na ako dadangari huwag ako ni sempatiyon pinagis si espada kanang pagkasulti has ginudili na iyang agda ang iyang pagpakita

0: baka ni magkasumpake ang Biblia basok kaysa San Mateo ipahigugman ka way niya sa San Lucas 19:20 ipapatay mo yan ni basok paliyogog husayan ni basok maing gabi
1: banggis sir kayo kumigay muna ni Kristo ako makaaway ngawa mudawat kan ako dadangari huwag ako ni sempatiyon pinagis ispada

0: klase, aduna kita'y natural nga asexual propagated nga mga tanom, pero usually kanang natural is more on vegetables na siya. Kay bisa ko anak ko lang na nakita sa ako ang kuan ako ang mga observation lang ba. Then diri sa artificial nga asexual propagation, diha na nahimutang ang ato ang grafting, marketing, budding, then early kanang inarching og kanang tissue culture, diha na to makita. Then diha sa nursery, sa ato ang nursery diri sa Department of Agriculture, nag-perform ta na nga mga asexual propagated aka nang artificial nga asexual propagated nga mga padaghan sa tanom. Ang ato ang natural propagation na sulod na diha, ang ato ang example lang nato is kanang rhizomes. Naana diha rhizomes, runners, suckers, crown, slips, bulb, corm og tuber. So kung ingon tag natural, murag ato kuan is naara gyud siya mismo sa tanom nga part sa tanom. Tahay mo ingon ta og stolon or runners, diha nato matawag ang ato ang strawberry. Ang runners man good, usually na siya mura na siya vine nga mukatay katay, then kadtong iyang kinatayan mo produce og ugat. Then ngadto na po na mo nagitawag nga runners. Oo. Moingon tag rhizome, ang rhizome is usually ang pinaka-example na to ana niya is kana ang ginger na to. Turmeric. Oh, diha na mabutang og kanang bamboo. Diha na siya makuan bilong mura naghapon na siya og mura na siya og dapit sa ugat, dapit manara rhizomes gihapon na siya. Then moingon pud ta diri og suckers, pinaka best example na to ana ang banana or ang ato ang abaka. Then diri pud ta sa ato ang crown, wala nagilain nga example, ang pinaka the best example gyud ana ang ato ang pinya. Oh, pineapple. Then nga ri pud ta sa slips, kung ang pinya na ay crown, then ang sunod ana is ang bunga, ang sunod ana niya sa ilawom dapit nga part murag naagapon si idahon, gitawag na siya slip. Mo ang dire ang pinaka best example gihapon nato nga mahatag is kanang pineapple or bromeliads family. Usually ang bromeliads is kuan man guni ornamentals. Then moingon pud tag bulb, isa po na sa example sa natural asexual propagation. Ang bulb na asta kasagaran mailhan gyud nato kaning ato ang sibuyas, onion, pwede sad ang mga ornamentals nga tulip or lily family. Then nga ripod ta sa corm, ang pinaka the best example na to ani niya is taro. Di kayo kukuan anin taro, murag mauman siguro ni ato ang kung ato pa ni gitawag gabi. Then kaning tubers, pinaka best example na to ani niya is kanang patatas or yam, og yam pwede sana diha. Then ang isa po sa kuan sa isa sa asexual propagation, katotong gitawag nga artificial vegetative propagation. Actually lima ka example na pag day ikaunom na wala ko na apil. Maapil day ang cuttings ana ni. Oh, cuttings. Actually nani unom ka example, unom ka artificial asexual propagation na napaday diha ang cuttings, marketing, grafting, layering, budding, inarching. Kaning layering og marketing, same na malanggo na sila. Ang last ana is katong tissue cultured na ana siya.
1: So kuha lang sir, kaning pinaka basic nga atong makita sa maong nursery sir.
0: Sa pagkakaron sa ato adiha sa Department of Agriculture, ang pinakadaghan na mga planting materials, ang mga seedlings nga gipaturok na to gikan sa liso. Actually ang daghan nato karon is ang mangga, ang lumboy ug ang guyabano. Kay kadtong last April 2024 murag mauna ang season sa harvest sa ato ang mangga, then ang ato ang manggong liso gikan sa Profoods. That's why pag ask na mo og favor nga

0: ngayo mi nilagliso na tagaan mi mao nang daghantag available karon nga mga sexual propagated nga mga manga. Pero karon nga panahuna na nata sa mga gikan sa pagtanom namo mga June to September, aduna na kita yung mga sexual propagated nga mga manga nga ready na to distribute. Then aside sa ana kanang mga manga nga mga ready to distribute, amo sad na diha pud mi mokuha og mga rootstock para gamiton sa ato ang grafting para sa manga.
1: Okay, so mga higala no inyong nabati si Sir Cecil Cecil Pitt or Sir Pitt Pitt no, ang iyang gipang discuss hinaut nga naka take notes gayud mo nya. Mo break sa tang mga higala aron makapahuway ta. So magbreak lamang kita, human lamang sa pipila ka pahinumdum.
2: Anak, pakiabot nga yung saba, ihalo natin dito sa kanin.
3: Mak, bakit ka laging may nilalagay sa rice natin?
2: Kasi bawat dagdag natin sa kanin tulad ng adlay, saba at kamote, may dagdag na sustansya. At higit sa lahat, may dagdag na alaga.
4: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
5: Doy Colas, kung saan man na niyong imong isuglanan sa mananang balde, mga plastic sa soft drinks o uban pa, napay mga planggana.
6: Yung Berto, wag yung ka mahibaw nga kining mga iglalabay ng mga suglanan. Mahimu pa kining, mapahimus lang. Ako ning gamiton sa pagyanom o mga utanon do. Opo ba, Nicolas? Sa bahay, amo raman ang amoy ipanglabay raman na dito. No?
7: Ayaw ka nag-ilabay. Tungod kay diri ka lang kay makatabang sa pagkunhod sa mga basura apan makahimo ka ba yun sa imong kaugalingon o garden diya sa imong natarat. Besan pa, wa kay utang katamnan. Ay, tanawa na nga akong pizza at sibuyas dahon na no. Ako raman yung gibitay na nasundan ng diskaw eh. Kung gusto ko maugutan, bukot ko rakong sibuyas o pizza eh. Presko pa kayo ang mga utanon nga lutuon ako.
5: Tinood ka yun, Nicolas. Sige nung, ato na ko. Magsugo na po kong himo sa akong kuntan na rice vegetable garden.
8: Busa, giawag na mo kamo sa pagtanom o mga utanon diha sa inyong tagsa-tagsa kanataran. Kining mensahe gihatod kanato sa maayong kabubuton sa Department of Agriculture, Regional Field Unit 7 o Main Istasyon.

0: ba para sa brown rice ay kainin? Alam mo bang anumang palay ay pwedeng gawing brown rice? Ang brown rice o unpolished rice ay palay na inalisan lamang ng balat o ipa. Ito'y kulay brown dahil kasama pa nito ang darak na nagtataglay ng napakaraming dagdag sustansya tulad ng protein, fiber, vitamins E, B1, B2, B9, minerals at antioxidants. Alam mo rin ba na ang brown rice ay nakakatulong upang maiwasan ng type 2 diabetes, sakit sa puso, cancer at mataas na blood pressure? Kaya naman, kumain ng brown rice. Mas mabuti para sa bayan, mas mabuti para sa iyong kalusugan. Be rice possible.
1: Ikaw lang ang mahal ko. Ayoko, nagkakasakit ka.
2: Ito, binilan pa nga kita ng black at red rice para iwas sakit sa puso, cancer, at diabetes.
3: Ilan sa mga pigmented rice ang NSYNC RC638, 640, 642, 644, 646, at 730.
4: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
5: El Nino usa ka talagsaong paghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugnan ang El Nino apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto niini. Sa humayan pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa hulaw. Paghimo og silage. Ipasiguro ang mga tanom og hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo og mga water catchment og labaw sa tanan, pabilin nga alerto og maalamon mahitungod sa El Nino. Hinumdumi, basta maghiusa tanang hagit sa panahon og klima atong mapangandaman og marisolba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture Regional Field Office 7.
6: Iwas peste. Problema mo ba ang damo, kuhol, daga, ibon? Ang mga pesteng kulisap tulad ng stem borer, rice black bug, plant hopper, rice bug? O baka may sakit din ang iyong palay tulad ng rice blast, sheath blight, bacterial blight o pungro? Pag-iwas ang pinakamabisang solusyon sa kanila. Paano? Gumamit ng matibay na variety. Isagawa ang sabayang pagtatanim pagkatapos pagpahingahin ng isang buwan ang lupa. Pangalagaan ang mga kaibigang organismo sa palayan. Palagiang bisitahin ang bukid. Tandaan, prevention is better than cure. Pag may makitang insekto, huwag agad magbomba ng pestisidyo. Para sa detalye, kontakin ang tech center ng PhilRice 0917-111-7423.
7: Bardo, nausaming atong maisan. Ipangkawin man ang mga dahon.
8: Daan pala dito, nga mugrabi ng mga tapi sa mga ulod.
7: Kung siya pasabot ni yung mga mugrabi?
8: Yan tumiaging adlaw, ako na matikdan, may ipangkaon na ginagbay ang mga dahon sa atong mais. Wala na po panong balinga. Muna niyang resulta sa pagbaliwala sa tahimtang sa umahan.
9: Kung sa nga mga ulod, tay, di apa jud tay, di apa, halatay, kada mais na may mga ulod.
8: Muna yung gitawag na Fall Army Worm or Fowl. Tungod kayo na iupat kaduldok na nag-full mouth spare dia sa ubos ng bahin sa lawas. Tanaw ba niyo?
9: Bitaw, no? Upat kaduldok?
7: Nardo, kung sao naman ni nato ang atong maisa, mag-i-atake man naming fowl.
8: Na, sa tukabalo lagi?
9: Tay, mas maayo, ato ning i-report sa atong Municipal Agriculture Office. Karon ilaning matanaw atong maisan. Inusab ang mga tanong nato. Unya ilaning ma-report sa Department of Agriculture kung mataganda yun ang tambal.
7: Sakto, Jude Carol Elvis. Ato dayon ning i-report sa MAO. Nagpasidaan na baya ang DA nga kinahanglan bisitahon kanunay ang umahan kung masunta kung adunay mga pag-atake sa mga dangan o peste.
9: Ikaw, mag-utay. Huwag yung kang sulti.
8: Ayun ako ninyo kasula. Habi ko man nadili mo daghan, kung sa'yo pa nga akong desisyon na wala yung paper.
9: Mas maayo pa na, hindi lang mo usa sa atong uma. Tanawa ang mga tanong. Ako nang report sa atong mao o makisusi ko nila sa angay pangabuhaton. Kung ugaling na apay laing mga pag-atake sa mga laing dangan o peste, labi na ang ating ulan na sad.
7: Sige dong, Elvis. Adto na sa mao na to. Isulti ang tanan nga imong nakita sa kahimtang sa atong umahan.
9: Sige tay, ugnay. Adto na nako ang mao.
10: Ang Fall Army War o sa kadelikadong dangan nga moatake sa mga mais, humay, utanon, ug uban pang makahatag og dakong kadaot sa mga tanom. Busa, giyawhag ang pag-report dayon sa inyong Municipal Agriculture Officers sa inyong lugar aron kini masusi. Alang sa dugang kasayuran, duolaan inyong MAO o Provincial Agriculture Office o ang Agriculture Program Coordinating Office sa DE7. Kini nga mensahe gihatod kaninyo sa Department of Agriculture Regional Field Office 7.

0: Ang mensaheng ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng Hipilang ito.
1: Ug mao katong mga pipilar kay mga painom do mga higala. Welcome back sa ato ang eskwelahan sa kahanginan. Ato gyapon makauban karon si Sir Cecil Pitt V. Kaintik o Sir Pitt Pitt sa Science Research Technician mga higala no under sa Research Division. So kaganiha mga higala ato ginahisgutan ang maong sexual ug asexual propagation mga higala. Usa gyud spelling ani sir sexual?
2: S A S E X U A-L, asexual. Then, ang sexual is S-E-X-U-A-L.
1: Okay, so sa sex, asexual, sir, dahil duha ka klase, mao ang natural o artificial. No? So, nalista na ninyo mga higala, no? Kining sexual o asexual. Then, naghatag po itong mga example si sir, mga higala. So, padayon kita, sir, sa kaning maong atong topic nga nursery management. So sa maong nursery management, sir, unsa man yung pinakauna na itong buhaton, like unsaon pagpangita o maong aliso or tanom, then asa man ta pwede makapangayo niini?
2: Kung magtuo magkuan yung taog nursery, make it sure nga ang ato ang nursery is accessible, accessible yun sa mga tao, especially katong mga mo avail sa ato mga seedlings. Hindi ka lang dilita magkuan o nursery nga adto dito sa kabukiran nga maglisod ang mga atong mga farmer or mga individuals nga pag-avail sa ato ang mga seedlings. Then ang next, ang sunod is water source. Dapat ang ato ang tubig dali ra ma dali ra nato makuha is, kung mahimo lang ang ato ang water source is kanang dili gyud unta chlorinated ba mao gyud unta na inindot, pero kung wala gyud tay kuan, pero para namo is kung naa moy rain catcher nindot sad na siya kanang tubig ulan. Pwede na to na gamiton siya as pang kuan, pang ana, pang bisbis. Pwede ra siguro mo kung naamo yung mga yun na chlorinated, mas maayo siguro og i-stack sa ninyo inyong tubig. Oo, kay usually kung labi na kung nursery na, ato raman siya idiretso og bisbis good. Oo, nya. Kabantay manggod ko diri sa Cebu, ang atong chlorinated nga mga kanang atong tubig nga chlorinated arang kuan gyud kanang daghan kay chlorine ba. Oo, mo nang wala ka ayo may nag kuan ana kung, pero wala na gyud tay choice nga wala gyud may source of water. Inyo na lang siya na-instagnan sa inyong tubig para ang chlorine mura siya mulugdang dapit. Then, sa ato asad, ang sunod sa ikatulo na to nga kinanglanon kung naada tayo nursery, make it sure nga nakakuan siya, nakakural. Nakakural kay nindot manggod ang ato ang nursery nga dili basta-basta masudlan o mga mananap. Kay kanira bang mga mananap, once gani nga nga musulod na sa atong mga tanom, pwede man gud mga damage ang atong mga tanom. Like example usahay na yung mga iro na magdula-dula diha sa atong mga katanom na atong mga bag-o nga propagated na wala na no, mamatay na no ato ang kuan, ato ang mga tinanom nga mga asexual o sexual propagated nga tanom. Then isa sad ana is naasad kay dapat ang imuhang nursery kung mahimo naagyo siya ikuan katong mura siyag shed net. Kung mahimo na atay shed net o wala mang yud gani, pwede man tam mo gamit o katong artificial lang siya. Kanang hinimo-himo lang na to nga magtukod lang tamura o poste din butangan na to sa taas o kanang mga dahon sa lukay. Pwede na siya, artificial lang na siya nga shed net. Kaya ang purpose anak niya nga ang init gikan sa adlaw, dili mo direct sa ato ang tanom. Kay nursery ko na siya, mga bata pa guna ang mga tanom. Mao na atong giingon nga handle with care or ato gyud ati manunog tarong ato ang kuan mga babies nga mga planting materials. Then ang isa sad ana importante nagyo kay working area sa imong nursery. Okay, ngadto man kamo perform sa imong grafting, ngadto po kamo perform sa imong mga potting yun ana. Then ang isa sad ana kung naa kay nursery, nasad kay kung mahimo lang, kanang dili ingon nindot, naalang kay receiving area sa imo mga visitor, which is dito nimo siya palingkoron, nga tumo mag-istoryahay about sa inyo hang unsay available ninyo nga mga seedlings. Then para pod dili kanang daritso na lang pod kadaritso dito sa imuhang area, sa imuhang nursery, which is para ma-entertain sa nanimo or ma-briefing sa nanimo kung sa imo mga available nga mga seedlings.
1: Okay, so thank you kayo, sir, no, sa imuhang buspok yung kayo nga message. O, dinhi natapos ang atong programa, mga higala, no, sulod sa 30 kaminutos. Daghang-daghang salamat ug maayong buntag sa ninyong tanan.
3: O, dinhi natapos kining tulumanon. Malungtarong pagpaguma. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpaguma.
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
6: Smart 2.
5: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
6: Smart.
5: Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
5: Galing-galing mo.
6: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS.
9: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
10: Charm, Fab, Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bangong kumakabloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
14: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad. Sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
13: Hindi po kayo gumaling?
14: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako.
13: Mm-hmm.
14: Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada.
16: Mula noon hanggang ngayon.
18: All you need is Pride. All you need is Pride.
19: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
16: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
16: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
18: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
16: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
18: ECS.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan, ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayin mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Philippines Center Time, alas 4:44 na.
2: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita. Headlines karon.
1: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Si 72 ka mga balay, kapin sa 500 ka mga residente ang apektado sa migo nga buhawi dito sa Iloilo City. 182 sab ka mga lugar sa Luzon ang gibahaan tungod sa habagat.
3: Samtang First Lady Liza Araneta Marcos ang kadawatag early birthday surprise gikan sa Queen of All Media nga si Chris Aquino uban nilang Josh og Bimbi.
1: Comelec andam na sa barangay SK election talawa sa mga sugyot nga lugwayan ang termino sa mga barangay SK officials.
3: Gina Costa sa OVP ug Edward Fajarda sa DepEd ipaabot nga presentar nga mga witness ato sa padayong impeachment trial karong semana ha.
1: Sa mga balita lokal, konsyensyuret sa Sugbo ni hatag na og pagtugot kang Mayor Nestor Archibald pag ex-appropriate og luna diha sa barangay Tisa.
3: Mga langyaw nga atleta ni Dominar sa gipaygayon nga Ironman 70.3 lapu-lapu kagapong adlawa.
1: Balita gawas sa nasod po Pleo the 14th. Narawagan pag-usap pagtapos na sa kagubot tali sa Ukraine o Gracia.
3: Sa negosyo DA, nagtuo nga ang 20 pesos nga kilo sa bugas humay sustener hantod sa tuig 2028.
2: Headlines karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mabuhay, Pilipinas.
1: Kung na mga mahinong danon,
3: ganyang
1: unang radyo.
3: Unang balita. DYHP
2: RMN. Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Ito na bang impormasyon ngayon mong masairan?
3: Ang ayan ni mong madunggan.
1: Una sa radyo.
3: Una sa balita.
2: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
4: Number one.
2: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide. DYHP. Unang radyo, unang balita.
5: Ising na.
2: Bango na. Sa unang radyo, unang balita.
1: Adlaw na may galang Lunes. Pizza Jess na may galang sa buwan sa Agosto 2025. Sangahan sa kanitabukang parusa sa Dubai HP, aramin Cebu, kaniyang inyong mga tigbalita.
3: Sangahan ni Radio Man Ken Galinea, kininyong Radio Man Marisa Abadie.
1: Ako sa inyong Radio Man, Arul Busamante. Anto tabi ka na sa Lasay, Santak na sa Buntaga. Paghatod ka ninyo sa mga nabas ka mga balita. Magbuntag, Sugbo, Kabisay, ng Mindanao, Lerapod, Ganda, may gana sa itong pagpareguman. Nag-inout kami nga nakamos, kapiskay kami yan, nag-adlaw ka na may gana ng Lunes. Unang adlaw sa simana. Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon! Kay Lunes ron ha, unang adlaw simana, bawal malate. First day sa trabaho o sa klase, niya, malate pag yun, pas nila. Ato nakakalate, nakabirnis. Sari pa tama, may galaman to sa unahan. Ito sa i-check, may galas kasama ang Jane Gallardo. Kaya atay, breaking news.
2: RMN TYHP Flash, Flash. Report. Report.
1: Si kasama ang Jane na kasanbay na.
2: RMN Flash Report.
1: Kasama ang Jane. Good morning, Jane.
4: Yes, kasi mang Arnold, kasi mang Marisa, muraga dili gid maayo ang buntag nato karong adlaw Lunes kasi mang Arnold tungod kay gisugat gid ta og dako kaayong disgrasya. Dini gid ni atbang sa may Abellana Police Station kasi mang Arnold, diin usag yod ang nakalas nga motorista. Matod pa, 25 anyos sa mga call ako. Center agent kasi mang Arnold. Nga diya jud na kabsam jud sa iyahang sinabuhi gani karon kay nagpaabot pa man ta no kay giwanan pa man siya kasi mga Arnold di imbestigaran pa man sa ato ang sakop sa TEU Traffic Enforcement Unit mo nang gitabunan lang sa pagkakaron ang kining biktima kay wa na man gid siya sinyales sa iyahang kinabuhi matud pa kasi mga Arnold kay paingon man ta ni sila amihan ng bahin gikan sila sa kolon kasi mga Arnold nga ato ang nasairan ang iyang motor dere ka sa mga reported yung guba ah wa na gini nagadimaom ra irox ni ka
1: sa mga siya kanang self accident
4: ah nasay ka bangga
1: ah nasay ka bangga
4: sa mga nasay ka bangga ato sa itahulag waya mismo ang kaning iyang motorsiklo kaya layo-layo man gini nagputan ka sa mga lol na kumakita nato karon din di wa na gini nagadimaom di na may sura gid ang iyang motorsiklo murag kusog-kusog din ni ang dagan matod pas kauban pod kasi mang Arnold kay matod tatulo ni sila ka motorsiklo ang gasunod yang kining namatay murag mo ni ang nauna matod pa ka sa mga Arnold na murag nakainom pod kay kan man sila sa may kulon so karon na diri pod ang taxi nga nakalambigit pod or nakabangga
1: agoy o, taxi din na yang kabangga ay
4: ang ang tatabangan kod aning maong taxi kasi mga ano swerteng babae gani ang driver ni Amy no wa pag nakanaog sa iyang taxi in town kasi mga Arnold murag na
1: pulba na trauma sad
4: murag na trauma gid in town ni si sir kasi mga Arnold no sayo kaayo pa karon lang gid ni kasi mga Arnold at bang gid ni sa ato ang police station to sa may Abitiana may tabo ning maong incident
1: dool po ni siya sa Cebu City Police Office.
4: Yes, sa mga atong guanon ka sa mga
1: sa Police Regional Office 7 day.
4: Sir, maayong buntag, sir. Dila ko siya pakita. Live taron sa DYHP, sir. Sir, unsa pang pagkahita buaw? Unsa ni limuang biktima, sir?
5: Sa trabaho na ko.
4: Asa mo gikan, sir?
5: Sa Kulon.
4: Kulon, ya pa ingon ang takmo
5: sa? Sa Dungmi sa Puente, dring daan sa Atbang Station ko.
4: Uli na pa mo.
5: Sa Dungmi, hindi.
4: Asa man ingon ha, sir?
5: Guwada ni ila ha, dun. Ako kapitulo ko.
4: So, unsa man ikan na nagbanggaan ni Pagkuhin nung
5: so, green green light din ang taxi. Wala okay ba ang ano, arasan ni Hunyong sa Punga, arasan ni left turn. So, mauna to.
4: Nalagpot din ni.
1: So, ano ang tingnan ng Arlandon?
5: Naka-helmet man siya tanan tanan pero wala nakisigusig ng din naasad sa Punga dyan ni Hunyong. Bangga yun sila.
1: Aha. Sir, akong klarohon, sir, naka-green light mo, pero ang kining taxi, naasya sa tunga, padung sa left turn.
5: Oo, padung sa left turn.
1: Aha. So, wa mo mag-expect, sir, nga mo, kuhaan siya, mo diritso-diritso ang kining taxi?
5: Wala, yun. Chalit siya ko yung pangitabo.
1: Aha, mga...
5: Ay, layo. Sama ng taxi, na padung naman sa nakita naman siya, wala okay ba kung anong wala siya na dito, o nihunong, anong nihunong siya sa tunga.
1: Hmm.
5: Wala ko kay Bao dyan. Basta green light to go ra sa...
1: Aha. Kusog-kusog ang daga niya, sir.
5: Kasi ko kayo, sir. Nagsunod raman dyan.
1: Mm-hmm. Wala mo makainom, sir?
5: Ah, nakainom. Gamay ra dyan.
1: Padong gamay ra. Ah. Padong na uli. Aha. Sir, minyo. Nipilaidan na ni bata, ah. Kining mong kauban sa trabaho.
5: Ha?
1: Pilaidan niya.
5: 25.
1: Aha, naroon na siya na puyo dari sa Guadalupe. Taka Guadalupe, gini siya ihasta yung mama?
5: Guadalupe.
1: Aha, nakabaw na yung, yung pamilya, sir?
5: Oo, oh, natawagan na ako, sir.
1: Sige, sir. Salamat kayo, sir. Ah, salamat kayo.
4: Salamat kayo, ha. Moto, ako siya sa mga kauban.
1: Subo ni okay. Balita sa pamilya ani kasamang Jane.
4: Subo gid kaayo in town kasi mang Arnold no kaya diha dayon mang gid ni nakabsan gid kinabuhi ang kaning 25 anyos sa nga ulitaw kasi mang Arnold yan inana diri ato ang mga medical team pero sa pag-access nila kasi mang Arnold wala nay pulso wala nay sinyales gid sa yang kinabuhi inungdan nga gitabunan lang usa ni siya sa pagkakaroon samtang nagpaabot pa kasi mang Arnold sa dugang nga investigasyon na so karon pabutin pa sa nato nga mga naugli ang kaming taxi driver kasi sa mga ano, kaya murag na trauma, mga kid-in-town po niya sa mga ano, no? Tumaon na.
1: Kanan diha, kasamang Jane, kanang junction diha, pwede ka nga maka-left turn diha, basta go signal. Free flowing basta, pero kung red signal ka, dili ka pwede ka left turn. Pwede na siya di ka left. Pwede basta red, basta green signal diha, pwede ka left turn diha.
4: So susihon ka po ni Ron sa mga ano, no, hopefully na po ni CCTV diri kay para po da makadugang po or makatabang po si investigation sa atong kapolisan ka sa mga ano, na tungod din ang panghitabo. So karon
1: ako. Dula ko nung kuan, dula ko nung taga CCTO, wa ba kani mag-greeting the red light ning kuan, kining motor.
4: Sir, maayong contact, sir. Sa di yung HP, sir, wala ni nag-meeting the red line.
6: Wala ko ito yung pagkabagay ni mo.
4: Pagkabagay niya, sir, nani na.
6: Pagkabagay niya, sir, nani
4: na. Wala ko na-istorya ako, sir.
1: Ang taxi driver.
6: Pag-usa sa police.
4: Okay. Wala pa po, good sila ka sa mga Arnold, no? Kaya ang driver sa taxi, wala
1: pa mong gawas.
4: Wala pa, pero ako lang itagaan yun pagtagad ka sa mga Arnold. Sihon po natin niya, arong makahatag po ta. O kompletong detalye, mahitungod din niya. Mauna ka sa mga Arnold, no? Wata na kuan kay every kuan din na ito, no? Naghahatag din sa ugbong paghimak, no? Kermi good, kadadlaw
1: ka sa mga kadadlaw kita nagpapahimang, no?
4: Kadalanan. Kaya, labi na inaaron ka sa mga Arnold, kagabi eh, murag tingsuroy, gilis mga bata noon, tingkapok-tapo ka sa mga Arnold ba? Tinglaag-laag ko rin taon, pero mo ano, huwag man po'y nagkagusto ni ining maong panghitabo, pero at wala niyong Tagalog pagtagad, huwag mo matagdugang detalye, matagkaroon o ganyan ka sa mga Arnold. Lagi ka nalang dinis, may Adeliana ka sa mga Arnold, kauban ako sa itong Ironman Patrol at yung Speed Pilot, Rajuman Jet, si Kinimpong. Ako sa pangin Rajuman Jane Galliardo, DYH, Gitatak,
2: RMN TYHP Flash Report RMN Flash Report.
1: Dan sa labag sa mga Jane Galliardo kami gala sa Smenia Boulevard corner RR London kay di ay vehicular accident may gala di inakalaskyo na gawin 25 anyos nga motorista o sa ka call center agent gikan sa Dan Colon pauli na unta may gala sa Guadalupe kapag pag-abot niya napita sa corner anang RR London at bang may gala sa Abiliana Police Station nagkabangga aning taxi perting pataya mga kasama. Mane atong kadunay nga pahimang no sa mga motorista matagkadlaon nga hinahinay lang ta sa magpadagan sa atong mga motor o sa atong mga sakinan kay di lang kita may nagamit sa karsada mga kasama napailain onya kay nagtuo lagi ka nga mingaw ang karsada magpaturaga sa ka sa magpadagan din ha onya uroy og dunay mukalit og labang diha di nakakaparagang. Ya usara ka bog katong kinabuhi kasamang kisos minya. Wa na maglingo-lingo na kahuman. Ang atong pamilya peting Guula town. Kini taas pa untanig maabta ni bataa kay 25 anyos pa ulitaw. Call center agent. Dagan pa untanig maabot sa kinabuhi. Pero condolence sa pamilya. Condolence sa pamilya. No itaon may gala ang pamilya ani. Nagbangutan sa ginangatan may gala sa 25 anyos nga ulitaw. Samtang sa bigas bahin, arita may gala sa tong answer to win na promo. Sus, grabiha sa baha dito may gala sa Luzon. Oy. Grabiha naman lang. Makita na ito may gala nga lapaw na staw ang tubig. Kini mga sudara, mga higala, makaingon ka nga mga kwang kini unta. Kanabitaw nga advance ba nga mga sudad dito sa kauluhan. Compare na mo may gala sa mga sudad sa probinsya. Nalapawan may galas tubig. Gamikan may galas sa guay undang awan. Onya, mura magway issue kay basa dito no ang kanang baha. Pero kung magbaha gani da sa mga dapit may galas nga atbangs politika wala. Grabe dayon ang kwan dayon, bash dayon. Kini mga galas gi-explain dayon ganong agibahaan. Ate mga picture mga video diha may galas nga pakita sa grabing baha dito may gala sa Luzon. Ito sa Cavite, sa kini ang Batangas, Laguna, sa paninipit, megala diha sa Quezon, pastilan naghana. Wabot megala ka sa 182 ka mga lugar, dito sa Luzon ang grabing gimahaan. 182 ka lugar, ha? Grabe. Ato ring siren sa itong answer to win a promo. So natin 500 ka mga residente megalang apektado sa Buhawis, Iloilo. Samtang dito sa Luzon, pilak ka lugar megala sa Luzon. Ang gibahaan megala gumikan sa habagat. Pila ka lugar. Pila ka lugar dito sa Kuanbe, sa Luzon. Ang gibahaan. Aminaw ka. Pila ka lugar megala sa Luzon. Ang gibahaan, ha? Tungod naning habagat. Kita gihabagat man ta nito na kalabay nga mga simana. Kita kwan sa dere. Kita sa nagbagaba may gala sa kusog nga awan, may undang nga awan. Grabe pong pagbaha nato dere may gala. Pero tungod din may gala sa grabing awan nga may hunong-hunong halos usa ka adlaw, wagin mo undang. Dito sa Luzon may gala. Karoon na saan sila may giigo sa habagat. Ang bagyo manggod mga ikson, wa ni siya mo... Kuan, wa ni mo agig yuta. Dito ni Megala sa karagatan. Paingon nga to sa Taiwan. O niya karon, ang habagat mo yung pusulabi, grabe na hinoon Megala ang pagbaha dari sa ato. Doon ay mga dam dito sa Luzon ang gagipang habuan. Tungod na sa pagsaka Megala sa tubig. Ang level Megala sa tubig sa dam nila, pita na sa taasa mo, no? Nag-release sila ang tubig ni Samot, mga higalang baha. Ni Samot, mga higala, ang pag-apaw sa tubig nga niabot na sa kabalayan. Karon ang pangutana, pila ka mga lugar sa Luzon ang grabing gibahaan may gala sa tubig? Ang gibahaan may gala gumikan sa habagat. Kana, tumaga ha. Aris na may gala sa itong merkado publiko. Report ka sa mga Jesse Samampong.
2: TYHP, tuto presyo sa merkado.
1: Kasaman Jesse, good morning, Jesse.
7: Yes! Mayong buntag ka sa mga nalog ka sa mga hindi maris. O mayong buntag usap sa itong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP. Ari man si mo. Good morning. O mayong buntag usap sa itong mga tindira o tindiro o mamumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, para sa itong mga suking tigpaminaw, mga tagtag-presyo sa mga klasik-klasing mga utanong diri sa Carbon Public Market. Agbati, 60 ang kilo. Kamungday, 60 ang kilo. Saluyot, 50 ang kilo. Kalabasa, 20 ang kilo. Okra, 60 ang kilo. Sikwa, 60 ang kilo. Batong, 50 ang kilo. Kamuti galay, 40 ang kilo. Kalong, 50 ngadto sa 60 ang kilo. Palia, 90 ang kilo. Utanon sari-sari, 50 ang kilo. Utanon pagbit, 50 ang kilo. Kalabasang puti, 30 ang kilo. Beans, 60 ang kilo. Taugi, 35 ang kilo. Chopsoy, 60 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Akong kaupan mo rin sa Arimang Patrol, Radyo Man, Gene Gallardo. Ako ang inyong Radyo Man. This is Mampong DYHP, Tapat Arimang.
8: Gining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang naanay edad? Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant na maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga pre-radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa
9: oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo!
1: Daga salamat sa mga Jesse Sabampong. Ang atong winner may gala sa atong answer to win promo ha sa atong pagpalik kunya mga alas 5:15.

0: habagat na ito na sinati. Kanya gawasari, may gala, atong ipaybaw nga kinanglan, nga naka-follow mo may gala sa itong mechanics, ha? Ang atong mechanics, kinanglan naka-follow, naka-like, ha? Sa Facebook page, may gala sa Riway HP Aramin Cebu. Kanya, naka-share, may gala sa itong program sa unang radyo ng balita, mga kasama. Ah, kinanglan na nga, nakasunod mo na, may gala nga mechanics. Wala gani. Goodbye, bunot. Good. Di ka daog. Standby sa mga balita may gala. Mabalabang sa pipila ka mga bulawanong pahinomdom at oras. Alas 5-5 na.
1: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid to rawa na eh. Gani ay. Sa tiya nga nag-mintin ko, ana ay.
6: Pwede
5: na ako. Binta na ka.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
3: This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: Nanet, Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapitan na napakukidney. Pagkabati na ko aning koy, ako yun eh siyang giswayan. Dugay doon kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na iya kong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Ya mo na akong ginainom. Kanara doon koy. Eh basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito agataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koy herbal capsule.
8: Original Koi Herbal Capsule.
3: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
10: Life Extension, Vitamin D3.
11: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: This newscast is brought to you by Presto Creams.
12: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butiga sa iyong lugar. DTX 500.
13: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula kadaadlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
12: DTX 500.
14: Pamali sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
8: Zed Living Testimonies.
15: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas sa asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
16: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
15: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang.

0: kay nag-send Panyawan Coffee Mix.
1: Tining Panyawan Coffee, kahinahinay po kakitahan to karon. Dali mo sa ang iyong sugar, John Largo.
2: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
0: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
3: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
0: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
3: Uan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
2: Living Testimonies.
4: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
5: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anak kita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
7: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
8: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-ipating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco, Duenya, Iloilo.
9: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
8: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
11: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
12: Ako si former Governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
13: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ahoy! Kidney Care Time!
15: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na anang ni Kidney Care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
16: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
13: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
18: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panangtaw?
19: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
18: So, nakatabang gyud di ay sa imo ang iBerry, tita?
19: Oo, kayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
18: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, Stomach Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
21: Ako di ay si Reggie Tayona. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Nya result sa akong biopsy, malignan si cancer. Pero, wala pa ko noon ni Katag. Nya, nag-admit ko sa ospital. Duhagyod ka si Mana. Unya, gahigdara ko kay lain yung paminaw, akong tiyan, sakit kayo, pirmirang butod. Na ito, ingon sa doktor nga, di ko kuno ka panunaw sa kuntiyan. Unya, ingon na nga akong doktor nga operasyon na lang dahil kuno niya ang makaayo sa akong sakit para makuha ni. Sus, at kuhan kayo kay risot kayo nga gisian ni atong tiyan na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3 nga nindot kuno kayo ni og makapamaayo sa atong lawas. Nag-try ko, way ko nag-lost of hope sa gut nga mo gamit ani. So, nag-inom ko. So, karon na lami na kaya akong paminaw. Nga, akong kaon na nagbalik na normal. So, niya tukos kuan kanang doktor. Natinga siya kay, uy, na ang imo nga kuan. Dali ra kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong ginom. Nag-gamit ko, nag-inom ko kuan kaning Life Extension Vitamin D3. So, mga higala kung kinsa pa may wani gamit niya, maayog yung gayo ni sa atong panglawason na bisan sa mga maintenance diya, makapamaayo gid ni sa atong mga lawas. Mugamit na taani, lami yung gayo. Tanan na ito nga mga sakit, mawa. Life Extension Vitamin D3.
20: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, Breast Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
22: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas nga naay nitubo nga bukol. Unya, kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Unya, kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy, unya ang akong bukol pod nawa. Unya, nagpasalamat chug ko sa Life Extension Vitamin D3. Paminaw na ko, maudyoy nakatabang sa akong balatian. Mauna nga, ayaw dyan mong duha-duha o palit sa Life Extension Vitamin D3. Kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Subo, ayaw jud mog duha-duha pag-inom og Life Extension Vitamin D3. Kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga pananakit sa lawas og sa tanan panga balatian nga motubo sa inyong lawas. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
20: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
23: Life Extension, Vitamin D3.
24: I'm Dr. Suzette Steen, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
25: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
26: Mapalit sa mga butika.
20: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
27: Philippines Standard Time at 5:18.
28: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
27: Sa nilipas sa retalye sa itong mga balita, di anamay ka itong winner sa itong answer to win na promo. Congratulations ni Carling Pautan. Sakto yan tuwag. 182 ka mga lugar sa Luzon ang apektado may gala sa baha. Ah, ang apektado sa baha dito sa Luzon, abot og 182 ka mga lugar. Congratulations ni Carling Pautan, sakto yung tumag. Naka-follow sa Janine Megala sa Diba HP, Aramin Sibog, kang Atty. Rafael Fernandez Banyok. Unya, naka-share po si Megala sa itong program sa unang radyo, unang balita. Congratulations, Carling Pautan. Ikaw nga itong palaran nga mananaog karong buntaga. Karon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Niabot nga ito sa 72 ka mga balay, struktura ang nadanyo samtang 568 ka mga tao, gikan sa 144 ka mga pamilya, ang labihang napiktuhan sa pagigo sa kusog nga hangin o galigar nga buhawi sa pipinakabahin sa Iloilo City na ito sa Manos Gabi. Ang gingong nga buhawi na resulta sa kini sa pagkalukap, pagkaluka sa mga punuan sa kahoy. Pagkatumba sa mga poste o napiktuhan sa ang linyas kurente. Base sa datos sa Emergency Operation Center sa Iloilo City, inisyal nga napiktuhan ang barangay Q. Abeto Merasol sa Manduryaw. Silingan nga mga komunidad nga to sa Haro District. Bisa nagtuo ang mga taga Iloilo nga dunay kusog nga buhawi, ang migo silang lugar wala pa kini ma-verify o ma-establisar sa hingtong ng ahinsya sa diba sa nasinati nga epekto sa hanging habagat. Samtang sa Pikas Bahin, 182 sab ka mga lugar sa northern portion sa Luzon ang nakasinatig harapad nga pagbaha tungod sa grabing uwan gumikan sa habagat. Mabot sab nga to sa 110,000 ka mga pamilya ang apektado sa mga pagbaha. Ug base sa wahing dato sa National Disaster Risk Reduction Management Office Council kung NDRRMC, labot na sa 8 ka mga tao ang nakalas tungod sa pagkusukuso sa habagat. Lagip na ang migo nga bagyong Luis og Maymay.
0: Samtang subay sa mga balita, hugot nga gimonitor ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang impact sa Southwest Monsoon o habagat, partikular na sa mga lugar nga labihang gibaha. Maokini ang gipaibaw ni Palace Press Officer Claire Castro. Tinimando ng Presidente sa mga hintong na ahensya nga pabiling mag-heighten alert o coordinate sa i-release nga tubig o muhimo o preventive measures aron maprotektahan ang mga komunidad o mga infrastruktura. Sa nasairan, pipila ka mga dam sa Central Luzon ang nakasinati o pag-awas taliwa sa hugot nga pag-monitor sa water level niini gumikan sa grabing uwan tungod sa habagat. Samtang base sa wahing ihap sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kuna NDRRMC, niabot na sa 8 ka mga tao na tala ng kalas tungod sa epekto sa habagat o ang pag-igo sa Bagyong Luis o Maymay sa nasod. Ito may aging simana.
27: Sa Bigas Bahin, bisan sa magkalahing ang ilang mga pamilya sa natan sa politika sud na sa pipinaka dekada. Ang mga membro sa pamilyang Marcos o Aquino dugay nang managhigilaay sa usag-usa. Kini human gi-share ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang usa ka hulagway uban sa Queen of All Media nga si Chris Aquino uban ang mga anak nini nga silang Josh ug Bimbi. Among pagduaw ni Chris og sa ihang mga anak ngadto sa First Lady sa deka early birthday surprise alang kang Lisa. Siyang social media account nagpasalamat ang First Lady ngadto kang Chris, Josh og Bimbi alang sa mga surprise og sa cake ilang gidalit. Nasairan nga magsaulog ang First Lady sa ihang birthday karong Agosto 21 og mag 67 anyos na kini karong tuiga.
0: Samtang sa laing balita ni Aligar, si Senador Panfilo Ping Lacson nga si Senador Pia Cayetano gingong adunay nagbalor 4.7 bilyones pesos nga budget insertion ni atong tuig 2025. Samtang iyang iksoong lalaki nga si Senador Alan Peter Cayetano adunay 6.7 bilyones pesos. Nagtuo si Lacson nga ang maong budget insertion sa magsuong Cayetano himo kini sa General Appropriations Act ni atong 2025. Apan iklaro si Lacson nga ginahanglan gyapon ang dugang investigasyon labot ni ini labi na kun si Senador Pia nalagbigit pa o wala sa anumalos sa mga flood control projects sa nasod. Taliwa sa maong laing pasabog ni Lacson, wala pa mo comment ang magsuong Senador Pia o Senator Alan Peter labot sa maong akusasyon.
27: Alas 5.23 na, andam na ang Commission on Elections kung COMELEC pagpahigayan sa 2026 Barangay Sanguriang Kabataan kung SK Elections sa November 2. Dito naman sa ginusong asugyot paglugway sa termino sa mga opisyal sa barangay o SK nga ito na sa 5 katuig. Ug iuswag ang mga piliay o piniliay sa November 2, 2028. Nakarayon sa Cabinet Chairperson George Garcia nga ang komisyon nakakumplito na sa magpalit sa mga eleksyon para Fernalia o naka-imprinta na gani o dugang ang mga baluta. kano naman nga si Senador Chis Escudero ang dinuso sa balaod noon nga nagtinguha pag-extend sa termino sa mga barangay SK officials ngadto sa 5 katuig o pag-uswag sa eleksyon ngadto na sa Nobyembre 2028.
0: Katapos ang balita, ikan sa kauluhan, duha ka mga kanhi special disbursing officer kon SDO sa Office of the Vice President kon OVP o sa Department of Education kon DepEd ang ipaabot nga mupatimaw sa witness stand ato sa pagbarayon sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte karong semanaha. Ipaibaw kini ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon o sa kamembro sa House Prosecution Team. Kinumduman nga ang Senate Impeachment Court ni Mando na kang OVP SDO Gina Acosta o ex-DepEd SDO Edward Fajarda pag-testify sa trial subay sa pag-aprobar sa request for subpoena ad testificandum sa prosecution panel alang sa mga witness. Una nang na-mention sa mga nitistigo na sa trial nga silang bank manager Violeta Constantino o ni Nita Camposano gikan sa Land Bank of the Philippines nga silang Acosta o Fajarda maoy payees sa mga confidential fund checks nga gi-withdraw in cash silang Constantino o Camposano ni Butiag nga dagkong cash withdrawals ang gihimo sa duha ka mga opisyal nga gihulagway nilang unusual alang sa mga ahensya sa gobyerno.
28: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
27: Ito nga papariguman, giparanta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao, ang original Koy herbal capsule. Suplemento nga gikan sa pareya, kamunggay, garlic, luya, og ginseng. Kamay muhatag, may kalikod sa lawas, kalikod sa atong immune system. Arong ganita nalang masakit. Ang original Koy herbal capsule, epektibo ni Miguel pagbatok sa mga maritian sa masahing blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, o ang pagkabag sa inyong mga atay. Ang original Koy herbal capsule, epektibo sa Miguel pagparigun sa atong immune system. Arong ganita nalang matakbuyan sa bisan unsa nga matang sa virus o gaman pa nga mga sakit sa lawas. Gumikan sa mga vitamins ganaan ini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original Koy herbal capsule, aprobar ang krimigala sa Food and Drug Administration. Inyo ring mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original Koy herbal capsule. Mapalit ang krimigala sa Rose Pharmacy, sa Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Leading's Pharmacy, Quezada Metro Pharmacy, Ultramart, Tanam Francesa, Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, Junai Pharmacy, Calo Marketing sa Ormoc, o sa Roosevelt Pharmacy sa Bato, Leyte. Mahimo sa ninyo may kailang mapalit ang original Koy herbal capsule sa Manunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tanam Francesa, Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanam Francesa, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Zero Pharmacy sa Olango, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koy herbal capsule, barato na, epektibo pa!
1: Taas ba ang presyon sa imong dugoy kabadunay hypertension? Basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar mo paghahi sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo o sa nagkarason, nganang nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta pagkabuta, pagkadaot sa imong kidney o daghan pag mga complications sa manian ng stroke, heart disease, dili pag-ayo sa samad, pagkaputol sa tiil o bisa ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 adunay charantin gikan sa palya alang sa insulin function. Kumubuang imong blood sugar, control po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa imong katug o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
27: Minsan di ba kapag matagal na ang brand sa merkado, automatic iniisip na natin, ay okay na yan, tried and tested na. Tapos kapag ang daming gumagamit, lalo tayong nakukonvince, parang sa kainan lang kapag mahaba ang pila, iniisip natin masarap na agad. Pero sa gamot at vitamins dapat sigurado ka. Gets naman, nakakampante talaga kapag kilala na. Pero pagdating sa gamot at vitamins, bukod sa matagal at sikat lang, dapat tuloy-tuloy pa rin ang pag-check, test at improve ng proseso kahit gaano katagal na siyang available. Yung hindi tumitigil na ganahan o ganahan pa ang mga produkto para sa mga pasyente. Ang Unilab kahit mahigit 80 years na, hindi tumitigil sa pag-improve. Alam niyo bang may mahigit 500 brands na silangan ng gamot, vitamins at pampaganda? Para matugunan ang bawat pangangailangan ng mga Pilipino, gumagawa rin sila ng mga bagong formulation at active ingredients para makatulong sa pagpalakas at pagpagaling natin. Higit pa riyan, patuloy din silang nag-upgrade ng mga equipment at facilities nila para sa automation. Pero sinisiguro pa rin nga may technical experts na nag-double check sa lahat, lalo na sa testing sa bawat produkto. Kaya tandaan mga kasama, huwag basta-basta maniniwala, hindi lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
1: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapaligo na ito ang atong immune system. Kay kontas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, maka-function na sa kinumayo, maka-produce kini yung mga panagang. Mapatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Munang kanadlawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended na kini sa mga medical doctors, 100% kini mo sa Amerika, sa Life Extension Foundation, #1 kini nga tatak na vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic para sa libre quality consultation kada adlaw. Lunes at sa adlaw nga Sabado open na mga Life Extension Medical Clinic. Dini sa Cebu City, nanimimutang sa may Usmania Boulevard. Buhayon ka na sa may Cebu Dock ng Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon po yung Life Extension Clinic na nanimimutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Ubangan sa Jollibee. Dabaguete City, sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ka mga hotline sa Life Extension Clinic alas sa Induga Pangutana or Katugos tong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3, dinasin yung tagsatag sa kabaga panimalay. Kunta ka lang ang 416-1655 ang 0917-3181-1161. Onya ay kalimot ha, para makasigurado gid mo nga authentic o genuine kaya inyong mapalit nga Life Extension Vitamin D3. Siguraduha gid og tanaw para makita ni mo din ha kung doon ba'y marka nga LE. Initials ka na sa Life Extension. Huwagali LE sa matag kapsula or soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Pwede ginanimog dili na waton or imong pangayoon ha, katog yung doon ay marka nga LE Life Extension. Samtang sa pikas gabahin, ikaw makanunay nga makonstipated. Pag-inuman ng Super Fiber, kay #1 kini nga pangontra sa constipation. Sa inyo po kayo nga damo ng Super Fiber. Kuha lang ka kung si kabaso ka tubig o niya imong i-mix ang tibok nga sachet sa Super Fiber. Pwede kang mainom ni ini diri sa buntag ka na before ka mamahaw. Kung tari sa gabi, ka na before po ka nga matulog. O para mas nindot pag yung efektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabi na sa Life Extension Clinic.
27: Hoy mga kasama, nabi ipangapi karong buntag oh. Si kasamang kisos men niya nakahigop ng kape. Si kasamang Marisa Badges, wala nasa, nahigop na sa kape. Si kasamang Limuel, nahigop na sa kape. Para makapalagsik, pega na sa itong panglawas o sa itong ita madukaon ba, samtang nagtrabaho ta. Si kasamang Jimmy Sad, perting inumas kape karong buntag oh. Apan, nakatilaw na ba mo may gala ang kape nga dunay native purple corn? Kung wala pa, itry ninyo may gala ang AXL Magkabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Kay doon na kini antioxidant properties nga makalikay may gala sa pagkahi sa agyanan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng mo resulta sab sa diabetes. Gawas sa native purple corn, doon na sab kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Pantong na si kasamang kisos bin niya katulad ito migdabo, perting inom ginia may gala sa kapi sa Makabuhay, sa EXL Makabuhay Plus Capsule o coffee mix 17-in-1. Puro sab sa vitamins, mineral, protein o fiber, kamaghatog, hinlo, ng digestive system, vegan o gluten-free pagyod. Kapi na, gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit kini may gala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order kin sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
0: Nakakoy na ko kayong balita para ninyo karong adlawa. Ang paborito best grocery store dito sa Luzon sa katapusan ni Landing Nagyod diri sa Cebu. Gitawag ni og Dali Everyday Grocery. Og nag-open na sila sa ilahang pinakaunang mga tindahan sa Mandawi, Lapu-Lapu og Talisay City. Sila gyud ang pinakabarato para sa inyong mga paboritong everyday essentials og di kalidad pa gyud. Plus na sila yung mga exclusive items nga dili gyud ninyo makitaan bisan asa. Ayaw ninyo kalimti ang Dali Everyday Grocery. Dali na sa Dali.
27: Okay, atong oras may gala alas sa 5:33 na. Alit na may gala sa atong Answer to Win na promo. Laing pangutana. Ikaduhang pangutana na ito may gala sa atong Answer to Win promo. Karubuntaga mga kasama si Senador Chase Escudero. Nidoso may galaga O ni sugyot man tingali ni sudosog ni sag balaod nun, isugyot ni sa Megala. Nga ihang ipa-extend ang termino sa mga barangay official sama sa kapitan, konsihal o SK. Iyang i-extend Megala ang termino gikan sa 3 years ngadto sa 5 katuig. Karon mag-eleksyon man ta karon, karong November. Iyang isugyot nga i-oktaba lang sa onya kanos aman ang eleksyon mga kasama nga iyang gisugyot. Kanos aman? Karon man ta to. 2026 man ta to, November 2026 ang eleksyon. Kay mo naman ang ipangandaman na gunis COMELEC mga higala. Pero ingon si iskulero nga isa. Ato sa i-extend of 5 years ang termino nila. Onya di lang sa ang eleksyon karon. Karon ang pangutana, kanos aman ang gisugyot nga eleksyon sa barangay? Kanos a? Ahla, tubag! Niyay kalimun sa itong mechanics, ha? Ang itong mechanics, mga kasama, kinala naka-follow o naka-like ka sa Facebook page sa RYHP Aramig Cebu o kang attorney Rufil Fernandez Banyok o hindi, naka-share po ka sa atong programa sa unang radyo, unang balita. Mana may gala ang mechanics na sa iyo na kay may galang tumanon. Oras, alas 5:35 na.
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaanang may kasama.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
26: Biotroph Herbal Capsules.
29: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
30: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
31: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
7: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
26: Biotroph Herbal Capsules.
29: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
30: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
31: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
32: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
33: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
34: Ako pun. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
32: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
33: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
34: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
32: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
34: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
35: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
36: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
37: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ng Koy Herbal Capsule.
1: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya ka ng sakit akong dugan. Niya karon, iinom ako, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, sa makainom ka, ani. Mo, duhan na rin katuig. Mo, dyan akong inon. Panagay ko na kong vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usaka ka, adlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa The Original Koy Herbal Capsule. Mo, dyan ay nakatabang na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
0: The Original Koy Herbal Capsule. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon na pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Tere Robles, 59, sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Nagharaw tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, ako ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Kita na gyud akong gibati.
8: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Ako si Radio Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
11: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
12: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
13: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
14: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
15: Mas klaro na ba bisan gabi?
13: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
16: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
17: Mahalaga alala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
0: Seth Living Testimonies.
18: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginawa.
19: Na landing ko hospital yun at nabugos ko ginawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
18: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
19: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pumaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukutso Tungaw.
0: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
18: Ang Set Panyawat Coffee Mix na pamatudan ang makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
15: ko, Oriba ko, anak, ang kaling panyawan ko, eh, akong ginimintin kay high blood ako, lakon sila, kay mababa man ang imong lipid.
20: Jaime Verano, nag-inom sa Milagrosong Kape sa Sed Marketing, ang Sed Banyawan Coffee Mix. Ug siya natabangan.
15: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
21: Living Testimonies. Sed Living Testimonies.
20: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na pagtulon.
15: Ako nga sa awan ni goiter po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, kay tinuol magig siya di ay.
20: Ang Sed Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
15: Pag hikas niya siya tutunlan, wala naman.
21: Living Testimonies.
22: Igala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kayo!

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na! Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa! Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo! Vita D Plus Coffee Mix! May kape na ka? May vitamin D3 pa ka! Mapalit sa mga butika!
2: Life extension, vitamin D3.
3: Am I speaking with William Hill?
4: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So life extension is the only one I trust in.
3: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
4: I have the D3 right here, life extension.
1: Life extension, vitamin D3 for longer life.
5: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya mga tupa palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibasa'y bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ko ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kung sa ako itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talagang sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng ganun ang isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa pook na dating pinagbautismuhan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
6: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugat roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugat roll, tabang sa mga senior citizen.
7: Mahalagang paalala, ang sugat roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
8: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly Finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly. Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
9: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdumgikan kay Ate Ann. Ayaw intaw, nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdumgikan kay Ate Ann.
9: May buhay sa makabuhay!
11: Ora sa mga kasama na 5:51 na.
9: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
11: Kaya itong napapaguman, may galing ipanaganta sa Life Extension Vitamin D3. Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang ni sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer. Inibinasam sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o gumang matang sa cancers kado na direct connection sa may vitamin D deficiency. But pasabot na kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usan ni sa kafaktor sa pagtaas sa risgo na magkabaton siya o cancer. Base sa daghan ng mga medical nga pagtuon, adon itulog ka rason kung ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancers. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mutrigger ni sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot nga kung ang usang ka cancer patient doon ay sufficient sa vitamin D level sa iyang dugo, ang mga cancer cells mamatay kini. Ug maghatag kini nga mas taas nga survival rate sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life o ginahinay nga mabalik ang ilang immune function o kusog aron nga mas mabatukan pa ang ilang mga sakit nga cancer. Ang ikanawa, ang Life Extension Vitamin D3 mapugog rin sa angiogenesis o usaka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Doon na sa mutubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3. Aron nga why maagian na ang nutrients containing nga blood for cancer foods. O gamutabang kinip mga mapugnan ang paspas kapag katapay gara sa cancer cells sa laing-laing parte sa lawas sa usaka pasyente. Ikatuloy, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas kapag karuya sa immune function sa usaka cancer patient. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas may galang survival rate sa usaka cancer patient o maubos ang ihang tsansa o risgo nga mamatay sa sakit na cancer kung adunay kini sa igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage alang sa mga cancer patient, unom nga tunas sa siyam ka soft gel matang adlaw ang ihang imnon with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata mga buntis o kato mga nagpatutoy ng mga inahan o sa mga individual nga doon ay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o kaman pa, mapalit may galang life extension vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu City o sa mga kasikbit ng mga dakbayan o dalawigan sa tag 11 pesos ang matag soft gel. Mahinungdan nga pahinumdum, dapat siguruhon may galang doon ay marka nga LE ang matag soft gel sa life extension vitamin D3. Kung mapalit ka mo may gala sa mga butika, mahimog mapalit mo tawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life extension vitamin D3 and life extension clinic for longer life.
12: Atong sugda ng atong kabuntagon, pinagis paginom sa lamian, healthy kayo o daghan kang makuha ng benefits gikan sa kape, ga Vitad Plus Coffee Mix. Kinuwi pinakaunang kape nga dure sa goal, ga vitamin D3. Sa matag sa shay sa Vitad Plus Coffee Mix, adun ka rin 200 ayo nga vitamin D3. Mo nang makakape na ka maka-vitamin D3 pagyug ka. Plus, Rishi Mushroom Extract nga dure mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties, nga mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vitad Plus Coffee Mix, ginugangan pagyukinig mangosteen nga fruit extract, makabato kini sa oxidative stress o ang dali nga pagkadaot sa atong cellula gumikan sa sobrang free radicals sa atong lawas. Kung ang atong sugato ng atong kabuntagon pinagis pag-inom sa lamian, healthy o daghang benefits nga kape, ang Vita D Plus Coffee Mix. Para makalahutay kita sa tibuok adlaw nga pagpanarbaho, mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, Life Extension Pharmacy o guban pa nga mga butika.
9: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto.
13: Lumos patay sa Ming Lanilia. Kasama mo sa Balita, Radyo Man Paul Lauro.
9: DYHP Tatak RMN Report.
14: Radyo Man Marisa, Radyo Man Arnold, tuto ka mga minor di edad o sana matay duha ang naluwas o man kini mga lumos samtang kini ang ilang grupo na ngaligo sa jagat diya sa Laisio Beach Resort sa Barangay Tungkop sa lungsod sa Mindanilya pasado alaunan takla kagapon sa hapon. At atong medical team sa Mindanilya nakadawat sa mga report hinungdan niya may responde na yun sila mga alas dos pasado na nila na hugkat ang biktima nga si John Noel Cabanyes 17 anyos nga taga sitio Santa Ana Barangay Guadalupe ng atong dakbayan sa Sugbo. Kuyog niya ang laing minor de edad nga 12 o 13 anyos na ngaligo ang ilang grupo dito sa Ongdapit apan tungod sa kasug o sa kabawron sa mga lugar na anod kining maong biktima kalit niya na missing. Inundan niya ang duha pod nga nagkapakapa naka-manage na sa pag nakapaninguhara nga makapadaplin dito nagipa-alarma nila nga wa nakatunga ang namatay o gidali pagpahigayon ang search and rescue operation pasado alas dos nakita niya ang lawas gidali din sa pagdas tambalanan apan dead on arrival na ang biktima. Kasama mo sa Ming Lanilia Police ako inyong Radyo Man Paul Lauro DYHP Tatak RMN
9: Radyo Mo Nationwide.
11: Samtang kung siyo sa sudad sa Sugbo ni Hatagoga pagtugot kang Mayor Nistro Archibald pag-expropriate o luna diha sa Barangay Tisa. Kasama mo sa balita Radyo Man Ilibunan
9: DYHP Tatak RMN Report.
15: Kining mga balita, hatod ka sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gihataga na o pagtugot sa Konsehyo sa Siyon at Sugbo si Mayor Nestor Archival pag-expropriate og luna sa Barangay Tisa. Kinisumay tingwa sa Mayor pagpalit og usa ka hektarang luna sa Tisa Labangon area aron himuong catchment basin og floodwater reservoir. Kinitugusap sa mga pagbahag nga kanunay masati sa Barangay Tisa mugna sa magpunong tubig kung mubunok ang kasugauan sa dakbayan. City Council Pag-agi ni Konsehyo Philip Zafra ni awag sa Mayor pag-expropriate og luna sa sitio tambisan sa Barangay Tisa nga alang sa katuyuan ni ini.
16: To request the office of the mayor to expropriate a large property inside Sitio Tambisan for it to be made into a water impoundment facility so that it can catch all the waters from upland down there.
15: Si Konsehal Philip Zafra na saran nga kagapong adlawa ang kagamhanan sa bayan ipadayon sa clearing operation ini sa Barangay Tisa human makasunat ni mga pagbaha sa miaging simana. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness binagi sa regular nga pagtumar nini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga beneficyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
9: Radyo mo nationwide.
13: Masugot ng security measures sa mga tungaan gihangyo sa usa ka senador kasama mo sa balita Radyo Man Remart Pugoy.
9: DYHP Tatak RMN Report.
17: Kini nga balita atud kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaon ng kape nga adunay vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, nanawagan si Senador Christopher Bongo alang sa masugot nga security measures ug masaligang medical services sa mga tunghaan nunot sa insidente sa pagpanunggab sa usa ka 14 anyos nga estudyante sa Las Piñas National High School ug uban pang mga krimeng nahitabo sa mga eskwelahan. Giawhag sab ni Go ang national government nga susihon ang posibilidad nga pag-deploy og mga uniform personnel, particular na ang mga pulis, aron matud pa madugangan ang security measures sa learning institutions. Ni pahimangno sab ang magbabalaod sa mga eskwelahan nga palig-unon ang mga programa sa pagdisiplina, peaceful conflict resolution, responsible behavior o mga seryosong resulta sa violence. Kasama mo sa balita, Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak Aramen. Katong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayong nga pure o di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o criterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer proper. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
9: Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
13: Kini nga balita hatod kanato sa said marketing, ang tiga maog tiga pura pod sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon, epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney o ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Karon detalye sa tong balita, himugatan ni Pope Leo XIV nga ang mga inosenteng tao maoy nangamatay o nangaangol sa padayong kagubot nga gilusad sa Ukraine o Russia. Tungod niini, subling ipalanong sa Santo Papa ang iyang tingog o nanawagan sa duha ka mga nasod pagtapos na sa ilang gera. At sa iyang Angelus Prayer kagahapon, gibadayag ni Pope Leo pag-usab ang iyang kinasing-kasing nga hangyo o apelasyon alang sa international humanitarian law nga tahuron o mahunong na ang mga pagpangatake batok sa mga sibilyan na nahimong target sa maong kagubot. Kinisubay sa pagkonsidera sa Santo Papa nga nagkasamot ang maong kagubot nga may resulta sa daghang biktima ng mga sibilyan nga naglakip o mga bata. Nasairan nga sobra sa 16,000 na ka mga sibilyan ang nakalas sa dulaan upat katuig na og tunga nga pagbinayloay o pagpangatake tali sa Ukraine o Russia base sa datos sa UN. Itong mga balita atod ka nato sa said marketing, ang tiga-maugtiga para po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugonya Epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mao ang numero uno o makatabang sa atong mga sakit sa lawas sama sa diabetes, mayumahan high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Gawa sa mga sakit, daghan pa ang mahimong maalibihan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Bisan ang simple nga trangkaso, hilanat, ubo o sipon, wag tangdayon mga kapanyawan sa bag-una nga said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Sama na ko, mauni ako ang giinom, maunang naanatay tingog karon. Maunang kamudin na, ayaw na aga paglangay pa, palit na sa tanang produkto sa said marketing, available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: Radyo mo nationwide.
11: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang

0: with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Kumusta sa itong mga kaigsuunan nga nagbata na ni mga orasa? Nag-andam na si Bukadlaw na sab na pagpanarbaho. Ilabi niya katong pisikal na kusog mo yun ang gigamit, ha? Usahay, pamatiyon bitaw ninyo nga sakit ang inyong mga kamot. Dili mo makapangusog. Banho, dunya usahay, aristi ilpod, burag, dunay, magpanusok o ka muscle pain. Kini nga mga simptoma makapekto yun gayo ni sa atong panglihok-lihok. Ilabi na kung dili magwanta ang sakit. Dili po taka-focus sa atong gibuhaton. Mawag din ni angay nga baliwadon lang, ha? Busa sa mga kugihan na tunin nga mga listeners. Nakabati na ba mo ni anang pagpanghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod? So good, sigurado daghana sa ato ang dunay ingon ni Ana. Panag-antos lang, tungod lagi kay dili man mamahimong muundang sa paginabuhi. Alang sa kaugalingon o sa pamilya. Bong advice na ko sa inyo, mag-Farix B-Complex kada adlaw. Dunay igo nga B-Vitamins base sa DOST-FRI, PDRI 2015. Tabang para likay sa pagpanghawoy. Tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang, maong kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa ato mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag-Farix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Konseho sa siyudad sa Sugbo, mangayo og katinawan labot sa giingong nadilatar nga barangay share sa real property tax kon RPT. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bolonos.
3: CYHP, Tatak, RMN, Report.
4: Mangayo og katinawan ang konseho sa siyudad sa Sugbo, labot sa giingong nadilatar nga barangay share sa real property tax kon RPT. Kito ko usab sa mga reklamo nga nadawat niini gikan mismo sa kabarangayan sa Dakbayan. As City Council pinaagi ni Konsel Harold Kendrick Go, mangayo og report sa City Treasurer's Office labot sa status sa distribution sa RPT share sa kabarangayan. Partikular na ang petsa sa katapusang distribution sa RPT share. Ang gitimok ang kantidad nga hatag ito sa 80 ka mga barangay sa siyudad. Ang kantidad nga wa pa mahatag niini og ubang pa.
5: Hantud karon wa pa gina na release ang real property tax that is due to the barangay.
4: Si Konsel Harold Kendrick Go, sa nasairan, ang barangay dunay 30% nga bahin sa RPT nga makolekta sa siyudad niini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
3: Radyo mo, Nationwide, DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
2: Ini nga balita ato direto sa Sed Marketing, ang tigamaw tigapodapod sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Sed Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugong Epektibo alang sa UTI, ubang malatian sa kidney, o ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Karon detalye sa tong balita, masaligo ng Department of Agriculture kundi ing ang tag 20 pesos nga kada kilo sa bugas humay. Masustener kinis gobyerno hangtod sa pagtapos sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa tuig 2028. Ibedaya kinis ni DA Secretary Kiko Chu Laurel Jr. subay sa pagbadayon sa Maong Rice Initiative nga nakabenepisyo na og daghang Pilipino. Hinumdumani atong ikalimang State of the Nation Address ni Marcos, gibutyag ni ini nga sobra sa 12 ka milyon na ka mga Pilipino ang nakabenepisyo gikan sa benting bigas. Meron na programa nga target ni ini mao ang mga naglangkob sa vulnerable sector. Katong mga malita, ihatod ka natong sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugong Epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang Sed Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties. Mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan? Subli na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Sed Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya. Ang siguradong tatak, Sed Marketing, Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
3: Radyo mo, Nationwide.
0: Samtang Cebu City Mayor Ernesto Archibald niya huwag kini sa wa pa makadawat sa cash assistance alang sa mga biktima sa bagyong Tino. Pagkuha na nini. Kasama mo sa balita na Jaman Eli Bolonos.
3: CYHP, Tatak, RMN, Report.
4: Giauhag ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang wapang karabat sa cash assistance alas sa mabiktimas bagyong tinupagkuha na ni ini. Ito ang kagamahanan sa kwayan itakda na sa deadline pag-release ni ini.

0: hangtod ugmang adlawa sa kapin sa 41,000 ka mga beneficiary sa maong cash assistance. Adto na pay kapin sa 1,000 ini ang napakyas pagkuha aton sa payout nitong maging buwan. Matod Archibald, kini ang ngayon na ining kuhaon aron dili babalik sa barudanan sa kagamhanan sa payan ang maong hinabang financial.
1: Kasi mga wa pa makaklaim antong claim sa DSWS kay wala naman na sa eskwelahan karon na naman ta sa opisina sa DSWS.
2: So sa mitabo mayor kung dili na makuha until Tuesday kay mo ni deadline ni set.
1: Posibilidad ana ni mabalik ni sa general fund.
0: Si Mayor Nestor Archibald sa Lazaran ang mga beneficiary marawat og 2,500 og 5,000 pesos depende sa naiguman sa panimahin ini at sa bagyong tino netong maging tuig. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak,
3: Radyo mo nationwide.
4: Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa vitamin o B vitamins. Magkuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging gauban pa. Apan dili na kinahanglan nga mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumplito na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ana kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing disease pa kini ka mga powerful ingredients. Mangkong makatumar ka rin. Mahimagid kang abtik, alerto o dili ilimtanon. Himsog pagyod may galang tibuklawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kini may gana sa mga butika sa inyong lugar o maorder sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. At ang check na ganas kasama ang Julio sa pasadli pa. Ang atong winner may ganas atong answer to win promo karabutaga. Congratulations sa atong sakto nga nakatubag. Ang yan tubag mga igala. 2028 ang eleksyon sa barangay. Si Jessamine Niepes, ikaw ang palaran nga mananaw karabutaga. O niya. Nakashare siya may galag. Nakafollow po sa diba HPR ng Cebu. Nakashare siya may gala sa unang radyo ng balita. Panahilog kong chat, ma'am, sa atong Facebook page. Alang sa lugang detalye. At ito check may gala sa kasamang Julius Malili. Nakastanbay na kasamang Julius. Good morning, Yos!
5: Good morning sa mga nags. Good morning sa mga balita. Good morning, Subo! Makapagusog angit ko at rin ko ano.
4: Si. Tama na. Kasi pagkani mo? Pila edad, ma'am? Pila edad?
5: 45?
4: Ah. Pila kabuok imong anak, ma'am?
5: Isa
4: na kabuok. Parang ano man mo duha, ah?
5: Pito.
4: Ah, pito. Pito na yung kabuok na yung usaka team sa basketball, son. Ah. Ma'am, permi ka maminaw di ba HP?
5: Permi, tagadlo.
4: Tagadlo, ito na nabata mo ginagmay nga pahalipay. Congratulations! Yeah!
5: Daghang salamat sa DYHP overall number one.
4: Yes. Sabakadari, sa Sayo, ma'am,
6: Mga timailhan, ngay ko adunay daghang toksin si mong lawas, mong dili ka regular nga makapagawas si mong hugaw, dugay kamahilisan, magbuto na gimong tiyan, magkasinati kang insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o glutahan, dili hamis ang imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, sugang pagkaluya si mong tibok lawas. Busa wag tanga mga toksin si mong lawas, aron imong maangkon ang maayo nga panlawas. Pag-inom matagadlaw o G-Detox Plus, herbal capsule, ang pinakasulong.
4: Wala ba tayo ras, may gala sa nga na lang, sa kanito bukang paro sa Radio HP, aramin sa buka, minyong mga tigbalita.
7: Sa nga ni Radio Man Ken Galenea, kininyong Radio Man Marisa Abadies.
4: Ako sa Radio Man, Arnold Busamante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw at ang may gala sa kasama, Atty. Rufil Fernandez Banyok. Nga mo sunod ka online, may gala sa Straight to the Point. Ay kalimot, patagal ang tanan, degang Diyos, praise the Lord, hallelujah.
3: Sa pagkasi. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
8: Hala, Magi! Naopirahan na gina si Inday sa iyang bungi!
9: Oh, salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, o tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi o nguho sa tibuok Visayas. Apil pagyod ang nutrition, dental, psychosocial, o speech therapy.
8: Wow! Libre na! Kompleto pa! Asa ang ilang center?
9: Ato na sa Operation Smile Cebu Center na sa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hanggang Biyernes.
10: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, o tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa tibuok Visayas. Para sa mga pautan na, tawag sa 0919-098-5046. A message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Butch Girit, Osaka Branch Head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
13: Ora sa DYHP RMN Cebu, alas 6:16.
14: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
15: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
14: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
16: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
17: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
18: Welcome to our reunion!
19: Uy, Dai! Nidaot lagi ka! Dili ka na bloated o dili na constipated imong naon!
20: Tumuda sa Super Fiber!
19: Usa?
20: Super Fiber!
21: Super Fiber! Super Fiber! My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleanser product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang ang pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
22: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
23: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
2: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
18: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdatig sa kamatuoran.
1: Straight to the point.
18: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
18: Kini lang gyapon sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Bañok. Maoy pa dai makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karong higala nga Lunes, Pizza Jess na. Buwan mahigala sa Agosto tuiga 2026.
1: Straight to the point.
18: Sa gihapon, natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ng lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhilamang gihapon mga higala sa atong pag-uban-uban. Nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
18: Nagunas to may skutanan karong nga buntaga mga kiksunan. Pag-asa dunay gibantayan nga tropical storm. Gawa sa nasod, southwest monsoon o hanging habagat maoy makaapektar sa dakong bahin sa Luzon o giguman sa Visayas karong adlawa.
1: Straight to the point.
18: Katarik pagtagad ng mga buntaga mahigala sa tumaban-uban ining atong kahimtang sa panahon. Subay nini halapad nga pagbaha na sinati sa kapin o sinto o tsinta ka mga lugar dito sa Luzon area.
1: Straight to the point.
18: Grabe mga sukit ng paminaw, no? Ubay-ubay ni mahigala ng ipangbahaan. Unya, kumusta man kaha ang ato mahigalang presidente unsa may iyang ikasulte kanini. Lakip na mga congressmen, hasta gani mahigala ang distrito ni Congressman Gervelo Istro. Apil mahigalas na bahaan.
1: Straight to the point.
18: So mo na giingon nga bisan pa man mahigala og muingon na si Senador Erwin Tulfo nga mo-move on na ta sa flood control scandal. Medyo dili gyapon malikayan gyud kay duna mahigalay natural nga pahimang no gikan sa kinaiyahan.
1: Straight to the point.
18: Una nga kung magsige, mahigalang impeachment, hala, sige lang impeachment. Pero unsa unta man niron, nga ni Anamanta, musuod naman ta mahigala pa doong sa Bermans. Agosto pa lang gani mahigala ni Anaman ang mga pagbabaha. Naturalmente lamang nga, mahinumdum ang mga tao unsa ang mas labing dakong problema. O mahinumdum ang mga tao sa unsa ang labing dako mahigala nga iskandalo sa korupsyon sa history sa Pilipinas.
1: Straight to the point.
18: At anong pagtagadubutaga mga kahigalaan sa atong pabanuban nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
18: Hasta ganitong CBCP News Inday Maris, ha? Napurbida ang simbahan mahigala, bida. Grabe yun yung gibahaan.
1: Straight to the point.
18: At anong pagtagadubutaga sa atong pabanuban nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
18: Samtang din sa ato, gipahigayon nga Iron Man 70.3. Lapu-lapo, nagmalampuson mahigala. Kagahapong adlawa. Og ni Dominar, nga mga mananaog, mao ang mga langyaw, nga mga atlita, nga nisalmot sa baong kalihukan.
1: Straight to the point.
18: Ang Iron Man, nagatubang o mga hagit atol sa kalihukan, humana sinati ang kakusog nga hangin, nga nakapiktar sa swim course sa mga atlita.
1: Straight to the point.
18: Tungod sa grabing kakusog sa hangin o kapikto, apiktado mahigala ang bawd ninis kadagatan. Mihimo o kausaban ang mga organizers sa maong sporting event. Din gipamubo na ang swim course ngadto sa usa ka kilometro alang sa age group athletes.
1: Straight to the point.
18: Tarik pagtagad rubutaga sa mga higala sa atong pagwanuban nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
18: Samtang dugang mga balita, ang Commission on Elections kung kumilik andam na alang sa barangay o iske election sa Nobyembre 2 karong tuiga. Kini taliwa sa ginuso nga sugyot ni Senador Chis Escudero nga palugwayan ang termino sa mga barangay o iske officials. Ingon man iuswag ang maong eleksyon ngadto sa Nobyembre sa sunod nga or Nobyembre sa 2028.
4: Straight to the point.
18: Inoon mga higala bisan pa man sa mga huhungihong nga iuswag mahigalang eleksyon. Medyo mabisi man dyan ito iga mga sukitig paminaw kay na-focus man sila mga higala sa impeachment.
4: Straight to the point.
18: Malagmit mga higala nga ma sibog yun. Pero bisa pa man na ang kumilik mahigala ng ingon nga ready na sila. Kay ila maning mandato mga sukitig paminaw.
4: Straight to the point.
18: At anong pagtagad rubutaga sa atong pamanuman usab dining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to
18: ang
4: the point.
18: Atong pagpadayon paghisgot mahigala labot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Oga karong hapon mahigala ipadayon mga kaigalaan tong ilang witness nga gipresentar nga taga-kuwa og matod pa usab mga kaigalaan dunay posibilidad nga kanhi special disbursing officer kon SDO sa Office of the President og ingoman sa DepEd ipaabot nga ipresentar usab sa House Prosecution Panel ngadto na sa witness stand karong adlaw subay sa pagpadayon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: Straight to the point.
18: Pero malagmit nga ila sang tiwason katong taga-kuwa mga higala nga babae Inday Mares kato si Shailene kay human naman mga kaigalaan kini si Wamil Roderick Wamil so dunay lain mahigala nga kuwa auditor nga si Shailene Del Campo mao mahigala ilang nga gipresentar ni adto milabay nga Miyerkules wa pa ni matiwas malagmit karong adlaw mo ni ang tiwason pero ang kaning kang Wamil ato sa ning hatagag pagtagad tiwason pa ni pagdiscuss mahigala karong butaga sa atong pagbanuban nining atong tulumanon inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
18: Samtang balita gawa sa nasod si Pope Leo XIV subli nga nawagan sa Russia o gingman sa Ukraine nga hunungo na ang ilang gira subay sa pagkonsideral sa Santo Papa nga naapil na og kaangin ang mga bata sa mga nangamatay tungod sa maong kagubot.
4: Straight to the point.
18: Kiniguban pang mga isgutanan nga mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radio sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: This portion is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
2: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kabon!
1: And chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
5: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mapalit sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3. Three, four, longer life.
7: Nasa'yo ang panalo.
8: Mga ka-Pure Gold, ulahing hirit na sa Pabuhos Blowout Sale. At ang ipag-usap, karong umaabot nga Agosto 15 ngantos 16, ang imong paboritong brands, dunay dagkong diskwento, gikan sa food products, personal care, household essentials, ug fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan ting-uan, ikaw, always panalo.
9: Promo runs from August 15 to 16, 2026. Available select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDEB 258020 Series of 2026.
10: Dito ka lang, always panalo.
11: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
12: Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
14: Atong attack na may gala size 32 na sa atong manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
14: Ato sa may gala nga dawaton ang report karon sa kauban on board sa patrol na duha ka mga karnaper sa Kugon Pardon na dakpan sa kapulisan. Paminawag ng detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
15: DYHP. RMM Report.
16: Radyo Man, Attorney Rufiel, padayon giditina diri sa Inayuan Police Station 7, kinikuha ka karnaper o kawatag motor na ang ilang gibiktima, ilang sa ning silingan diya sa may Kugon Pardo ning atong dakbayan sa Sugbo. Pasado alas 3 at takla gapon sa hapon o adlaw Domingo, ipalo up dayon sa atong Inayuan Police Station ang reklamo ni ining usa ka Pedro Caballes, Segutano Ibeanyos, ang iyang motor, Mio, kamtang niya kiningi parking diya sa Laguna 2, para kay Kugon na Pardo, ikawat ining duruha, na sila si Kevin Larido, 32 anyos, o Christian Panico, 39 anyos, iyara sa ning mga silingan diya sa maong kapit. Patod sa biktima, tibong na lang siya hawa na. O ngalay na ibawaan niya, gikuha na diyan niya motor ni Nindurwa. Dali diyan niya gireport sa Inewan Police Station 7 o dito nagkakpan ang duha o na-recover ang niyo nga motorsiklo sa biktima. Kasong karnaping o pagpangawat ining motor na bangula ni ining duha nga giditin paantod karon sa Inewan Police Station 7. Kasama mo si Inewan Police, ako inyong radyoman Bolaur, DYHB Tatak RMN.
13: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHB RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
0: Rajaboy!
14: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa mga report. Mga kaigalan, itong isigutan na karon ang atong dugang mga angulo mahigala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga nagpadayon ni mga kaigalan unya-unyang hapon ang pagpadayon sa usa ka witness nga kanto si Silene Del Campo, no? At niya tagad pagtagad mga sukid ti paminaw unya sa dili pa mungadto ta ni Carmen Del Campo at ona santiwason kini mga higala si Roderick Wamil kaya humanan ni aton limbiyaan daghan man kay tag mga angles mga higala unya paspas kayo daghan kay tag mga isgutanan abunda kay tag mga isgutanan wala o magsige ning impeachment mahigala sa akong kabahin medyo okay gi kay kay di naman ta kinahanglan ko na ang gitay isgutan kan adlaw. Para na ako mahigala, minko nga, adi na lang na itabadayo ng impeachment, ay kinapamugidaghan ng mga mas importanteng mga butang mga hisgutanan ba, labi na kining baha. Pero kung ipadayon, yun gano'y po, di okay, rapun ako, kay kanapahin mo yung anatay, pagkitaong issues. Kadaan na, mahigala, sure ball na ta, naana kita hisgutan, kay, ha? O na yung maroon mga kaigalaan nga, kininiang, ang laing angulo, ane, sa impeachment trial, mga sukit, di paminaw, nga ipadayon unya, ato ning, taga at pagtagad din kang Wamil, kaya ito na ba nimbiyaan si Wamil mga higala, magto na po tang Silene. Tanaon tani mga kaglag, doon na ba yung mga angle nga kuan, no? Kay si Silene Del Campo, mamatog ipresentar, last witness, last Wednesday, of last week, mamatog ipresentar, pero matiwas. So si Wamil, na nahumana ang iya mahigalang direct examination, cross examination, na humana ang redirect, recross o ang mga question sa mga senator judges, humana. So muna nga, arin na tayo mahigala sa sunod niya witness nga maoma kagilaan si Silene Del Campo. Pero sa dilip at tamo atong Silene Del Campo, ato sa balikan mahigala kini si Roderick Wamil, kung ato mahigalang evaluate, sinuray lang mga sukid di paminaw, so far, sa mga ikapila ng mga adlaw na ikatrisin, ano? Nga adlaw mga higala sa impeachment. Oh, unyang taw-taw dili karong hapon karong taw-taw de alas 10. Mo na ro ikakatulusik adlaw. So far mga higala kung imong i-evaluate gyud. Kay so far wa pa gyud makaigo mga higala ang prosecution. So far ha, kay toy butang ba sa boxing pa ni first round, second round, third round. Ibutan ta first round, di mo kalimot yun itong article of impeachment, may kailang pinaka-first ng article of impeachment nga ilang ipresentar ka itong article 4. To adito mahigala ang grave threats o ang inciting to sedition. So ibutan ta round 1 ang katong kang Kalilong, John Mark Kalilong, muti round 1 in Demaris. Wa man makapuntos ang prosecution na to. Wa may personal knowledge, so pabor mahigala, huwag mo itong i-score, o boxing nga pagka-score ba? Puntos mahigala to sa depensa. Ikaduha, kato si Lutok. Anay ba, ubayan muna unsa to si Lutok. Wag ya po yung personal knowledge. So, ibutang tayo may galas second round. Puntos ya po sa depensa. Sa third round, si Matibag, nasa mot. Kaya ha, prangka-prangka ba lang ang pag-istorya. Huwag tayo masayod sa sunod yung mga witnesses basing magkabaos ang prosecution. Butata, karong hapon, basin. Pero so far, kining tulo sa Article 4, wag yun na daw-daw. Labi na mahigalas matibag. Kaya kung balikon ining tulo, mahigalas matibag, yung pinakadakong laugaw. Anong pinakadakong laugaw? Nagpresentar og affidavit nga way pirma, nagpresentar og affidavit nga way wa manutaryuhi, columnist siya mahigalas sa newspaper nga iyang gitirahan umayos VP Sara. So how can you expect him
0: to be a neutral and fair investigator. Nga wa pa siya mga higala matudlo sa NBI, daan naman siya ang dunay kulong nga iyang gitirahan o mayo si Sarah. Ikatulo, natudlo sa NBI, karun lang tuiga. Wa pa mahigala sa matudlo panahon nga nag-presscon si Vice President Sara Duterte nga mo igamot anang isyuha sa inciting to sedition o giuman sa grave threats. Nga ikaupat, si matibag mga kagalaan, labos na nandiyo doon nag iyang kaugalingong hulga dahil po nga nang hulga siya na itong mail sabio. Purbida dakua mga higalang sagpa eh noon nga ilang gipresentar sa matibag, may paywa na lang nila ipresentar. Nakadaot ka to. So, sa tulo mga higala sa Article 4, kanan tulo, o gatong i-evaluate, klaro-klaro bang pag-evaluate. Wa kabaos ang prosecution. Wa kabaos. Kanyang round 1, si Kalilong. Round 2, si Jeremy Lutok. Round 3, si Matibag. Di ganahin noong ko kalimutin nila mga nga. So, wa kabaos. Arita may higala sa Article 1, na maunay gisugdan ron. So, ang sunod may higala, ang katong bank manager nga gipresentar. Of course, konbeta si Violeta Constantino. Ingugo si Pua, nothing to cross. Why ang nga i-cross? Puntos ka po sa prosecution. Tanaw ni mo, ang gibugatong testimonya ba? Ang sunod may higala, kato si Ninita Camposanto. Gamay ragi cross ni kuan ni kinini ang Pua, kanturang agianan sa likod. Kaya mo may ipadako mahigala nga, pag humag-withdraw dito sa likod ni Agi. So, ipaklaro ni Pua nga dito sa likod ni Agi kay ang Land Bank Deep Ed na araday adjacent sumpay dito sa likod, tuwa dito mahigala ang Deep Ed na ganyang opisina. Doon ay agianan ba? So, puntog hapon. Karon si Wamil, ang uban, dili kay maklaro si Wamil nga, murag, ordinaryo kang taong maminaw, kayong kahala, no? Ang uban mingon, awa man, o pro Duterte mingon, awa gihapoy puntos. Ang katong okay, against Duterte mingon, hala, nakapuntos. Dili man ka-familiar kay, about man mahigala sa auditing, sa kuwa. Pero atong i-ugkat haan niyang testimonya, nga, dili gihapon puntos mahigala sa prosecution puntos depensa. Pag cross-examine ni Atty. Pua, dito napakita mga kagalaan nga pagkakalma nga ni Dag cross-examination, bungkag mahigala ang i-cross-examine. Kita mo unsay kalma lang kayo nga pagka-cross-examine. Buutan na kayo mahigala mo Dag cross-examination si Atty. Michael Pua. Parang ka pag-istorya, huwag ako'y ma-evaluate. Askang buutan na. Kalma, buutan kayo. Unya, iyapang inyon si Atty. Kapunan, ma'am. Masa ilahan ka mo rin, ma'am. Ha? Gusto ka mo ni tanaw mo? Wakay kopya mo, dahil kopya mo, tanaw mo. Butan kayo, no? We'll provide you a copy. Inya inigtubag mahigala ni kinini ang Wamil mo, likoy-likoy tubag, may na, we will accept that answer. Askang kalmaha, pero guba. Usa may mga punto ni Wamil mga kaigalaan nga maingon ka nga wagyan taon. Number one, naangko ni Wamil atong hagpato ng iyan ko na para maklaro kay mura magkukunuhi o ka ng about commission audit ba? About sa auditing in Daimari. So makaingon ka o ka ng hindi kay ka maklaro ba nga kon ba? Sa katong ako ano? Kaya naman siya yung ipanghisgutan nga AOM audit observation memorandum doon ay gisgutan may notice of suspension, notice of disallowance. Sa may importante, ana, atong isgutan na ha, para maklaro tani mga sukit di paminaw. Pero before tamo saom dito, naangkon mahigala ni Wamil, nga sa dugay mahigalang panahon, nga mo gigi paukyab mga higala, mo gigi paukyab ha? Nga laliman ka, nigamit og alias, Mary Grace Piatos, mo gigi balik-balik, kaya gibugal-bugalan, mahigala si Mary Grace Piatos. Pero pag cross-examine na ni Atty. Pua, napaangkon niya si Roderick Wamil, ang auditor sa kuwa, nga kini mga higalang intelligence or confidential funds, dili illegal ang paggamit og alias. Liar! Ha? Dili illegal. Sa to pagitugot ang paggamit og alias. Mapaday gipunto ni Lakson for practical reason, of course, confidential funds na gibo. Dabu-dabuhan pa sa tiwa si Lakson, nga wala siya may galay security clearance. Ha? Top secret is the top secret being the one, highest and the restricted being the lowest. Asa may imong clearance na? Wa, clueless. Si Wamil, mga sukitig paminaw. Unya, napaangkon sa dugayng panahon nga gibugal-bugalan gyud ala Merigrespiatos napaangkon mga higala ni PUA nga kana bang pagamit og alias niining maong project sa intelligence project or kining confidential funds nga gastuhan, illegal ba di ay ang pagamit alias? Dili illegal. At is naklaro ba? Sa laktod, kanto mahigalang Merigrespiatos, kana nga pangan, of course, wala na birth certificate. Nga nung mga, why birth certificate, gisusi may gala sa PSA, wala yun na, because alias na, that's admitted. Why? Because ang pagamit og alias, naangkon mga higalang attorney Wamel, nga pwede o dili illegal ang pagamit og alias. Kana may unang punto ha, ang sunod mahigala, napaangkon mahigala ni attorney PUA. So dili patama to, ako'y play ni video nga itong saw mo ng EOM o kanang notice of suspension, notice of disallowance. Una, napaangkon niya nga ang pagamit og alias is legal. Number two, napaangkon, ang sunod mag- masabot na to ba? Karon bitaw, parang kaplangka ang pag-istorya. I don't know sa sunod ng mga witnesses ha, pero karon hinahinay ni gawas nga ang sa prosecution pulos pa ukyab. Pulos pa ukyab. Nga naman, ang ilang ipaukyab magod, Merigrespiatos, Merigrespiatos, pag-question mga higala sa witness, di man illegal ang Merigrespiatos because pwede mamugamit og alias. Ikaduha, nga ilang ipaukyab, paukyab, nagasto ni Sara Duterte within 11 days. Within 11 days ang kwarta mga higala sa fourth quarter na intelligence funds. So, mo ito'y ipaukyab nga limang ka, grabiha ka, gastalor, grabiha ka, lustay, oy. Igasto og 11 days. Nya, kana mga higala, paggasto within 11 days, gipangutanan ni Atty. PUA. Di ba, diha sa memorandum sa KUA, nya ang pag-cash advance within 3 months, more pwede mag-cash advance. So, tubag. Pagtubag mga higala nga, yes, mao. Sunod. So, kanang kwarta, sa gi-cash advance, pwede siyang magamit within 60 days. For example, kini ko ako kung i-play ang video ni PUA, malangan magutag maayo. Nanatay mga punto-punto. Pero muna yung gisulti, pwede niyong i-review. Di ba ingon siya day? Within 60 days, pwede ba? Ingon si Wamel, pwede. So, dili illegal kung gamiton within 60 days. Dili. So, kung gamiton po within 11 days, dili po illegal. Dili. So, guba ang ilang, di ba okay, nga, within 11 days, na, gilustay. Guba, because, ang witness mo ingon, dili ba illegal? Ang paggamit. Kung imong gamiton within 60 days, dili illegal. But kung imong gamiton within 11 days, dili illegal. Nya, mao man gi pasiatab mga kahigalaan. Unya kana mga higalang 11 days, musukwahi na po na, man akong giingon. Og unsolicited advice ning ako. Ngadto sa prosecution, kay katong akong unsolicited advice, di gilanggi, ilanggi tuman, or sila mismo, parihat, agunahuna nilang nga murag-kansi, bitaw yun. Wa nila ipresenta sa Sulay Calopis. Wa nila ipresenta tong sheriff. Karon ang sunod na kong advice ini mga higala nga unsolicited. Og ilan ang i-evaluate, bahala nila, sila rin mo evaluate. Ayaw na naging ipresentar to si Ramel Madriaga. Kay Uras ipresentar to si Ramel Madriaga, bida. Paksit ang kaso. Nga naman, kato si Ramel Madriaga, mahigal timan niya. Ang gipasiatab, limang kagasadura ni Sara Duterte in Maris, within 11 days. Karon, pag-presyon ni Wamel, pwede mang magasto within 11 days, di man illegal. Ang sunod pag yun, ang ilang sunod nga witness, kung ilang idayon o presentar, nga para nako, ayun na lang yun ang inyo dayon, kaya mayabog yun yung kaso, ha? O maghatag mo opportunity sa abogado nga ma-assign para pag-cross-examine na, musikat ang abogado nga ma-assign pag-cross-examine. Prangka lang pag-istorya. Ha? Gipresentar ganito sa House Committee on Justice, guba na mga idaan, bisag wapang mag-cross-examine? Samot, nag-undergo na cross-examination. Nga, unsa may gisulti ito, Madriaga? Sa ilang mahigalang prosecution, nga ilang kanunay nga gibulag yung maayo, kanunay nga giantog og mayo, kanunang gidribol, mao nga 11 days, grabihang Sara, igasto within 11 days. Pero mas grabe si Madriaga, kaya yung man nga, nagasto within 24 hours. Dumdumas ni Simonia Madriaga day, mas grabe mang iya. Iya mang ipuhalan ng mga congressmen, niya, mga congressmen mahigala, gigasto within 11 days. Ang Madriaga, yung man, gigasto within 24 hours. Sumana kong ingon, so far ha, sa mga punto mahigala, wa pa magkapuntos mga kaigalaan. Og imong i-check-check ang unom ka mga witnesses, dihado ang dipinsa. I don't know karong hapon na asalila ang witness. Nya napagila yung punto ha, atong isgutan. Ako ipabati ninyo ng video para maklaro lang yun. Ato, will dive in ngadto higala sa AOM. Ha? AOM, notice of disallowance, notice of suspension. Human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdong. Standby. Alas 6:48 na.
6: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
17: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
18: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
0: Mga kasama ug mga idol, panahon usab sa ting-uwan ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa inigpili nimo og tambal ug inguman mga bitamina adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo. Kay unsaon na lang kung kini dili epektibo ug luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag niyo nilam. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Yun nilab yan.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bagnoc, sa Straight to the Point.
5: Atong taktala 6:51 na sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: Akong balikan mga kaigalaan ha, para maklaro mga sukintig paminaw. Gihado ang prosecution so far. Sa laing pagkasulti, alcance ang prosecution so far sa mga witnesses nga gipresentar. Bisa kung saon ni mo og prangka ba lang ang pag-istorya ba? Walay atong i-evaluate o klaro ba? Atong i-evaluate o klaro og sa boxing pa ni Mahigala ang score 2 sa depensa. Gihado ang prosecution sa unang witness. Unang witness ha, John Mark Kalilong. Pildi mga higala ang kwan. Gihado ang prosecution. Pabor sa depensa. Sunod si Jeremy Lutok. Pabor sa depensa. Sunod si Matibag. Samot ng pabor sa depensa. Gihado ang prosecution. Sunod katong tagabangko. Katong mahigala si Violeta Constantino. Pabor sa depensa. Mabitaw ni ingon sa attorney po, nothing to cross. Ang sunod mga higala, in fairness ko ni Tagalan Bank ang mga managers, very kwan sila day, fair sila nga ni kwan. O sa pangunta na, tubagon na yun. Di ba parang 1 mil ba nga? Makita mo sa 1 mil nga, doon naging pagkakuan yun. Mahibawaan mo ang witness nga, doon ay medyo likoy ba? Dapig mga higala sa nagpresentar. Hinoon, dili na ingon nga, unusual ha, basta ilago ng witness sa prosecution. So, simpre, ilanang gi, kundaan, ikaw may sunod ha, na pagsulti mo ni muna. Pwede na naanao nila. Ba't kining tagabangko, mayong ilang pagka-present kay kwan ba? Fair kayo. So, ining duha ka mga tagabangko, dihado mahigala ang prosecution, pabor sa depensa. Ang kang wamil, pabor sa depensa. Nga naman, napaangko ni Attorney Pua nga, ang 11 days kapagasto, legal. Ang paggamit o galias, legal. Napaangko ni Attorney Pua. Unya, dili pa yun, nasyak pa yun sa taro, kaya mo magigingon nga, tanging si Vice President Sara Duterte lang yun kuno ang dunay confidential funds. So, pag cross-examine nun, si Binay na ama po iya di ay. Na, kuwan lagi, na-shoot yun mga higala. Kini si Wamil. Yatrawar ko na, atong ipaklaro. Let's dive in mga higala sa AOM. Kaya mo man eh, malibog magkano ba mga tao? Manakoy ko, atong i-evaluate o klaro ha. Ang mga tao magkano, labi na dili ka familiar, kay teknikal naman yung isgutan, di na kay kakasabot o naunsa. Pero atong isgutan, ha, mawabitaw ni intra si Jesus Cudiro, maningkamot siya glusot, maningkamot lusot, sakpan niya pon. Ang iyang testimonya, bisag wa na siya diha, may kalawa siya personal knowledge, iya gaya pong itestimonya. Niya ha, araw niya, matong madiscuss mga mayo ang punto. Okay, sige, Dong Names.
7: Clarify on this matter, just a brief, because
8: yes, what is the government of counsel correspondent?
7: I remember that the witness was only in Ikfao until February 2024. Is that correct? May we check the record if that is correct?
8: Yes, 2014 to 2024. That's what he said.
7: Okay, so this AOM for the third quarter was issued August 8, 2024, Your Honor. So he is referring to something that he has no personal knowledge of.
8: What month did you leave, COA Ikfao, Mr. Wamil?
9: February of 2024.
5: Po. Pause adon. Now, ha? Yapil ng testimonya, mahigala, o malipat, may gani-abtik si attorney Pua, nga ni Bantay. Kay mo, testimonya siya, patuyang siya testimonya, kung di mo bantayan, og malipat ka, okay lang siya, lapadayon nag-antog. Pareha ba ni Attorney Kapunan? La-antog siya niya, side comments, antog niya, pag inapalusot niya, scammer nga word. Agi, object ka ni Kwan, strike. I-strike sa record. Pero nasulti na niya. Kanamil dito ba? Kasi Kapunan, mahigala, may buwan ni mo nga abogado, in fairness niya nga, karaang abogado ba? Mantigo siya. Ang problema na kung mantigo kang abogado, pero ang ebidensya di gumudapid ni mo, wagi maing laki, anak. Pati pa itagyo din mo, nang arisa mo, tira sa iyang mga side comments. Kaya dili, pwede. Kaya musulti ang witness man. Lima kang inside comments sa Megala about scammer, di strike off from the records. Ingon dayon si Attorney Pua. So, niya, pulos mga kuna, kini si Attorney Kapunan sa iyang mga ipakita diha nga yang trial nga abilidad sa trial, may bawa ni mga karaang bugay. Kapalusot mo siya, kato din, Andy Lim, o niya, sa to pikit, ano ba? Iyag yung ipalusot niya kanang, kumpray mo, may himong katawanan, pulos, diha na kutob sa paukya, pero pag abot sa aktual nga konfrontasi sa legalidad, malanganin sila. Kanyo, nga naman nga mo, si Roderick Wamil, from 2014, naasa sa Kuwa Ikpaw until February of 2024. Di na sa katestimonya sa August. Muna nabantayan nga, di ba? Anong mo mang i-appeal nga umagay personal knowledge na? Ha? So palusot na yun nga, dunay draft, di madaoy. Muna yung chase, di madaoy. Ibalik sa dong, rewind sa dong. Talawa ha? I-rewind gamay dong. Di man kakanahang apunto, nabantayan may galang Attorney Pua nga, ano i-appeal man yung testimonya ng August? Wa naman ka pagka-August, February of 2024, wa naman ka. Kutob naman ka sa February of 2024. So you cannot anymore testify niya ng AOM sa August. Limang ka, anak. So iya pang gustong itestimonya, may gala nga, wa na sa personal knowledge. Niya unsama na ng AOM. Ato i-discuss, ha? Stand by. Ato sang balikan kadali, kasamang names. Sige, kwansa names.
7: Clarify on this matter, just a brief. Because
8: yes, what is the comment of counsel correspondent?
7: I remember that the witness was only in Ikpaw until February 2024. Is that correct? May we check the record if that is correct?
8: Yes, 2014 to 2024. That's what he said.
7: Okay, so this AOM for the third quarter was issued August 8, 2024, Your Honor. So he is referring to something that he has no personal knowledge of.
8: What month did you leave? What month did you leave Kuwa Ikpaw, Mr. Ramil?
9: February of 2024.
5: Boss. Imagine ka, February of 2024. Leave na ka diha, wa na ka diha, kagibalhi na ka. Unya mo testify ka sa AOM sa August. Kanang audit observation memorandum nga sa August na. So, nabantayan ni Attorney Pua na. Kagwa na mabantay eh. Alam pa si active ka sa giya. Pero wa tama ko na, in fairness, may gala sa prosecution, basin ang sunod pa nga mga witnesses nang paabot ko kay, wa pa yun, so far. Ya, yeah, ato tiwa sunong. Palusot na ba yung Victoria draft? Sige, tiwa, ato yung ipadayon.
6: Okay, so this is preliminary. We would have, if we were allowed to continue with this questioning, Your Honor, that this witness will attest to the fact that he was the one, before he left, he drafted. He prepared a draft of an AOM for the third quarter. And if I may be allowed, maybe counsel, I will see the relationship of my question to
8: Then AOM. Witness, kindly not refer to an AOM. Right. If indeed you prepared a draft, as you will testify on later, you can refer to your notes, but not the AOM.
9: My apologies for your
8: Do you have notes pertaining to the draft you prepared? Pertaining to the supposed AOM issued after you left Kuwa Ikpaw?
9: I don't have my notes po with me. Pero I can give po yung the additional audit observation po based on my draft po na sinabit sa Ikpaw.
7: May we see the draft, Your Honor, before...
8: Do you have a copy of the draft, Mr. Wamil?
9: I do not have the copy of draft po with me. Nasa file po siya ng Ikpaw.
8: Counsel, Attorney Kapunan, do you have a copy of the draft? Will you be marking it?
6: No, Your Honor. We are not marking a draft. We are just eliciting from this witness testimonial evidence that before he left, he did prepare a draft which he turned over to his successor in the position, Your Honor. And this will be testified to by our next witness, Your Honor.
8: But witness is not allowed by the court to refer to the AOM issued after he already left the office. If he did not bring his notes, then he cannot refer to any other document while he is testifying.
6: We submit, Mr.
8: Okay. Subject to those conditions, counsel may proceed.
5: Okay. Ma? So we submit, Your Honor. Huwag pa mabantay eh. Padayon to niya. So mo to yung iyong tapunan, isulti na sa sunod na witness. Muna ingon si Attorney Pua, oh, ang kanang nga pangutan, nasa sunod na nga witness. Dili sa magka-testify sa mga butang ngawa na siya diha. So kanang AOM, sa August 8, nag-i-issue, wala yung labot siya. Kayo, pag-February, panangwa naman siya diha sa opisina.
4: Straight to the point.
5: Naunsa man na ng AOM. Mo nang ipangutana sa gisaw ni Chase ang pangutana ana gani mang higala kay likoy-likoy man gyud. Naa na bay mo ni pangutana mang higala ang puwa. Kana magong AOM do na mag step by step man guna mang higala. Ang sakuha man gud pag submit ana karon sa imong mga dokumento for auditing ang kuha kung do na sa imong obserbahan mang higala nga do na kakulian ang first step nilang himuon mo issue sila og AOM kanang audit observation memorandum. Pag-issue audit observation memorandum, kana nga stage, mo nang ipangutanan, sis, kung saan manay kana nga stage, failure to liquidate na ba na, o di pa? Mo nang dakong question, nga naman, dunay AOM nga gi-issue, ngadto sa Office of the Vice President, para ang pangutana, ana, kanang AOM nga stage, failure to liquidate na ba, o di pa? Muli ko'y masag sa atunay po, may nangutana, digisaw ni sis, kanus aman ma-failure to liquidate? Kanang, AOM, failure to liquidate na o dili pa? Dili pa. Kay sunod nga step ana, mao man ang notice of suspension. Di pa gyud maminaw adto na sa notice of disallowance. Dunay mga steps ba? So kanang pag-issue og AOM, AOM pa lang niya, wa na siya diha sa opisina, dili na kaka-testify sa uban. Dunay may procedure ang kuha. Mura ba na siya mahigala ka unta ganta mo example ha. Sa ato pagka-estudyante kanadto. Dunay bitay tay project kanadto inday maris amot nagka-kon baga nang project to sa biology. Project sa biology magkuanta dakop tag baki itong baki nga dako ba unya ato tong kuanon nya mga bukog nanto ni kabukog ana ato nang i-arrange ana i-arrange inig arrange submit na to inig submit ana pwede nang graduhan sa maestra dayon og unsa iyang kuan pero pwede mo ingon ang maestra nga day agdongke kini bang imong baki nga gi-submit nga nay mga bukog bitaw nga gi-sumpay-sumpay kuwang mandong og bukog sa kuandong og wa ko malimot ang pinakataas nga bukog sa baki kanang femur kanang iyang paas baki ba? Ha? Kuwang man dong, asa man ang kuwan ni dong, masig na, wa ka din matagak sa inyo dong, di isa na kugladuhan na, ako sa inyo kuwan ni mo, basi pangita sa ito para mapuno. Muna say, equivalent sa kuwa pa na, audit observation memorandum, wala pa'y failure to liquidate. Ganyan silang, doon ay, observahan na mo nga, nakuha ang inyong dokumento, pwede ba ninyong i-supplyan o dugang? So ikaw dong, kaya iwas sa pangitaon dito ang mong nakuha mo din ko sa kabukong. Kaya pasabot nga hagbong na kasi mong maestra. Pasabot ka hagbong mo no eh. Ganyan lang ka, gitagaan ka chance ba? Dong, nakuha sa kabukong dong. Hay man, di ba siya nabilin sa inyo? Basi ba, huwag ka nang pagpapilit ni mo, wagi. Naghimo-himo kasi mong project, kunyang samok-samok yung mong manghon. So, kana nga step, dili pa. Muna nga importante mo, to'y punto sa mga question sa akay, dili ka sa akay ang uban. Kung sa mga naman naging punto mo to nga, AOM, Notice of the Suspension, niya sunod, Notice of Disallowance, final na ba na, pwede pang i-appeal ang Supreme Court. Nga naman nga, importante mo to, because kanus aman siya makonsider nga doon na na'y problema ang Office of the Vice President kay AOM paganiwa pa. So, muna akong ingon, so far ha, sa atong evaluation, may gala so far. Pero in fairness sa prosecution, basi magkabaho sila unya o sa uban pang mga witnesses. Pero so far, sa mga witnesses nga gilipresentar, wag yun. Wag yun. Di po, ako'y mugrado, di po nyo zero. Nagya po'y punto, pero dihado mahigala ang prosecution. Alanganin ang prosecution. Pabor mahigala sa depensa so far. Kining maong mga so far ha, sa procedure. Manang kabantay ka, dili, impeachment ba ni, dili man ni propaganda. Manang prosecution, may kailangan maningkamot sa nga mo, diskurso mo, diskurso, dili pang presentar. Inyong bawion sa diskurso, di man na madag diskurso kay trial mo ni.

0: Iwasan unya tungod sa atong kagipot sa panahon. Ato si Padangat ang Arimen 558 Manila. Masunod na kanon dayon. Standby. Alas 7:05 na.
1: Live via satellite. RMN News Nationwide.
2: Ang baha sa lugar na umabot ng lampas tuhod hanggang dibdib. Hindi naman mapigil ang magalit ni Dizon sa natuklasang uka sa southbound lane ng EDSA Buendia matapos na umagos sa mababang parte ng kalsada ang baha.
3: No, ba nangyari nito eh? Kabago-bago. Bakit ang kagad na?
4: Naka-depressed na section, sir.
3: Puta. Dapat na-anticipate natin ito eh. Parado eh oh. Wala kasi tayong drainage dito eh. Ideally sana, may drainage ka dito sa gitna para nagde-drain siya dito. Pero wala eh. Dahil sa mga barrier ng busway, hindi nakakalabas yung tubig.
2: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
5: Samantala, tatlo ang patay sa pagguho ng lupa sa Baguio City. Search and rescue operations sa lugar nagpapatuloy. Makibalita po tayo kay Idol Gilbert Bermudez ng IFM Baguio.
6: RMN Special Coverage.
7: Tatlo ang naitalang nasawi matapos ang pagguho ng lupa sa Gisad Surong, Baguio City. Bandang alas 7 ng gabi kahapon August 9, 2026, dulot ng Enhanced Southwest Monsoon o Habagat. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, 7 na ang na-rescue mula sa pagguho habang tinatay ang nasa 5 ang pinaghahanap pa. Batay naman sa tala ng lokal na pamahalaan, nasa 14 na pamilya na binubuo ng 62 na individual, kabilang ang mga bata na nasa edad 3 hanggang 7 years old, ang nailikas mula sa kanilang tahanan. Habang may 7 pang evacuees ang sa lukuyang pansamantalang nananatili sa Gisad Surong Barangay Hall. Nananawagan naman ang lokal na pamahalaan ng Baguio sa publiko ng donasyon gaya ng pagkain, kumot, damit at toiletries sa para sa mga pamilyang apektado ng pagguho ng lupa sa Barangay Gisad habang sila ay nananatili sa evacuation centers. Sa ngayon, nagpapatuloy ang search and rescue operations ng mga otoridad sa lugar upang mahanap ang mga nawawalang individual. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol Gilbert Bermudez. Tatak, RMN.
6: Special coverage.
2: Bilang ng nasawi dahil sa epekto ng pinalakas na habagat at mga nagdaang bagyo, umabot na sa 8 ayon sa NDRRMC. Kasama natin sa Balita Radyo Man Marjo Domingo.
8: Umabot na sa 8 individual ang naiulat na nasawi dahil sa epekto ng bagyong Luis, Maymay at pinalakas na Southwest Monsoon o ng habagat. Ayon ito sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa bilang na ito, 2 ang naiulat na nasawi sa Rizal dahil sa rock slide, 2 sa Batangas dahil sa pagkalunod at pagkakuryente, 2 sa Benguet dahil sa landslide at 2 rin sa La Union dahil pa rin sa pagguho ng lupa, pagkakuryente at pagkalunod. Samantala, may isa namang naitalang nawawala sa Batangas at 7 ang sugatan sa Benguet dulot ng landslide at aksidente sa sasakyan. Aabot naman sa 124,000 na pamilya o katumbas na 486,000 individual ang naiulat na naapektuhan na nasabing mga bagyo at ng hangyabagat kung saan ito ay mula sa mga rehiyon ng Region 1, 2, 3, 5, 6, 9, Mimaropa, Calabarzon at Cor. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak Armen.
5: Si Pangulong Marcos Jr. naman ipinag-utos ang heightened alert sa mga ahensya dahil nga sa habagat. Kasama natin sa Balita Rajuman Chanel Salazar.
9: Naka-heightened alert na ang mga kaukulang ahensya ng pamahalaan sa epekto ng habagat alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, minomonitor ng Pangulo ang mga lugar na madaling bahain at ang pagtaas ng tubig sa mga dam at reservoir. Inatasan din niya ang mga ahensya na mahigpit na makipag-ugnayan sa pagpapakawala ng tubig at agad na gumawa ng mga hakbang para maprotektahan ang mga komunidad at mahalagang pasilidad. Namahagi na rin ng food packs ang Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang nasa evacuation centers. Batay sa datos, nasa higit 200,000 na pamilya na ang apektado ng habagat hanggang nitong Linggo ng gabi. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak RMN.
6: RMN Special Coverage.
2: Ang Calabarzon ay naapektuhan din ng mga pagbuhos ng ulan. Kasama natin sa balita si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
4: Narito ang ilang kaganapan na nating nakalap na naitala sa Calabarzon area hinggil sa kasagsagan ng mga pangulan dulot ng pinalakas na habagat itong nakarang weekends. May 25 residente mula sa Barangay Talisay, Batangas ang tinulungan ng Philippine Coast Guard na

0: ilikas ang mga ito at dalhin sa isang paaralan na nagsilbing evacuation center dahil sa banta ng pagguho ng lupa. Gabi naman ng Sabado, ng pasukin ng tubig, baha at talubog ang mga kagamitan ng mga residente sa barangay Kabatang, Chaong, Quezon, sa nilang walang tigil na pag-ulan. Isang spillway naman ang hindi madaanan ng mga sasakyan sa barangay San Pedro, Chaong, Quezon sa pag-apaw ng tubig ilog. Labaksa naman ng natumbang puno ang isang tricycle sa barangay Malabad-Bansur, Candelaria, Quezon. Isa namang delivery rider ang namatay ng tamaan ng bumagsak na puno at poste ng kuryente sa Circumferential Road sa Barangay San Roque, Antipolo City, Rizal. Sa kaba naman ng Kambal Road, GB 1 and 2 ng San Mateo, Rizal, papasok ng isang village ay baha na rin. Maging sa Letra 2, San Mateo, na hindi umano binabaha ang mga residente ay nakaranas din ng pagbaha. Sa bahay naman, nasa kabilang ilog, ang naanod sa Rodriguez, Rizal. Nagsagawa naman ng rescue operation sa Barangay Rosario, Rodriguez, Rizal, ang mga kapulisan dahil sa matinding baha. Di naman madaanan ng maliliit na sasakyan ang bahagi ng Gonzales Wawa Bay Walk sa mga Sambat Tanawan kahapon dahil nga sa matinding puhos ng pag-ulan. Kasama mo sa RMN Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Masada, Tatak RMN.
1: Alas 7:12 na po ating oras, halos 3,000 pamilya naman ang naapektuhan ng LPA at habagat sa Western Visayas. Ang DSWD6 ay mamahagi na raw po ng ayuda doon. Pakibalita tayo mula kay Idol Reynold Arca ng IFM Iloilo.
2: Naipamahagi na ng Department of Social Welfare and Development Office 6 ang mahigit 175,000 pisong humanitarian assistance sa mga pamilyang naapektuhan ng low pressure area o LPA at Southwest Monsoon o Habagat sa Western Visayas. Batay sa pinakahuling datos ng DSWD6 hanggang alas 4 ng hapon noong Agosto 9, umabot na sa 2,743 pamilya o mahigit 10,000 individual ang naapektuhan ng sama ng panahon sa rehiyon 6. Sa bilang na ito, 256 na individual ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center, habang 283 naman ang nakikituloy sa kanilang mga kamag-anak o kakilala. Naitala rin ng DSWD6 ang 7 bahay na totally damaged at 65 naman ang partially damaged dahil sa epekto ng masamang panahon. Kasama mo sa DYIC, IFM, Iloilo, Idol, Real Dark, Tatak, RMN.
3: Suspendido ang face-to-face classes at on-site work sa mga tanggapan ng pamahalaan sa ilang mga lugar sa Luzon ngayong araw. Batay sa anunsyo ng Presidential Communications Office, magpapatupad muna ng work-from-home setup sa Metro Manila. Gayun din sa Ilocos Sur, La Union, Zambales, Bataan, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Benguet, Pangasinan, Abra, Tarlac, Pampanga, Oriental Mindoro at Bulacan. Magpapatupad naman ng alternative learning mode sa lahat ng antas ng paaralan, pampubliko at pribado, maliban na lamang kung may naunang abiso ang lokal na pamahalaan na wala ring online class sa mga nabanggit na lugar. Exempted naman sa work from home setup ang mga ahensya ng pamahalaan na naghahatid ng pangunahing serbisyo tulad ng kalusugan at pagtugon sa kalamidad. Bukod sa mga nabanggit na lugar, hiwalay na nag-anunsyo ng suspensyon ng klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribado, sa Laguna, Nueva Ecija, Ilocos Norte, Mountain Province, Tuguegarao City, Cagayan. Samantala, suspendido naman ang number coding scheme sa mga kalsada sa Metro Manila ngayong araw.
1: Ilang lugar naman sa Ilocos Sur binaha dahil sa walang humpay na pag-ulan. Kasama natin sa balita si Idol Mike Layante ng IFM Vigan.
4: Special coverage. Dahil sa walang humpay na pag-ulan na nararanasan sa lalawigan ng Ilocos Sur, ay nagdulot na ito ng pagbaha sa ilang mga lugar sa lalawigan at isinailalim na rin ito sa red alert status dahil sa heavy rainfall. Ayon sa PDRRMO, patuloy ang paglaki ng tubig sa mga ilog na nagdudulot na rin ng panganib dahil sa pagbaha at landslide. Isa sa mga nakaranas ng pagragasan ng ilog ay ang barangay ng Unegwes sa bayan ng Narbacan, at dahil dito ay nasira na ang isang bahagi ng bagong gawang river protection o flood control. Nagpatupad na rin ng preemptive evacuation ang ilang LGU sa mga barangays na flood at landslide prone sa kanilang lugar, alinsunod sa utos ng provincial government ng Ilocos Sur. Kasama mo sa IFM Bigan, Idol Mike Layante, Tatak RMN.
5: RMN Special Coverage.
3: Mahigit 500 individual na apektuhan naman ng pinaghihinalaang ipo-ipo sa Iloilo City. Kasama natin sa balita si Radyo Manresi Bordon ng RMN Iloilo.
6: Nabunot ang mga puno, natumba ang mga poste at nilipad ang mga bubong ng ilang bahay sa Iloilo City dahil sa pinaghihinalaang ipo-ipo. Sa pinakahuling tala ng Iloilo City Operation Center, 568 katao mula sa 144 na pamilya ang apektado ng malakas na hangin at pag-ulan. Mula ito sa 12 ng mga barangay sa lungsod. Last 7 kagabi, may 71 pa na pamilya na binubuo ng 256 katao ang nananatili sa evacuation centers. Base sa initial assessment ng City Social Welfare and Development Office, 72 na pamamahay ang nasira mula sa 2 distrito. Kaagad namang nagbigay ng food at non-food items ang city government sa mga apektadong pamilya. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Rezi Danioso Bordon. Tatak RMN.
1: RMN Weather Report. 7:16 na po at oras, alas 7:16. Aasahan pa rin daw po natin ang maulang panahon sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw na ito. Ayon sa DOST Pag-asa, enhanced o pinalakas na habagat pa rin na magdadala ng kalat-kalat, malalakas na pag-ulan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Camarines Norte, Camarines Sur, at Western Visayas. Habang aasahan daw po ang maaliwalas na panahon sa Visayas at Mindanao, pero pinag-iingat pa rin ang publiko sa mga biglaang buhos ng ulan na dala ng tinatawag na localized thunderstorms. Naglabas naman po ng orange heavy rainfall warning ang Pag-asa sa Zambales, Bataan, Metro Manila, Pampanga, Rizal, Bulacan at ilang bahagi ng Cavite, Batangas at Tarlac. Ang yellow heavy rainfall warning po ay sa bahagi ng Tarlac, Cavite, Batangas din, Laguna, Nueva Ecija at Quezon Province. Samantalay binabantayan naman ng State Weather Bureau ang tropical storm sa labas ng bansa na may international name na Peilu. Sa ngayon po'y wala pa itong direktang epekto sa bansa at hindi rin ito inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility bagamat patuloy nitong palalakasin ang habagat.
3: Mga saming pagbabalik, mahigit 30 bahay ang natupok sa sunog sa Surigao City.
1: Ang Buklao, Binga at Ipo Dams magpapakawalan ng tubig matapos lumampas sa normal high water level.
3: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
5: RMN Network News.
7: Butag Pilipinas sa Idupos.
3: Telepon Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
7: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
8: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMM Network News.
9: Kahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin?
10: Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhin nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita, na kayo'y nakalikas na.
9: Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
5: RMN Network News.
3: Seven:19 ang oras ngayon. Mahigit 6,000 magsasaka at mga landowners sa Negros Island Region na naapektuhan ng pananalasa ng peste nakatanggap ng Emergency Cash Transfer Assistance. Kasama natin sa balita, Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
11: Umabot na sa mahigit 64 million pesos na emergency cash transfer assistance ang na-release ng Department of Social Welfare and Development para sa 6,269 na mga magsasaka at landowners na apektado sa pag-atake ng Red Stripe Soft-Scale Insect sa mga Tubuan sa Negros Island Region. May 5,246 naman na mga magsasaka at landowner ang nakatanggap ng 54.16 million pesos na cash assistance sa second wave ng ACT distribution. Ayon sa DSWD NIR, 78,352 na hektarya na ng Tubuan ang na-report na apektado ng piste. Sa isinagawang field assessment, may halos 23,000 na hektarya ng Tubuan ang kinumpirma na apektado, kabilang na ang 15,135 na mga magsasaka. Ang mga lugar na apektado ay ang Kabankalan City, Cady City, Victoria City, Sagay, Bago, Talisay at San Carlos City, Ilog, Calatrava, Minabagan, Isabela, Moises Padilla sa probinsya ng Negros Occidental. Samantala sa Negros Occidental naman ay ang Canaon, Baay City, Bayawan City at Mabinay. Ang DSWD NIR ang naglalaman ng 3 million pesos quick response fund at pre-position relief supplies. Kabilang na ang 800,087 family food packs sa mga strategic location sa rehiyon. Kasama mo sa RMN DYH B. Bacolod. Radyo Man Albert Hiner. Tatak RMN
12: Network News. Mahigit 30 bahay naman ang natupok sa sunog dyan po sa Surigao City. Balita tayo mula kay Radyo Man Gerson Fuentes ng RMN Surigao.
13: Tinatayang mahigit 37 kabahayan ang natupok ng apoy sa naganap na sunog sa Purok 3, Barangay Nabago, Surigao City. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog matapos mabilis na kumalat ang apoy sa magkakadikit na bahay na pawang gawa sa mga light materials. Ayon ka Fire Senior Inspector Eduardo Quinto Jr. ng Central Fire Station sa Surigao City, agad silang nag-deploy ng 6 na fire truck matapos makatanggap ng tawag mula sa mga residente. Nagpadala rin ang City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRMO ng isang ambulansya sa lugar. Nagsimula ang sunog sa bahay ng isang Esther Garces dakong alas 9:58 ng umaga at mabilis na itong kumalat sa mga kalapit na kabahayan. Bungsod umano sa malakas na hangin dulot ng habaga, tuluyang naapula ang sunog dakong alas 11:10 ng umaga. Samantala, pansamantalang inilika sa evacuation center sa Barangay Jim ang mga pamilyang naapektuhan ng insidente. Matapos tuluyang matupok ang kanilang tahanan, patuloy naman ang isinagawang assessment ng mga otoridad upang matukoy ang kabuuan na pinsala at sanhi ng sunog. Mula dito sa RMN DXRS Surigao, ito inyong radyoman, Gerson Galotera Fuentes. Tata, RMN.
3: Mahigit 1,000,000 pisong halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasamsam sa Iligan City. Kasama natin sa balita radyoman Jade Ubarco ng RMN Iligan.
14: Nasamsam ng mga otoridad ang 1,400 na mga rim na di umano'y smuggled na sigarilyo na nagkahalaga ng 1.12 million pesos sa isang checkpoint operation sa Barangay Dalipuga. Dito sa lungsod ng Iligan, pinangunahan ng CSOU kasama ang Task Force Iligan at ibang pang-unit ang operasyon kung saan pinatigil ang isang Isuzu Forward aluminum van na minamaneho ng isang 26-anyos na lalaki kasama ang dalawang pasahero. Nakita sa plain view ang mga kahon ng sigarilyo na may tatak na Green Hills na walang may pakitang dokumento mula sa Bureau of Customs at katibayan ng pagbayad ng buwis. Inihanda na ang pag-turnover sa nakumpisa mga sigarilyo at sasakyan sa Bureau of Customs habang pansamantalang pinalaya ang mga suspect habang naghihintay ng formal na proseso. Kasama mo sa RMN XIC Iligan, Radyo Man Jado Marco Tatak, RMN.
12: Nagpakawala po ng tubig ang Amboklao, Binga at Ipo Dam matapos umabot ang normal high water level nitong weekend. Bunsod ito nang walang humpay nga ng pag-ulan dahil sa habagat, pinag-iingat po ang mga residenteng malapit sa dam o doon sa mga ilog na daraanan ng tubig mula sa dam sa posibleng pagtaas pa ng level ng tubig. Kaugnay nito'y patuloy ang pagtaas ng iba pang pangunahing dam sa Luzon katulad ng Angat, San Roque, Pantabangan, Magat at saka Kaliraya. Binabantay naman ang Lamesa Dam sa Quezon City na nasa 79.94 meters o critical level na malapit sa spilling level na 80.15 meters. Samantala, nasa second alarm naman ang Marikina River matapos umabot sa 16.2 meters ang water level doon. Dahil dito inaabisuhan ang preemptive evacuation sa mga mababang lugar sa lungsod.
5: RMN Network News.
3: Hinimok naman ang publiko na magpakonsulta agad sa doktor ang mga sumuong sabha dulot ng walang humpay na mga pag-ulan. Ayon kay Palas Press Officer Eusecler Castro, ugasan agad ng tubig at sabon ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. Matapos nito ay magtungo sa pinakamalapit na health center para magpakonsulta at mabigyan ng doxycycline na antibiotic po na libreng ibinibigay kung kinakailangan. Naglaan din ng dengue fast lanes ang DOH sa mga ospital. Nagbabala naman si Castro na huwag nang hintayin lumitaw pa ang mga seryosong sintomas bago magpatingin sa doktor.
12: Alas 7:25 na po ng umaga, 7:25, sinuong naman ang mga kumuha ng civil service exam kahapon ang baha para sila yung makaabot sa testing center. Hindi alintana ng examinee sa Bulacan at Pampanga ang baha at malakas na buhos ng ulan dulot ng habagat. Sabado, nung inanunsyo ng Civil Service Commission na suspended until further notice ang career service examination para sa professional at sub-professional levels sa mga testing centers sa Metro Manila. Suspendido rin ang pagsusulit sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Baguio City, La Trinidad at Abra. Inaabisuhan ng mga apektadong examinee na antabayanan ang kanilang update hinggil sa rescheduled examination sa kanilang official social media pages.
3: Pagpapakalat sa social media ng mga maling video at larawan para palabasing matindi ang pagbaha sa La Union. Ginastusan daw ng 5 million pesos. Kasama natin sa Balita Radyoman Grace Mariano.
15: Sa pagtaya ni House Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega V ay umaabot sa 5 milyong piso ang ginastos para magpakalat ng fake news sa pamamagitan ng pag-post ng mga peke o misleading na mga video at larawan sa social media. Sabi ni Ortega na isa sa mga endorser ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, ito ay personal na pag-atake sa kanya kung saan pinapalabas na matindi ang pagbaha sa kanyang kinakatawang lalawigan. Di ni Ortega ang katotohanan, ang larawan at spliced video na ikinakalat sa SOCMED ay hindi baha kundi malakas na agos ng ilog sa La Union dahil sa malaking volume ng tubig ulan. Kaya naman apela ni Ortega sa publiko suriing mabuti ang mga larawan at video bago ito i-share sa social media dahil naghahatid ito ng fake news na maaaring magdulot ng panic o pagkabahala.
16: Personally po, targeted tayo ng malaking hit, about 20,000K yung engagement sa kayong targeted hit sa atin. Biktima po tayo ng fake news at biktima po tayo ng sunod-sunod na spliced videos, fake photos, exaggerated photos at halatang halata po na binabagyo na ating probinsya, eh meron pa rin po mga taong nag-spread ng mga ganitong kalokohan at para lang manira ng tao. Ngunit hindi naman po natin iniinda. Ang gusto po natin maalalayan po yung mga tao during the times of sakuna. Ang tansya po ng team namin, ginastusan po tayo ng around 5 million para lang makapag-add saka makapag-advertise.
15: Dagdag pa ni Ortega, walang nasira at wala ring ghost flood control project sa kanyang distrito at yung mga lugar na binaha ay catch basin at walang flood control projects. Samantala, nagpasalamat naman si Ortega sa mabilis na pagkilos ng lokal na pamahalaan sa La Union at mga local teams na maagap na nagsagawa ng paglilikas sa mga pamilyang apektado ng paghagupit ng matinding sama ng panahon. Ayon kay Ortega, nadala na sila sa mga nakahandang evacuation centers at patuloy na hinahatiran ng tulong. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
12: Sa gitna po ng mga perwisyo sa ulan at baha, may magandang balita naman sa mga motorista dahil sigurado na raw po ang rollback sa produktong petrolyo bukas. Batay sa huling pagtaya, maglalaro sa 4 hanggang 5 piso ang bawas presyo sa kada litro ng diesel, gasolina at kerosene. Nakaapekto pa rin sa galaw ng presyo ng krudo ang pansamantalang paghupa ng tensyon sa Middle East. Inaasahan naman maglalabas ng official price adjustment na itatakda ng Department of Energy ngayong araw na ito.
17: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: Sinuspindi na rin ang pagpapatuloy ho ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug Jr., bunso dito ng ipinatupad na work from home setup sa mga kawaninang Senado dahil sa inilabas na kautusan ng Office of the President. Magpapatuloy naman ang paglilitis gayon din ang plenary session ng mataas na kapulungan bukas, August 11.
12: Labag sa batas ang paglagda sa anumang dokumento gamit ang pekeng pangalan. Iyan ang naging pahayag ni House Prosecutor at Bicol Saro Partylist Representative Terry Ridon kasunod ng mga isiniwalat na acknowledgement receipts para sa mga tumanggap ng confidential funds ng Department of Education at Office of the Vice President. Ayon po kay Ridon, may intensyon na linlangin ang publiko sa paggamit ng peking pangalan at pirma para makamkam ang kaba ng bayan.
18: I think as soon as we get to looking at each and every signature po, dyan ho natin maipapakita na hindi po ito magkakaibang mga informants, hindi po ito magkakaibang binayaran para sa impormasyon, kundi iilang mga tao, iilang mga ilang grupo, iisang grupo lang po ang pumirma para po dito.
12: Naniniwala po ang kongresista na may pananagutan si Vice President Sara Duterte bilang accountable officer kahit may mga itinalagang special disbursement officer para sa confidential fund.
18: Sa dulo-dulo, yung pong paggamit ng pondo, kailangan po ng pera eh. Kailangan po ng pirma nung pong head of agency. Walang lalabas na pera. Walang cheque na may issue pag wala akong pirma ng head of agency. At mismong yung taga-COA po yung naglinaw. No? Kaya...
12: Si House Prosecutor Terry Ridon.
3: Philippine Reclamation Authority binantaan umano ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ayon po yan kay Senador Ping Lacson. Kasama natin mula Senador Radyo Mancon de Batac.
6: Isiniwalat ni Senator Ping Lacson na binantaan at pinressure ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang Philippine Reclamation Authority o PRA noong nakaraang taon, kaya natigil ang naunang investigasyon sa reclamation sa Laguna Lake na sakop ng lungsod ng Taguig. Batay anya sa impormasyong ibinahagi ng mga opisyal ng PRA, budget deliberation noong November 2025 ng Office of the President kung saan ipinatawag sila ni Cayetano sa kanyang tanggapan at nagbantang ipasususpindi ang deliberasyon sa budget ng OP. Dahil na pressure ng mga ito, hindi na lamang sila kumibo dahilan kaya naantala ang investigasyon. Sinabi ni Lacson na ngayon ay masigasig ang PRA na maimbestigahan ang umano'y illegal na reclaim sa lupa ng Taguig na posibleng makagenerate ng kita oras na mabawi ito pabor sa gobyerno. Nauna sinabi ni Lacson na ilang taon nang ipinapakitang flood control at mitigation projects na mga Cayetano ang reclamation operations sa bahagi ng Laguna Lake. Gayunman, kahit sinasabi ni Cayetano na ang nireclaim ay government property, kailangan pa rin kumuha ng mga permit at dokumento ang Taguig mula sa PRA, Laguna Lake Development Authority at Department of Environment and Natural Resources bago magsagawa ng reclamation work. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batac, Tatak, RMN.
12: Tinanggihan ng Department of National Defense ang panawagan ng China ang abandonahin ang posisyon sa Baho de Masinloc. Kasunod na rin yan ang akusasyon ni Chinese Ministry of National Defense spokesperson Chen Xi na nagsasagawa raw ang Pilipinas ng hindi lehitimong gawaing lumalabag, soberanya at karapatan sa South China Sea. Buwelta ng DND, matagal ng bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang Baho de Masinloc. Iginit pa ng ahensya na pinagtibay ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at ng 2016 arbitral ruling ang mga maritime zone at entitlement. Ipagpapatuloy ng ating gobyernong pairalin ng soberanya sa Baho de Masinloc at hindi raw pasisiil sa mga maling naratibo at paninira ng China.
3: Sa iba pang mga balita, 7:33 ang oras ngayon. Pag-aangkat ng mga animal meat mula sa 7 bansa sa Middle East at Europa. Pansamantalang ipinagbawal ng DA. Kasama natin sa balita sa Excel Radyuman, Chelsea Arcilia. Chelsea.
19: RNN Live Report.
20: Pansamantalang sinuspindi ng Department of Agriculture o DA ang pag-aangkat ng mga buhay na hayop at piling produktong hayop mula sa 7 bansa sa Middle East at Europe dahil sa mga kaso ng foot and mouth disease o FMD. Kasunod ito ng opisyal na ulat ng Food and Agriculture Organization of the United Nations na may outbreak umano ng FMD virus serotype SAT-1 sa Azerbaijan, Bahrain, Cyprus, Iraq, Israel, Kuwait at Palestine. Kabilang sa ipinagbabawal ay ang pagpasok ng mga buhay na baboy. baka, kalabaw at iba pang hayop na madaling kapitan ng FMD, gayon din ng sariwang karne. Pasing, talaw, hog, tungay at similya ng hayop alinsunod na rin sa Department Circular No. 39. Sakaling may magtangkang magpasok ng nasabing mga produkto at buhay na hayop sa bansa, inatasan na ng DA ang mga veterinary quarantine officer na harangin at kumpiskahin ito. Layo ng inisyatibo na protektahan ang sektor ng pangahayupan sa bansa laban sa isa sa mga pinaka nakakahawang sakit ng mga hayop sa mundo habang pinangangalagaan ang good or food security at kabuhayan ng mga magsasaka. Ang foot and mouth disease ay nakakaapekto sa mga cloven hoof na hayop gaya ng baka, baboy, kambing, tupa at kalabaw na maaaring makaapekto sa produksyon ng mga hayop, pagkaantala sa supply, pagtaas ng production cost at malaking pagkalugi sa mga magsasaka. Kasama mo sa DZXL RNN Manila, Radyo Magselfie Arteria, sa TAC RMN.
12: Anti-chismis ordinance ipinasa ng isang barangay sa Pulamulok, South Cotabato. Kasama natin sa balita Rajman Brian Oñate ng RMN General Santos.
0: Dahil sa pagtaas ng mga kaso ng mga sigalot sa kanilang barangay na ang punot dulo ay chismis, minabuti ng konseho ng Barangay Landan sa munisipyo ng Pulumulok, probinsya ng South Cotabato na magpasa ng isang batas ukol dito, ang Barangay Ordinance No. 8, Series of 2026, o ANNA Ordinance Prohibiting Malicious Gossip and Providing Penalties, ang naaprubahan ng Sangguniang Bayan ng Pulumulok para ipatupad sa nasabing barangay para di umano ito sa mga mahihilig sa chismis. Ayon kay Barangay Kagawa Joey Mingito, ang author na nasabing ordinansa na ito ang kanilang naisip na paraan para maiwasan ang kaguluhan dahil sa chismis. Ang nasabing ordinansa ay may kaakibat na multa, 1,000 pesos sa first offense at 1,500 pesos naman sa second offense, o maaaring mag-public apology sa social media kung mapatunayan na nagpapakalat ng maling impormasyon laban sa kapwa. Naging positibo naman ang mga residente ng Landan na ukol dito. Anila, mas mabuting may susunod ng batas para hindi mapamarisan ang mga nagpapakalat ng chismis at pagmulan ng kaguluhan. Kasama mo sa RMN General Santos, Radyo Man Brian Oñate, TAC RMN.
3: Gadget shop sa Umingan, Pangasinan, nilooban. Kasama natin sa balita si Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
21: Yan yung ginawa nila, oh. Binasag nila. Wala silang tinirab. Kinuha nila lahat. Siniran nila.
22: Pinasok at ninakawan ng mga hindi pa nakikilalang salari ng isang gadget shop sa Poblacion East, Umingan, Pangasinan madaling araw nitong Linggo, August 9. Batay sa paunang impormasyong ibinahagi ng mga may-ari, dakong alas 3:45 ng madaling araw umano ng pasukin ng establishmento. Sinira umano ng mga salari ng padlock ng roll-up door at binasag ang glass sliding door upang makapasok. Kita rin sa CCTV footage kung paano tinangay ng mga salarin ang iba't ibang gadgets na paninda, pati ang pagbuhat sa vault na nasa loob ng shop. Isang puting Hyundai Stargazer naman ang sinasabing posibleng ginamit na getaway vehicle ng mga salarin. Gayunman, hinihintay pa ang kumpirmasyon ng Umingan Municipal Police Station hinggil dito, kabilang ang posibleng pagkakakinanan ng sasakyan at mga sakay nito. Nag-alok naman ang mga may-ari ng 200,000 pesos na pabuya para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyong makatutulong sa pagkakakinanan at pagkakahuli sa mga responsable. Na-report na sa Umingan Municipal Police Station ang insidente at nagpapatuloy ang investigasyon. Narito, ninakawan din umano noong nakaraang taon ang Tayog branch ng parehong negosyo. Palaisipan ngayon sa mga biktima kung paano na isagawa ang pagnanakaw nang wala umanong nakarinig sa ingay mula sa pagsira sa tindahan at sa alarm nito.
21: Pangalawa na po ito na napasok. Last year sa Tayog. Ngayon, wala pang ano, pinasok na naman itong Umingan, kinuha nila lahat dito.
22: Wala pang kumpirmasyon mula sa pulisya kung may kaugnayan ang dalawang insidente. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, TAC RMN.
12: Yung mga organizer ng Sinimalaya ay happy raw sa suporta ng mga Pinoy sa pelikulang Pilipino. 19 na film entries, mapapanood pa rin. Entertainment balita ni Myra Jane Nasayaw.
1: Very happy ang organizers ng 22nd Sinimalaya Philippine Independent Film Festival sa mainit na pagtanggap ng mga Pinoy sa mga entries this year. Sa interview ng DZXL News, sinabi ni Sinimalaya Foundation President Loris Guillen na hindi niya ine-expect na all-out pa rin ang suporta ng mga cinema goers sa kanilang mga pelikula sa kabila ng pagkakasabay ng Sinimalaya season at tag-ulan.
2: Oh, I'm very happy about that. This is a weekend crowd already. Despite the rain and the depressions, the tropical depressions, that the people have not been discouraged from going to the theaters. Sinimalaya has always opened in August, which is typhoon season. And so, alam na nila what to expect. It's jacket season.
1: Yeah. Say pa ni Guillen, interesting daw ang lahat ng entries this year dahil sa pagkakaiba ng mga ito kumpara last year.
2: And so far naman, iba-ibang ang subject matters, magkaiba. Unlike last year na medyo may mga similarities, but this year magkaiba. That's, you know, it's interesting. I have to think about it. I've just seen them once. There are some that I like, and then very much, and some that I have to think about.
1: Dahil dito, may paanyaya si Guillen sa lahat ngayong Sinimalaya season.
2: Gusto ko lang imbitahan ng lahat, lalo na yung mga estudyante, lalo na yung mga ipinanganak after nagsimula ang Sinimalaya, para makita ninyo kung ano mga produkto ng bawat age, bawat generation ng Filipino independent filmmakers, at ang gusto ko anong mga subject matters na gusto nilang ibahagi sa mga katulad ninyo.
1: Mapapanood ang 19 entries ng Sinimalaya sa Shangri-La Plaza, Gateway at Ayala Malls hanggang August 18. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Lunes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
3: Congratulations sa inyong Sinimalaya coverage, Myra J. Nasayaw and Cheska Mia Rosal.
4: Good job!
5: Network.
3: At sumay niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabya.
23: Live via satellite. RMN News Nationwide.
24: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines,
25: ato ang mga balita. Pagpalapad sa Echo Station, diha sa South Road Properties kun SRP sa syudad sa Sugbo, ipadali ni Mayor Nestor Archival. Duha ka mga senior citizen, apil sa limang nadakpan sa managlahing anti-illegal drug operation sa Padilla 7. Itong Sabado, ang duha ka mga senior citizen, atlan nga naghingos pagsyabo sa drug den sa Ermita. Samtang sa sports, Pacman nagpaabot pa sa final negotiation kung kinsa ang iyang makontra. Samtang Alex Ayala versus Benchik karong buntag sa round of 16. Okay na itong mga headlines.
24: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
26: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
27: Nadiskubrihan na nako ang the end sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katulo nga tutunlan, tangtang pa gyud ang mga viruses o bacteria nga mohinungdan ini. Maong end gyud ang katulo og sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorosidine digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayong gani. Kaya dunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karon, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
29: Multivitamins plus iron is the generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
7: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili ka puyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
8: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
9: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
7: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali ka puyon ang akong mata.
8: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
9: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
10: Available na sa Mercury o mga suking butika.
11: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
13: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
14: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
13: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
14: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
30: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: San Miguel Pinlin Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga idol, sagad sunod-sunod ang mga gimbuhaton. Naa ang mga programa, pakikistorya sa mga tao, mga events o guban pa. Kaya raman na to basta wala istorbo. Sama sa ubo nga samukan kanang non-stop o dunay kauban nga katulo sa tutunlan. Dili pwede maistorbo. Kinahanglan padayon ang pagtabi o ang programa. Maong ako personally, 2040 dayon, mutabang sa pagtangtang sa pangatulo sa tutunlan. Tungod sa post-nasal drip, human ang dry non-stop nga ubo, padayon nagkumbate. Kaysa 2040, mas dali ang mag-focus sa mga kinahanglang buhaton aron padayon ang kumbati kada adlaw. Basta 2040 quality kana tungod kay ginama sa Unilab. Ubong makulit, just stop it. Mag 2040 lang. Alagang Unilab kana. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS!
3: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home o mas pirme na pud maghuga sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pud nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
4: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Luna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang gini pagpalig-on sa atong immune system ug kabukugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas ug makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tawo nga aduna nay mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga motumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong palig-una ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atan himutang sa Osmeña Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Doc. Samtang sa Consolacion Brands na to, anaata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata. Para sigurado, adto palit o vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: Oras sa DYHP, Alamen Cebu, alas 7:50 na. Mayong buntag pag-usap mga kasama sa nga ni Radyo Man Ken Galinea. Ako gihapon inyong makauban karon alang sa dugang mga balita, dugang mga news updates karong buntaga. Ininyong Radyo Man Marisa Abadies. Sa di pa sa detalye sa itong mga balita, ariyong nata sa itong Answer to Win promo. Andam na ba inyo ang mga cellphone o inyo mga tudlo? Andaman na mga kasama ha? Okay, mag-answer to win promo na ta karong mga urasa. Ayun na kay ni ato ang pangutana. Apan ayaw kalimot sa promo mechanics. Inyo hang sundon. Aron mo qualify mo sa ato ang answer to win promo karon. Simple kayo. Follow ang mga official Facebook pages sa DYHP RMN Cebu. All capital letters ka na. 1.3 million followers na. Ingon man ang official Facebook page ni Atty. Rufil Fernandez Baño. Doon na ka na yung blue check mark. 1 million followers na sa. Ayaw mo pailad sa mga ilang mga Facebook page din ha nga DYHP o Attorney Rufil. Aritas legit. Aritas lehitimo gyud. Nud anay nga Facebook page DYHP RMN Cebu kang Attorney Rufil Fernandez Baño. Kuan mo mo follow sa ato ang mga official Facebook pages. I-like ug i-share kana ang ato ang Facebook live karong mga orasa. Onya, tubag dayon mo sa saktong tubag diha sa comment section sa ato ang Facebook Live. Amang goy uban mo tubag ato sa nag-live na previous nga Facebook Live na to. Sa unang radyo, unang balita. So, kung ma-appeal mo aning answer to win promo karong mga gutlo ah, ari sa ato ang Facebook Live yun nga mo comment. Onya, ayaw nag-i-private inyong ang mga profile, i-public ka na, kaya ma-disqualify mo. Hindi na nato ma-verify inyong hang tubaga. Inyong hang pagsunod sa ato ang promo mechanics. Ari na ta sa ato ang pangutana. Kung naminaw mo sa tanang headlines, mga balita, updated ng mga balita, gikan pagganihang kadlawn, ang tudkarong mga orasa, why problema makatubag yun mo sa ato ang pangutana karon. Kagahapon, doon ay gipahigayon nga dakong sporting event sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Mao ni ang pangutana. Unsa katong sporting event nga gipaygayon kagahapon adlaw? Dominar kini og mga langyaw nga mga atleta nga maoy midaog sa maong kalihukan. Duna pay mga celebrities nakita sa mga spectators didto. Lapu-Lapu City. Unsa may tawag atong sporting event? Dinhi gipaygayon sa Lapu-Lapu. Ala, sige, tubag na. Diha sa comment section. Ato i-verify inyo ha mga tubag. Huwag inyo ha pagsunod sa ato ang promo mechanics. Unyang taod-taod. Ang swerteng makadaog, makadawat og 200 pesos GCash. Ari na ta sa detalye sa itong mga balita. Pagpalapad sa Eco Station diha sa South Road Properties kuna SRP sa siyudad sa Sugbo. Ipadali ni Mayor Nestor Archival. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bolonos.
3: DYHP. RMM Report.
4: Ipadali ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang pagpalapad sa Eco Station diha sa South Road Properties kuna SRP. Kinaman makakuha 145 milyon pesos gikan sa sundong kagamanan alang sa Material Recovery Facility kuna MRF. Ang Eco Station giingon sa mayor nga makaproses og 30 ka tuneladang basura sa dakwayan matag adlaw. Kung marugangan ang MRF diha sa Eco Station, ningon sa Archival nga laing 30 ka tuneladang basura sa unya ang maproses niini.
5: Para makatabang sa pag-reduce carbon reducing another 30 tons. Kaya naka-reduce naman ng 30 tons. Although gamay kayo, pero sige na lang kung mahumana na ano sila in naman ng 30 tons.
4: Si Mayor Nestor Archival, para yung hinong labay sa landfill sa lungsod sa Alaginsan, ang katasuan pa katunilan ng mga basura sa syudad matag-adlaw. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
3: Radyo mo nationwide.
6: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 level sa atong dugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breast feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
7: Ohoy! Kidney care time!
8: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayon na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
9: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
10: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
13: Man, kita mo bang nakikita ko?
14: Oo.

0: kita.
1: B-Make Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
6: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Wow, alang sa na'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
5: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
9: Oras alas 7:58 na. Naindudling sa ito ang mga balita. Duha ka mga senior citizen. Apil sa 5 nga nadakpan sa managlahing anti-illegal drug operation sa PDEA 7 itong Sabado. Ang duha ka mga seniors na atlan pa nga naghingos og sabo sa drug den sa Ermita. Kasama mo sa balita. Radio Man Arnold Bustamante.
10: DYHP. RMN Report.
11: 5 ka mga drug personality, duha kanila mga senior citizen na ang nadakpan sa managlahi nga anti-illegal drug operation sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 ug kapulisan sa sudet sa Sugbo niadtong Sabado. Unang operation ay tabo kini alas 11:40 sa buntag, din usa ka drug den ang gibungkag sa PDEA 7 uban sa Carbon Police Station 5 sa Cebu City Police Office sa sitio panagdait Barangay Ermita nga miresulta sa pagkasikop sa 4 ka mga suspek. Duha nini mga senior citizens. Si PDEA 7 Director Joel Plaza nila sa nadakpan nga mao'y target sa operation nga si alias Uyok, 40 anyos nga mao'y nagparagan sa drug den. Lagip sa nadakpan ang tulo ka mga naatlan nga naghingos ug shabu nga silang alias Elizabeth, 60 anyos vendor, alias Uming, 60 anyos standby, ug alias John, 30 anyos e-bike driver nga puros taga Ermita. Nakuha sa mga operatiba ang mga puto sa shabu nga motimbang sa 11 gramos gado na estimated average market value nga 74,800 pesos by bust money o mga drug paraphernalia. Pagka alas 5:21 sa hapon, laing drug personality ang napusasan. Human bibarigya kinig shabu sa usa ka undercover agent sa PDEA uban sa Mambaring Police Station ug PNP Enforcement Group Special Operations Unit 7 sa Caimito Street sa Barangay Mambaring. Ang nasikop gila nga si alias Jerry, 44 anyos nga nagpuyo sa mga lugar ug nabutang sa listahan isip high value individual. Nakuha kan Jerry ang usa ka pakete sa shabu nga motimbang sa 100 grams nga adunay kantidad nga 680,000 pesos, lagip na ang buy bust money, cellular phone o sa kamotor o gabang ebidensya ang mga